0: horas a las 8.
1: Radio Bagbagin. Radio Bagbagin.
2: Sanfon Plus Gold.
3: Shira, taga Bohol. Gaho po nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Sanfon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Sanfon Plus Gold.
2: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sanfon Plus Gold.
4: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday. Punaday? Ng Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, ay nag-quiz ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akon sa radyo. Eh sabi ko din sana ko, eh bilan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
4: Oo.
5: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
4: Wow! Apat na kahon ng ating...
5: Rice coffee po.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
1: Radio Magbating.

0: Radyo Magbangting.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, nanggulay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, di naging baglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan gaha Plus Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, ug daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gusto mo avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT, ug aduna poy junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
5: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radyo Bagting.

0: pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati itag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katul-katul. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: sumaayo panawas
1: kung ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix. Parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod ini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas.
0: Secret 2 sa maayong panglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting. BBC. Daklit, daklit, balitang, balitang.
3: Kabagting o kabalkada, kumusta ug maayong buntag kaninyong tanan, aniya na ang BBC Daklit Balita alas 9. Mipailalom sa Youth Development Session ang mga kabataang miyembro sa FERPI sa Malanga, Zamboanga, Sibugay. Hingisgutan ang mga issue sama sa child labor, VAUSI, peer pressure, at personal development aron magiyahan sila ngadto sa mayong panginabuhi. Duano sab sila sa mga balaod nga nagpanalipod sa kabataan. Ip na ang Republic Act No. 7610, Republic Act No. 9262, o Republic Act No. 9231. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding 29 Chiril Unyot Liraza. Daghang salamat o mayong buntag kaninyong tanan.
2: BBC Daklit, Daklit Balitang, Balitang.
4: Radio Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure ug atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan garlic capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan herb, garlic ug banaba nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan garlic capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Sana
2: paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Samsung siya, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tangak magugko sa adanan. Sakit, gib kayo'y bangon. Kunya, patsik up ko. Eto, naapod ko hugaw bitaw nga wa daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good kaong pamati ron. Salamat, Sandown Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
7: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan paguban. Target Line Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: horas, a las 9:30.
1: Si Delfin Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood dyan siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delfin Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisita ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
8: PCC, taking the lead in providing quality education.
9: Radio Bagbag King.
10: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

0: Tanawan po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Maribel Bentisay, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag Julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuog gid ko sir. Okay na ko karon. Kamo po, distinct food mo ani.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadi and City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadi and City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
5: Radio Magbating.
4: This song is brought to you by Big Shot Hotdog. Bigatin sa lasa, suwak sa bulsa.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
6: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki good ko. Pero, usahay.
7: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
8: Santon Plus Gold!
9: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
3: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
3: Visionix, daghan ang natubangan.
10: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na doubt na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
2: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
3: Kabagdi kabalkada may buntag. Ano yan ang BBC Daklit Balita alas 10. Sibiyan sa Radyo Bagting o Bell FM. Malamposon nga nadakpan sa mga otoridad ang usa ka 43 anyos nga top 7 most wanted person na sa provincial level sa PRO9. Nadakpan kini pinagi sa hinuosang operasyon sa Dolores Municipal Police Station na Pagadian City Police Station sa Zamboanga del Sur PPO. Ang sangpit nga dinakpan na dunay kaso nga qualified theft nga tulog ka ihap ang ipagulang ika sa Regional Trial Court Family Court Branch 6 9th Judicial Region Pagadian City nga pilitsahan October 28, 2025 nga wali bail bond girekomenda. Sa kasamtangan, kini ang anak sa kustodiya sa Dolores Municipal Police Station. BBC Daklit Balita alas 10. Ako si Bagting, 17 Florence Fima, maayong buntag.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bagbag.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kugda ko sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at mang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
4: Di ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Bagbag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, o top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT, ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City, o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pa sa inyong relasyon.
2: Ano
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue,

0: Hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1-2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugman mo siya, paliti na. Og Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras na, Big Shot Hotdog, meaty na, cheesy pa.
5: BBC Daglit Balitang.
6: Kabalik-balikada may buntag, ay nana BBC Daglit Balita alas 11. Gipahibalo sa Bureau of Fire Protection nga mas modernisado na karon ang ilang emergency response sa pinagi sa Unified 911 System nga musuporta na sa cellular technology. Matudpas ni BFP Spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo, mahimo na karon nga makadawat ang sistema dili lamang og voice calls kundi sub text messages sa hulagway live video streaming gikan sa mga tawo nga kinahanglan og tabang. Gumikan ini dili lamang sunog ang giatubang sa BFP apan narakip na usab niini ang technical rescue sa medical emergencies o hazardous material incidents pinaagi sa Unified Emergency Hotline nga 911. BBC Daklit Balita alas 11. Ako si Bagting 17 Florence Fima, maayong buntag.
5: BBC Daklit Balitang.
2: Radio Bagbag.

0: Bills. Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo. Are you planning to
1: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
2: Hardware. Bay, ngano man na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
3: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakat-on ko ani sa training akong gapilan.
2: Para asa na?
3: Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
2: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makat-onan. Mapil sad ko ana.
4: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula. Rock, rock, radio, magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, patin hiya hari na gawa. Maglapag yung doon itong mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan ako siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nang palit yung ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Git 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week, nakita na ko ang alibyo sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na git ang iyang kumati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
5: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duha wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-585-4888. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo. Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ania na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan.
5: Kauban si Lady Antonia.
6: Yes! Hudya ka sa kahanginan na pod mga kahanginan. Shout out kaninyo diha. Kumusta man in town ang inyo mga adlaw, mga kaudiyaka?
7: Kakaloka.
6: Kakaloka man gyud oi. Ah, obani na pud ninyo si Lady Antonia ha, muraga. Usay bitaw ako gapaminaw ani akong tingog, suman bi pogo pero wala pud ko nga the feeling is mutual para ninyo pero walang goro mo'y choice diha mga kaudiyaka, pero sige na lang ha. Nabani ko ninyo sa programa ha. Shout out diha kaninyong tanan ha. Sa tuang mga naa karon naga inusaras ilang panimalay. Unsa ba inyong gibuhat diha? O gaingon man na shout out sa tuang mga tiyay o mga tiyoy. Kumusta man? Naa pa ba mo'y masudan o? Inahinay na tao, memorize saan eh. Perti namin yung mahalas, mga palaliton, mga kaudyaka. Bisan bitaw, muingon ta sa itong kaugalingon nga. Kaya raman, kaya mukat, yun madugay, mga kaudyaka. Eh. Ba, di ilalim ba? Ang pangutana, unsa kay gibuhat sa itong gobyerno, na may gibuhat yun mga kaudyaka. Pero dapat magsusi-susi kita. Kaya akong programa, hudyaka sa kahanginan. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time mong paudyaka, ha? Kaya mo ginilamas akong programa, oy. Ambot lang mag-unsa ko aneg-waning joke time, mga kaudyaka. Kaya ipadangat ninyo inyong pa-joke time, ha? 0997. Butangin ninyo, kuhan. Butangin ninyo, og joke time kung mag-joke mo, ha? Para dali na ko makita, kaya gaipin kumanggod na. 0997-765-9923. Mauna itong numero sa Hudyakas Kahanginan, mga kaudyaka, ha? Nalay usahay nga, di gina ako maapas inyong mga text, pero gipinangkamutan, bepo na ito, ha? Unya, naputay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. I-mention ko magini sa inyo matagtak na, mga kaudyaka. Sabi na gidiri sa itong programa. Okay, ubay-ubay na ba ang nangita? Ubay-ubay gid ang nangita sa itong mga produkto. Unya, kamo diha, kaon mong banat, ha? Kay, kailangan na atay enerhiya. Natay enerhiya, mga kaudyaka, nga kana bitang maniguro ta, labi na gid nga panahon. Kaya kung magluya-luya ta, huwag kita dagatan ani, oy. Para ni si inyo, para malimtan po ninyo ang pagsakak sa gasolina, oy. Uni ako, kaning itukar na ako sa inyo, labi na ni mga drivers, basinayin na minaw sa kong programa karon kamulog patukar. Kaning ipatukar na ako sa inyo, malimtan gid ninyo ang kamahal sa gasolina. Nalagi na! Mubalik na po, Lady Antonia!

0: Wa mo kasabot sa lyrics ato mga kodyakan. Labaw po na ba mo diha? Gasolina, ragyan ako na sabdan. Ako sa ning i-mention ato mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha? Okay, maghatag man ni og katagbawan sa inyuhang mga gipangbati diha. Labi na tong mga nalipong na diha. Mupalipong pa lang. Tulo man kaklase ang kalipong. Gakalipong, paingon sa pagkalipong, o kamulo na gyud nalipong. Wala mo kabaluan na? Naunsa man is nanay tatay. Tulo ka klase ang paglipong. Oh, ang kalipong. Kamulog kalipong, ayha pamalipong, o gakalipong. Ana. Mao na siya, pero kung inanay mo gibate, oh, gamita ninyo. Maluoy yung taon mo sa inyong mga bertigo. Labi na lang ipang bertigo diha. Oh, kana bitawng kalit lang imong pagkalipong, unya paminaw nimo, gatuyok ang palibot ba? O inana may imong kakabatian kung ga spirit of the glass ka mga kaudyaka ba? Ah, kana ga spirit of the glass ka, di ba gakalipong man ka? Oh, munya gibati man ka og kana bitawng gatuyok ang palibot nimo? Oh, lami benas paminaw, ang uban gani kay lalahi ang kuan labi nang maka spirit of the glass, pero kaning bertigo wa ka nakainom pero nganong kalipong ka? Katuyok man kalibutan nimo. Oh, naaday kay vertigo. Gamit gitawag nga Verticure capsule. Makatabang sa pagpakunod sa kahilo, makatabang sa pagpaayos balanse. O niya, makatabang sa pagpaligon sa balanse, batok, vertigo. Di lali mga kaudyaka lagi kung nakay vertigo. Oh, kaya nga no, kaning vertigo, makadaot na sa relasyon, makadaot sa panginabuhi, makadaot sa imong panlawas. O, di lali mo eh. Oh, kanang parehas ako, ga-sideline og MC. MC kasal, MC og birthday. Unya, nalipong tagkalit. Unsaon pagkalipay sa mga kinasal. Imbes, excited na sila sa ilahang honeymoon. Wana noo na dayon. Kay nabalaka na sa MC nga nalipong. Naalaan pagmabdos kay burot kay tiyan. Bitaw, ang kaning Verticure capsule ha? Oy nindot kayo ni siya labi na gyud tong kawadan bitaw kag balanse. Oh, usay ka bantay mo? Di lang usay magud ka inyo nang ipag kawalang bahala magud mga kaudyaka ba? Kanang kapasagdan ra ninyo ba? Muingon ra mog. Ah, okay ra man ni, ra man ni wa guro kulang magugkog tulog. Ay nani ra man ni kanang wa pa magugkog ka pamahaw. Ay nani ra man ni kanang nala magud tamakan nga di mao mo nang na loose break ko. Ay, pero digi na mao mga kaudyaka, ha? O, pagpa-check up, punya tanawa, balansi, kaberi mong kaugalingog, gibertigo ka naman di ay di, ha? Ha? O, dako gamit ang Verticure capsule, tag 18 pesos. Gikan kini sa Nature's Gift Marketing Corporation. Nindot kay ba? Ngalan palang daan ba, Nature's Gift, meaning, kung bisaya na ninyo, gikan sa kinaiyahan. Ba? Gasa sa kinaiyahan, Nature's Gift. Ah, oh, tsada ba? Ah. Oh, kanang inana siya. Magay kay naka-vertigure capsule na statay. Maminaw siya sa itong programa, di na siya kakalipong. Mukatawa siya sa una, mugunit pa man siya sa iyang tungkol, kaya malipong pagkataon-taon. Ah. Oh, malipong nga. Mauning si number sa Udyaka. O, basta kay, mauning, 09-97-765-9923. I-text lang na ninyo kay alam mo gumug kakapoy mag-text matag-adlaw, matag-buntag, unsa bang urasa mo mag-text kay wa may problema mga kaudyaka kay mabasa ko mana. O niyabi ninyo, oy! Shout out si Ate Bebeng Manatad Pera, si Ate Maria Arvilia Cahis. I-shout out na to ni atong mga OFWs mga kaudyaka. Umuingon sila, Antonia, maminaw kaya po ni si Emo, oy! Mura mo po na panggira na imong baba. Napo tayo gitawag Memo Smart Syrup. Kaning mga bata, tagaan na itong pagtagad mga kaudyaka, ha? Kanabitaw ginyong mga anak. Kanang mga anak ba nga nag-edad o 1 to 12 years old, din siya mga kaudyaka. Kaning Memo Smart Syrup. Makatabang kini aron mas dali, makasabot, makarecalls, gitunan, mas maayong performance sa iyang pag-eskwela, sa iyang pagtuon. Unya imong anak, ipapila-pila ni mo siya agbantay sa inyong tindahan, kabalo siya manukli. Kabalo siya mo hatag ug unsay palaliton nga gipalit sa mga kanang mga unsa na customer, di ba? Oh, kana siya tabang mana. di man na pangkuhan sa mga bata, pang torture sa ilahang
1: agi. Naging driver, niya mulistahan, dugay-dugay na to.
0: Mga bata ba, kung unsa kalisod ang kinabuhi, imamimo smart syrup na inyong anak, kay usagid na gikinahanglan sa pagkakaroon. Para abtik o bright ang future sa inyong mga anak. Ha? Nakuha niyo ba ang sinasabi ko, mga kaudyaka? Pila man ang Memo Smart syrup? Kani siya, may butilya man siya kay syrup man. Taga 200 pesos per bottle. Di man mong balaka? Nganong ikuanin niyo? Nganong ikwinta man ninyo kung ang nahurot inyong kwarta kung inyong ipalit para sa inyong anak? Labon bitaw, Spirit of Douglas o bisyo? Dali ra kay makabulhot diha. Dali ra kay maka holbot di ay bulhot naman ako. Ang kaning Memo Smart Syrup, nindot kay ni siya mga kaudyaka, ha? Kay kabalo ba mo ka ni siya? Para nindot ang performance eskwilahan, o niya attentive, aw gana, kwelas, minaw sa klase o maminaw si imong anak, di hiwi-hiwian na imong bakba. Diba, inana na siya, kung alerte mo kung imong anak, nindot iyang pagkaon, nindot iyang panguna, samot na nindot iyang pagtulog. Ha, munang ka ng mga misis diha, kana, diba, wala man tay, kanang wa man tay balon karon sa tong anak. Pila biya ta ka bulan nga di na to balunan na tong anak. Pila man da inyong balon ihatag sa inyong anak? Ibutang talag 20 ang adlaw. Gamay ra kay nang 20 ang adlaw, gawas kong dool rang eskwelahan. Nya tag 200 per bottle maning Memo Smart Syrup di. Ibutang talanggon nga naghatag ka og kanang balon sa iya sulod sa napulo ka adlaw. Uy, imo nang gipalit og Memo Smart Syrup. Ano-ano, na pagkwinta ko din tawo, no, eh. Nakakal. Murag yan pong naghatag og balon sa imong anak, pero gipaagi ni mo og vitamina. Tama ba ako? Oy, shoutout sa Antonia, oy. Antonia, shoutout ni mo, Dris Tungawan, sa Buang Sibugay. Sa kumakauban, Mangubat, Lorelay, Bahian, Keza, Jama, Francine, Robert, Mercy, Suping, Kankan, Zyril. Zyril, Christina ang naga-shoutout, Elizar Pundulans, Tungawan, sa Buang Sibugay.

0: Kirsky Purple, Corn Deris, Butika, Sindangan, Mix ni Smaras. Sa Sindangan, murag na, may Sindangan. Butika, Sindangan. Ay, sa, ha? Na, oy. Ano kung Sindangan diri, ha? Nakabasa mo kung Sindangan diri. Pero tiba, yung daghana, ginaning atong kuan na. Aga na dapat ng Sindangan, kuya? Sambuanga ba na, kuya? Di soda, hindi ta ka-memorize sa mga lugar, right? Shoutout ya kaninyo. Sige lang kay kani bitong mga gipang text ninyo. Ma-forward man pud nako sa kato bitong kato yung share mo reply bitaw sa mga kabayan sa inyong mga kuan. Gipang forward man ako inyong mga kuan kaya mong pang replyan mga kaudyaka. Para di ko ay kung maglisod ka mulo kung programa og scroll aning papel mga kaudyaka nga galisod ko gunit mga kaudyaka. Shoutout Lady Antonia. Diris Purok 7 Gapasan RM Samuanga del Sur Johnny Kundiman. Shoutout ya kanimo. Hoy Shunan Grim. Ah Shunam Grim. Hoy naunsa naman in town ni si Shuna. Shuna, naunsa man ni Shuna Ilibira na minaw kas akong programa. Naabot day ko diya karon sa kuan. Okay kadapit Shuna sa New Zealand o sa Thailand sa na Thailand, New Zealand o okay, kadapit yun na. Shout out, haha, listening from Kasisang, Antonia Bilarna ko. Pagtarong ba na ka ni uli, kagkasisang, una ka just New Zealand. Bitaw shout out sa kong mga amiga, mga kaudyaka, nga tuwa in towns, gawas, mga kaudyaka. Uy, magyapong ko nila makalimte, kaya ilang makita dito mga baka, diri po, safe belief, yung kita, mga kanding man po. Munang di kay sila magproblema mga kaudyaka. Shoutout ya kanimo Chunang Green.
1: Nakakaloka.
0: Magjoke sa ta mga kaudyaka be kay naglibog magkuaning papel nako dire be sindangan ay sindangan.

Joke time! Kaninong diplahan, kaning ginomon diplahan sa Buanga Sibugay, murag naa po dire. Ah, kuya, kaning nag-text bitaw, naa o? Ah, kaning nangutan na diyas diplahan sa Buanga Sibugay, naatay kuan diya, naatay pharmacy diya kuya, kaning Carfilos Pharmacy o Vem Pharmacy. Oh, og ingon man na A&G Pharmacy. O, oh, diyan nas diplahan. Ay, salamat na po ko'y na tubag na sakto karong ga, karong takna. Ang uban, pasensya kay kay murag wa pa ko'y listahan mga kaudyaka, ha? Mag-joke sa ako. Ay, na intawon mo pangitag text meet ani akong programa. Intawon, wala man ko'y kadali text meet ninyo. Wa magay ko'y text meet. Unya mga ipagid mo. Kusiyon ko ng tingkoy ninyo diya, ha? Joke time. Gika ni Geraldo Carail nga yung joke, way kama, way toblok, way question mark, way exclamatory point, wa jo ko'y bwilo-wilo ani ron. Ay undang-undang bwilo kita tanan. Usa kuno kaadlaw, isa katrabahante sa pigire. O usa kuno katrabahante sa pigire, gibrasa niya ang semento. Kay nasoko yang amo mga kaudyaka. O nasoko ang yang amo. Ingon pa si yang amo. Hoy! Doon sa mangga din nangagalina na mangga din yawapa ka nila human! Looy in town kayong trabahante mga kaudyaka. Kasaban in town si yang amo. Kay gibrasan niya ang semento. Perting sukuha si yang amo. Kay dugay na human. Hoy! Dugaya po nimo mahuman ang trabantiha ka, oy! Sa mga kaganina, lamang ka pa mga kagahuman, gamitan na ng ulo ni mo, be!

Σας γαμίτα λέγω όλων η μόρη μου αν καλά. Soko kay trabahante gilabay pabitaw niyang brass mga kaudyaka. Unya gibagnos pabitaw niya yang ulo semento. Kaingon laging ah, hoy, ganoy ba man gibagnos imong o? Ingon ka gamitong ulo. Gamito na tong ulo, bagnos aning semento, balag mga upaw. Tamu ka po doon. Kuya, ba sinaka-strategy? Pag inom lagi Mimo Smart Capsule, tanawa rin is kuya. Eh. Pag ingo gamit ang ulo, gibagnos po niya yung ulo, bahalag mga upaw. Tanawa, wana katulog ni Chuna, o, Diaz, New Zealand. O, inaapod tayo Mimo Smart Capsule, ha? O, dili lang ipush na to ang mga vitamins bata, kita po doon. Pag Mimo Smart Capsule, tama. Dapat yun, abin ninyo, kabalo bitaw mo? O kung ang nasod o ang namuno o ang inyong mga lugar inyong mga kabaranggayan kanang kung atong gipili nga mamuno maimo dala ba kanang kabalo bitaw siyang tanaw sa kalisod karon makapangita gyud nagpamaagi nga unsaon pagsulbad sa mga problema tinuod bitaw oh tinuod na oh kay mo ganing gipili na nato unya ang mga nagdagan po karong mga panahuna o naguna-una na sila nga mudagan kay amot lang basi nagipadamgo silang malita sirang uban gusto magyog serbisyo o muna siya nga kita dapat bright na tasunod mga kaudyaka sa pagpili kung kinsa ang ato ang pilion sa imong gipili. Muna magmimo smart capsule ta. O, oh, ayaw, pag-ingon tatay, nanay nga, adin, nakuha naman ko mang iskwila, Antonia, anong ipamimo smart capsule pa man kunin mo? Ay, ginagamit ang atong utok! Matagtak na, ginagamit ang atong utok. O, oh, para prodiktibo, magpabiling alerto ta. O, oh, dabi lugar mag-survey, mga kaudyaka, na i-survey na. Ay, mag-survey, yung tami, naamoy mga appliances. Hoy, nami dagan appliances, nami TV, nami rep, nagin mi dagan appliances. Nanong nanguta naman ka? Ay, di kakapasar sa ayuda, dagan man ka kwarta. Hoy, ay sa inutang man eh! Ah, nanginambog talaga tag-appliances. Huwag ka kabalo nga ang nag-survey sa imo, katuro man na yung mga pitos na yung isurbihon. O niya, mabito na nakamimo smart capsule ka, kay para makauna-una ka, ana. Okay, para sharp ang atuang memory. Shout out Antonia, RG, Tony, Bildo. Oh, shout out diyan kaninyo ha. Ingon man ni oy, Cruz Jess Rodriguez, naglarog-lanog ka diris La Union, La Libertad, gipakusgan gid namong radio. Ikaulaw po kuninyo das inyong silingan. Oy, ay kayo mo palabig pakusog. Oy, maulaw. Mura na ba kanindot tatog tingo? Shout out sa kong anak, si Ashley Tonya, si Greg Silpon, nga Galungag. Diaz Compostela, Davao de Oro, balik-balikag basa. Di gina kung mabalik-balik o basa, Ate Teresa. Kay dili ra ikaw nag-greet, Ate Teresa, ha? Mangluod man yung mga langluod na lagway. Kaninga, Nature's Gift Marketing Corporation, tanan nga mga produkto mapalit sa nagkadaiyang mga parmasya. Pangutana lang mo mga kadyaka, kay dina kung mimuray sa mga parmasya. Pero kung gusto gininyo nga, mangutana gid bitaw particular kung asa gid nga parmasya diyan sa inyong lugar, i-text ninyo nga number kay mo ni siya'y hotline sa atoang Nature's Gift Marketing Corporation. Okay, para makatubag siya. Makatubag siya kung asa man galing inyong mga pangutana o unsa inyong mga pangutana kabahin sa Nature's Gift Marketing Corporation. I-text ninyo yung kontak ang Sir 917-177-4630. Sir 917-177-4630. Sa katong gusto nga mangutana kabahin sa atoang Nature's Gift Marketing Corporation products. Di pa ulahi kaning gitawag nga Nature's Purple Corn Coffee. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kanipod siya. At ang way ganang mukhaon o pamahos buntag ba, digin mo mabalaka kay labi na itong di mukhaon ganon. Natay Nature's Gift Purple Corn Coffee, lami ang lasa, healthy o taas o antioxidants. Pwede kay kapulis inyong pamahaw, pritado pag inyong lawas, bisa nakapamahaw ka na.
Manindot kayo niha, kay mo suportas kasing-kasing kay taas magug antioxidants ning purple corn coffee. Protektahan imong lawas ba mga free radical, suportas kasing-kasing atay kidney nerves produkto ni siya sa gikan sa Nature's Gift Marketing Corporation. Kunya din siya ordinaryo nga kape, kay naman siya mangustin, kaning mangustin natural anti-inflammatory man ni. Makapaminos manis kasakit o gubag sa lawas. Unya napaginit siya ay gitawag nga makapanindot para sa itong immune system o pamanin. Apot siya ay barley grass. Source niya sa fiber, vitamins, minerals, makatabang sa digestion. Unya detox pag yun. Maayo ginis sa itong tiyan. Unya say para sa blood sugar po niya. Kaya na siya ay stevia. Ang gigamit nga kanang pampanam is natural sweetener ng stevia. Oh, low calorie pag hindi nga kape. Oh, na ko yung nabasa din nga shout out ganina mga kodyaka. Pero lahi yung shout out. Kaya yung shout out. Oh, laban lang kunos life, Antonia. Shout out lang mi direg. Nawadaan ang trabaho tungod kay wanay. Kaswildo among amo. Ala, grabe ba? Nani nakalisod karon kay nay mga kumpanya o nay mga unsay tawag ana, nay mga negosyo karon mga kodyaka nga hinahinay nagsirado. Tungod sa epekto aning kalisod karon, munang kung ikaw nasulduan gyapon kag tarong sa imong amo karon, naa gyapon kay matrabaho matag adlaw, mumata ka mubangog sayo matag adlaw nya nakay trabaho, dapat ginanimo pasalamatan. Kaning Nerflex capsule adunay katunggingon ako nga vitamin B1, B6 ug B12 unya makatabang para protectors ba maintain na labi na gyud bitaw para makalihok mog normal ba. Oh, komportable mo adlaw-adlaw kay o, kanibitong Nerflex capsule, protektaran man imong nervous system. O, protektaran imong nervous system. O niya, nakanindot pag yun kay katong mga binhon ninyo, mga kamot o tudlo. O, kay, o, kanang favorite ninyo sa magtiayon nga, motodlo siya, motodlo sad ko. Magtinudlo ay kaming duha. Ay, puro na sila teacher. Busa di ay. Mubalik na po sa Lady Antonia.

0: Dalagi, nakakaibig, nakakabaleo. Oy, salamat mo nagitay kong oras. Siyempre, kini ang programa. Gatod ka na to Nerblex Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Mema Smart Capsule, Mema Smart Syrup, o Verticure Capsule. Kini si Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahanginan!
1: Rock, rock, radio, magbating, ting!

0: Radio Bad Bad Ting Ting Radio Bad Bad Ting Ting
1: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako si Jumar Santillan. Aduna ko'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Cellphone Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod,

0: sa usa ka buwan, kaloyan sa Ginoo ang akon bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold, barato kag epektibo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Pot na ming mati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na nung, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, lita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ako din ang giampo no nga Lord tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pugko 3 times ini kape gyud ko nga paradis bila-bila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
4: Busa sa unsamang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, huwag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso. Dad Toril, Davao City, 66.
6: Sad Kugun, Herbal Capsule. Basta Kugun, lawas bas Kugun.
4: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
8: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Uy! Kain na!

0: Radio Magbating.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagharaong tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na.

0: Gani po, pagsugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Ginta na yun akong gibati. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
1: Sa paragis, bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy, naining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako. Mga upat ka bulan, ako gigisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuugid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamu po, distinct food mo, ani.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: Mga kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, turok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
5: Para sa dugang pang impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tata ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katungula pa ka gamit sa atong kape?
6: Katuhinan sa awa pa to magamit kape kaya unya nalagi magsakit sa kong lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Nya makasaka ko. Kalag sa ang bukid duro. Gani ay. Nag
5: ha. Abukid sa kulian?
6: Makato ganing ama nga murag na.
5: Abukid sa
6: ganing.
5: Sundan?
6: Oo. Nya, sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod.
5: Taka ka sa bukid, di ko kasaka.
6: Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pwedeng hiyahay.
5: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
6: Makakat-kat to ba?
5: Oy,
6: magrapag yun ko atang mga gulo yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
5: Sige pa ka nalim mo na yun?
6: Sion.
5: Pilido.
6: Alberto.
5: Pilay mo idad.
6: Ay, ito anak ko, nabinta na ko.
4: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
8: Paragis Bila Bila.
7: Paragis Bila Bila.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
9: Ano
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tenant available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Radio Magbang Ting.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako dahil si Gary, grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold,
3: set health testimonies. Health testimonies. Ang edema o papanghulog upong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
4: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko, hupong mo siya mayo. Ginaim naman po na ako SED Panyawan with magusin. Dantan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.
0: Radio Mag. Ding, ding.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya?

0: naan sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot pa unta nga naamos maing panglawas. Nako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee, no? O niya napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasay syrup, o niya napod na siya ay kinini ang kapsul. O niya nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Bueno, ato na balakan sa amin. Akong isaysay ang akong kahimtang. Kaming mag-uuma pait nga pagkabutang mo trabaho sa kampo, barato ang swildo, init og ulan among ginaantos, ang mga singot sa among nawong among gipanghilamos. Akong balakon ang bulan sa Hunyo, ang among pagkaon balanghoy among putuhon, magputo sa buntag, magputo sa udto. Inig panihapon, pinuto ra gayo din ta. Pagkaayo kadtong mga adunahan, kaway problema parte sa kagutuman. Damay bahandi nga ilang ikatahan, bisag musaka ang presyo sa mga tindahan. Kaming mga pobre, mukaon lang og kamuti, punit sa balanghoy, dayog suroy-suroy, mutambo sa bintana, dayon puno sa panaghoy. Sayo sa buntag, si tatay sayong mubangon, muhigop sa tubig ininit nga iyang pabukalon. Aron sa pag-uma, di siya panuhuton ang akong tatay kabus nga Pilipino. Dito sa umahan, wa siya laing mabati. Morag yun ang huni sa mga langgaw. Ang tingog sa baki nga mo'y makapahupay sa iyang gibati. Sa kamong akong mga anak, pagkugira gayon in taon. Kabus nga Pilipino sa Tudling sa Mga Garay.

0: Mahal ko o mahal ako? Isit ang dingan, ano? Atot kaninyo sa pinaka-the best nga Juan de Herbal Oil, haplas nga walay kaparehas. Kamu ba? Kamu nga pagka-try sa Juan de Herbal Oil? Basi katuo mo nga, hyping rana, oh, kabalo ka na, parehar na tanang haplas. I-try ninyo. Oo, kung i-compare ninyo ng haplas kayo mong naandan, huwag ka na itong Juan de Herbal Oil para ikaw mismo ang makadetermine kung parehara ba siya o dili. Oo, nakita na promise. Wonder Herbal Oil. Na pinaka the best nga kuan haplas mga pinalangan ding paminaw, Wonder Herbal Oil. Magmahay gyud. Oo, kay nindot ng maong haplas. Oo. Minawa ha, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Kinsa gani ni ma'am?
2: Isi, maputi ka bal.
1: Taga.
2: Kadal Ambagan, Pulo Cris.
1: Kabanglasan Bukid noon.
2: Oh, Baliw Manila, Ambagan. Katawit ang nalabawit ako, kuya, na wala ko nagka-online. Kaya yun nalagyan ako kung paglaba.
1: Mm-hmm.
2: Na kung nang maglain akong kamuhi.
1: Mm-hmm.
2: Ah, nagpadadali din kong init tubig sa akong anak. Kay mga piko, kay mga pisa ko daan, arisir ko magkaon sa. Kay ganaan ako gug ka ng makapangapi, kumainitan akong tiyan. Nanamo ko yung bauwil, napamo ko na panabilin akong katakan, kaduha. Alam, hindi na akong paminoy, nainom na ako.
1: Imong gisagol sa imong kape.
2: Oo, naulian ko kuya ay. Ingon ko na, ay, salamat ng tao. Nakapalit taon ko ang proktor ni kuya Kaj.
1: Nawala ang imong kabuhi pag inom nimo sa imong kape nga na ay Wonder Herbal.
2: Sagulan ako Herbal Oil. Maayo dyan ang proktor ni kuya Kaj. Kay makatambal dyan ang Herbal Oil.
0: Unana kanindot ang Wonder Herbal Oil. Pero di, epektibuha ay. Kinahanglan nga imog yung malili og tarong. Kay kanang atong Wonder Herbal Oil, manufactured for RSV, kuana Life Care Marketing Incorporated, green ang atong shrinkable film, unya white ng bottle niya ang taklob green po. Pag-amping mo, please, ay mo patakag palit kay naagyunaghan kayong mga kanang taking advantage ba? Nga pahimulo sa kasikat sa Wonder Herbal Oil, no? Kay epektibo mong guni atong produkto, unya, mao nang makahibaw, may nga na yung mga nag-take advantage, kay na yung makapalit, unya mo reklamo, sir, di nalagyan ni ma, oh, ano ba, no? Mauna kay tungod kay naay mga tao nga gapanglingla diha sa mga kabukiran o ubang mga lugar. Mauna nga take good care sa pagpalit og kanini ang Wonder Herbal Oil kay basin unya og maadto ka sa dili maong haplas. Mauna nga ato ang Wonder Herbal Oil. Kanang atong Wonder Animal Vital labaw na. Turag buhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda og uban pa. Ato nang gamitan ng Wonder Animal Vita. Ha? Oo. Oh, tingin ninyo ka na inyong mga baboy. Nipiske nagtambok. Baga kay gunod. Lami, ay, lami. Lami humbaon. No? Oh, ano yan? Kanang inyong mga bibi, mga gansa, mga pato. Daghang itlog na. Dagko pag yun. Nindot yun ang Wonder Animal Vita. Aminawa, testimonya na gamit sa Wonder Animal Vita.
2: Nagabaliton, dahil ko, ano, glan, sakop sa glan. Sarang gani.
1: Sige ma'am, unsa to nga produkto gani ang ato ang na kwan experience?
2: Sa Animal Vita na experience nako kung unsa siya kamaayo.
1: Mhm. Sige ma'am, sige sulti idaw mi ma'am, unsa imong experience ani?
2: Na experience nako siya kay ang akong mong baboy hinay kay siya mukaon arti jud kay siya, ya karon nga nagamit ko. Okay na kay siya kung sa kay mukaon, paspas ang iyang tubo pati ang ako ang mga manok. Okay na kay siyang tubo.
1: Mhm.
2: Dali lang kay nanagko ang ako ang mga manok oy.
1: Ah, daghan kag mga binuhing hayop di ma'am.
2: Na ako'y kabayo, kabaw, mga manok baboy.
1: Okay. Unya, karon kumusta naman ang imo ang mga hayop sa paggamit nimo aning Animal Vita?
2: Okay na kayo sila, mag makita din ako kung unsa sila kamaayo mo dala og kaon.
1: Sige, atong pasalamatan ang Animal Vita, ma'am.
2: Nagpasalamat kay kong dako sa Animal Vita og ano food kay Kuya Kaj no nga fermented ko nagapamati sa iha diri.
1: Mhm.
2: Inauhag po din ako no nga akong mga kaigsoonan labi na nga akong mga girikanan nga nasa kampo karon nga nagamit po sila kan Animal Vita. Ako po sang inauhag nga para yun nila paggamit kay kani anindos gyud para sa atong mga binuhing hayop.
0: Amite ko Wonder Animal Vita pero sigurado nya Wonder Bana ba plus. Kay bugon-bugon sa suso, goiter, bugol-bugol sa matris. Lisod kang ihi, bawas. Kaning Wonder Banaba Plus mo ni mong gamiton, ha? Ah, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
1: Nakauyon ka sa paggamit aning Wonder Banaba Plus?
2: Oo, nagamit ka doon garon.
1: Nagamit ka doon garon. Sige daw, sulti imi kung unsa ka epektibo ang paggamit aning Wonder Banaba Plus.
2: Kauna siya, wala pa akong nagamit ana. Kung sa kagabi, kagawag ko mga ngayon, mga ganang gamay na kong pagsugan.
1: Ana ka UTI. So karon normal na ang imong pagpangihi.
2: Oh, normal na kuya ka lang. O sa kaadlaw, kada ako nag-inom, mulipan ang gabi eh. Kaya pagkaliban ko kuya, pagbawas, gali ako tumakagawas.
1: Akin sa ganini, ma'am?
2: Isu ka loko.
1: Taga?
2: Kada sa pitong mas gabaw yan natin.
0: Kung nana, ganindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Karit na ko akong auntie diya sa Purok, Pabahay, Barangay, Bakalan, si Auntie Luling Awit. Auntie Nini, kumusta na mo nag-greet imong pag-umangkon sa Purok Paradise, Barangay Bakalan. Salamat sa pagbasa. Pag-aray ko lang Ricardo Grinan, nagpag-aray po sa uban kong mga kauban, mga gwapo nga si Ariel Dintad o Jumar Dimdim nga mga baker, baker sa Park and Go. Waulano del Sur Branch from Jai Kampanya nga mas gwapo pa nila. Salamat Kuya Cards, kada adlaw misigi og paminaw nimo. Salamat kayo mga suking tigpaminaw. Kuya Cards, minaw mi sa imong programa. Shout out sa pamilyang Martinet og Binilda from Ilda Limit, Claveria, Misamis Oriental. Imo kalimot aning Vitron Drops. Atong mga bata bago na tao taman 1 year old unya di kay hingatulgo ni Vitron Drops na kay ang nyura bang pasangin lang na kay nagkinabog pala eh. Vitron Drops na. Kala mga bata gamay bikil, hilantan, hospital na yon. Ay Vitron Drops na. Paminawan ni testimonya na gamit og Vitron Drops. Bata ha, moy pagkatao taman 1 year old.
3: Ma'am, unsa man dayong experience ani atong Vitron Drops na kay gamay bata nga sa haom ani?
4: Wala ma'am.
3: Pilay edad, ma'am?
4: 4 months.
3: 4 months. Oh, unsa man po'y nahimong epekto sa Vitron Drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am?
4: Mahalit ay siya, ma'am. Nang pamiro ka lang ng inong, mami naman di ang katulog. Ngayon, sa iyong pagtutoy, yun, na ako po siyang nakuanan sa iyong sakit nga, katulitang kalibanga.
3: So, nagkalibanga po dahil nag-appeal ni imuhang 4 months old, ma'am?
4: Yes, ma'am. Na-admit niya siya at wapas siya 1 month.
3: Then, Vitron Drops imuhang gipainom sa iya, ha?
4: Oo, ma'am. No, hantod ka rin, ma'am. Maawa din akong gilintin.
3: Okay. Isa, daghan kaing salamat, ma'am. Unsa ito yung pangalan?
4: Regina Kagaanan.
3: Taga-asa?
4: North Mapang, 44.
3: Okay. Daghang salamat, ma'am. O God bless you.
0: Nana, kanindot ang Vitron Drops. Itong mga kaigsuna na ito diyang namina. Vitron syrup, okay po di kayo para sa 2 to 12 years old. Na kay anak nga, lisod kayong patulogon, dugay matuog ba? Sige lang duwa gadgets, i-Vitron syrup na nimo kanang 2 to 12 years old. Bugo sa klase, unya, pili ang pagkaon, i-Vitron syrup na. Para po nga, dili daling magsakit yung anak, i-Vitron syrup.
5: Ako si Monina Codinera Atis, Barangay Central, Mate. Kung apo nga 2 years or 4 months palingkuron sa inahan, makalingkod, pero kung dili pod palingkuron, dili pod siya kabalo mo lingkod, dili pod siya kabalo mo sulti unya. Sige ma'am, magpaminaw anang Vitron syrup. Akong giina kong anak nga, try ninyo palit og Vitron syrup kay basin dili makatabang po na sa bata kay sige guna ninyo og paterapi unya, buragwa may alibyo. Motong gi patrays akong anak, kalaw isa Ginoo, kabalo na siya mo sampit og mama, papa, basta kay nindot siya kay ang Vitron
0: Syrup. Nana, kanindot ang ato ang produkto nga Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, maupon. Para mo ni sa 13 anyos ang edad pataas. Apil si tatay, nanay, lulo, lula. Itong mga uyuan na ito diha nga, luya ng tuhod, dali kay magsakit. Vitron Tablet ang atong gamit. Naminawa, testimonya ni, gagamit ng Vitron Tablet.
1: Asa ito, pangalan ni mo?
6: Nasir.
1: Nasir.
6: Jasin.
1: Taga.
6: Taga, Sibugay.
1: Ah, Ipil Sibugay. Okay, sir, nakagamit na mo anang Vitron Tablet?
6: Oh, nakagamit. Ang akong asawa.
1: Naon sa man? Ngano man?
6: Kay Luya man kay lang pamangod, yung lawas ba? Gitis nga na ko ang kanang Vitron Tablet. Isulay na ko. Matay mo rin, mayo man yung kwan? O saban? Mayo yung kwan niya. Pero resulta.
0: Salamat ko sa kanunang paggamit. Aray ko sa Sulan Family, Buwan Family, Uglansangan Family. Nagpag-aray si Tuting Family taga Datal, Nabong, Barangay, Lakuno, Tibuli. Kumusta ko sa taga Miampik o Glabinasa kung banda nga buutan si Danilo, Dilmo o si Inday. Greet ko lang akong office mate si Joy Arabila o Mitch from Juna o Valencia City, Bukidnon. Nagaray ko ni Apple Navarro sa General Santos City from Loverboy. Salamat kay ni mo, Kuya Carlos. Pag-aray na ko akong mga anak liya sa Tarragona, Davao Oriental. Kumusta na ko sa ilang mama ug papa. Garay po na ko ang Vergara Clan. Katong mga hebla.

Na! Pag-inom og Huwander Cardio Care. Dayon, katong atong mga kaigsuunang na yung mga almoranas. Okay, kay bawa mag ko nga di mapuka mo angkon na kay almoranas. Isa ni almoranas, patasang kamot! Tawagin mo angkon na na. Pero magsikrito na lang kagpalit og Huwander Himuaid para imong imnon, para mukupos ng imong almoranas aron nga dili sakit o niya sa imong pagbawas. Dili apektado imong kinabuhi adlaw-adlaw, mag-inom ka anang Huwander Himuaid. Ha? Amina, kung napong kay colon problem, Huwander Himuaid ang imong gamiton, mga pinalanggang tigpamina. Take note nga, itong lawas, dili ka maong muproduce og vitamin C. Wala gyud capacity atong lawas nga magproduce og vitamin C. Ang vitamin C sa atong lawas ato ginang makuha outsource. Usahay gikan sa pagkaon, gikan sa prutas. Pero pila naman lang katao karon ang mukaon og prutas kada adlaw, mahal man kay kilo, no? Wala pila naman lang pud katao karon ang mukaon og mga pagkaon nga puno sa vitamin C, murag wa naman kaayo. Kay naanad naman tag kanang mga instant nga mga foods, no? Mao na ang akong advice nimo, mag-inom kag Huwander C+ nga capsule. No, kay kanang atong Huwander C+ nga capsule sangkap na sa mga vitamin C gikinahanglan sa imong lawas aron di ka daling hilantan, subawan, ubhon o guban pa. Napod ay Huwander C nga syrup, no, katong mga bata nga 2 to 12 years old atong paimnon og Huwander C+ nga syrup, ha? Ay mo kalimot kay mao na available nga produkto nga pwedeng gamiton para makalikay ta sa posibleng mga balatian. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi, kay ang imong kapi gipaundang na sa imuha, giingnan na ka nga, di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O, giingnan ka na. O, giingnan po ka, nagpangapi. Imo na hinungdan, mitaas na imong sugar. Giingnan ka na. Di ba mo na yung mga kwan? Inan ka, ayaw nagpangapi. Kay kanang imong kapi, mo na hinungdan na imong hyperacidity. Munang aslom ka manugab, kay nang hyper ka, nay hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kutok-kutok. Ginan ka na. Nakadungog ka nang istorya, ka nang alinya. Aw. Pag-ilis og kape. Ari ka sa among Huwander Herbal Coffee kay dili mo taas imong sugar nganuman. Ang gigamit pagpatamis stevia. Ah. Oh. Ari ka sa among Huwander Herbal Coffee kay di ka kulbaan nganuman. Herbal man eh. Oh. Ari ka sa among Huwander Herbal Coffee kay dili ka magka-hyper acidity nga naman, herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Si mga tinira na nga, mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar, mo na hinungdan, kulbaan ka. Oh, pag Huwander Herbal Coffee. Greet ko sa akong mama, si Analisa Di Guzman, o ang akong anak, si Mara Jaya. Garay din ako si Jerome, mo request din kong song Kuya Cards nga kanang love song. Garay Kuya Cards kong mama, si Mama Lini, o akong self, it's me Angelica Patindol, o Bunching si Ay, Sambuanga Sibugay. Salamat kaayo nimo, Kuya Cardo. Thank you so much. Garay na ko akong mama, Edita Sagayon, o Papa Rosalio Sagayon, diya sa Purok Otso, Kisanday, Maramag, Bukidnon. Garay si Hilin diri sa Beruila, Agusan del Sur. Ay mo kalimot mga pinalanggang tigpaminaw nga naagitay balak writing contest diri. No. Ania, welcome gyud ang tanan kung gusto mo magpadalag balak. Kay naman tay premyo, tuo day mo kanang kani kanang wani premyo nga naman ni premyo gud. Dinagko mo ni atong premyo diri, ang atong first prize kay 3,000 ba nya, second prize 2,000. Ang ato ang third prize kay 1,000. Inanglan lang magpadamog balak, inyo lang pong kanang nindoton po ninyo ba? Kanang napoy rhyme mo niya. Ang pinaka-importante yung guys balak kanyang ipada, maabot siya og 5 ka istanza, no? Unya kanang kada istanza na to kinanglan ang minimum 4 sentences gyud na, no? 5 ka istanza unya minimum of 4 sentences. Mo na inyong ipada diri sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Dayon pwede LBC, GRS, pwede po da GNT. Ang ato man lang address kay kuan, RSV Building, Purok Uno, Barangay San Jose, Malaybalay City. Ano ra? Abot mo na diri kay daghan pong nakadumduman ning RSV Building. Oh, dayon. Inala lang ka simple. Dayon, gawas ana, kaning ato ang kuan, kaning ato ang tudling sumagaray nga balak writing contest. Pwede po mi-dawat og entry ipaagi diya sa Messenger, dito baka sa page, no? Pwede po. Dayon, kinanglan ang balak kanyong ipada ka ng napoy rhyme, o niya, napoy topic, di kay kasalaag ba?
O muna ito'y kinanglan. So, tibuok, Visayas, ug Mindanao nga kamaong mag

tagik og mga pulong kanang mga ludabi ba? Oh, ludabi. Pwede na ipadaan ninyo kay si Kuya Cardo, willing yung kayong muhatag o kinabuhi anang inyong mga balak kay ipadaan. Dari maluwi po muna ko. Tarong nga po yung suwat kay ibuting lisura bi po basahon ang balak o matarong hanay. No? Kay kada bulan, mag-proclaim tag winners. First prize, 3,000. Second prize, 2,000. Unya, sa kalibo din ang atong third prize. Kanang first o second, ang maghatag na RSV Life Care Marketing Incorporated, ang third nga sa kalibo, si Congressman Attorney Marlo Bangkoro sa 1st District of Zamboanga, Sibugay, ang maghatag po dana. Bueno, atong hatagag pagtagan ng entry sa balak. Pinadama ni nga balak ni Mirna Rose Hirulaga or Girulaga Ukat, Limason, Binsin Susagon, Zamboanga del Sur. Ang title sa iyang balak, ang kantang nagpabilin. Ako ning hatagag kinabuhi, ha? Dili lang ikaw damgo nga nailhan ko, kundi kanta nga sa dughan ako mitubo. Matagnuta nagbalik sa atong kagahapon, gugma nga lalom nagpabilin sa gihapon. Kantahon unta tika sa walay katapusan, sa mga birso nga kitaray sulod o kahulugan. Sa unsa ta sa una, sa unta mahitabo pa, sa kaawit sa damgo nga di na matuman pa. Pansakuro nga init o kahayag, nawa ang ritmo, nawa ang imong lamdag. Mitabok ka sa taytayan o nilakaw palayo, samtang ako nagpabiling na baldado sa gabi nga way-ayo. Nakakita kag bagong kanta nga di ko madungog, samtang ako nagkupot sa mga hunghong nga naglibog. Nagapasunod gihapon sa nutang atong gitugtog, nagalaom nga mubalik ka bisan paglisod. Nibalik ka pandili na pareha, wala na ipagtawag sa akungan nga gihigugma. Ipangita ako ang ikaw nga akong gihandom, pansagugma mo ako dili na mulaom. Mauni, mauni, oh, kang kantang nagpabilin, Mirna Rose Hirulaga Ukat, Limason, Binsin Susagon, Zamboanga del Sur. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Okay, alang to kanini yung tanan. Basta yung mong kalimutan kanini mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated, mga nindot magini kayo, no? Pareha ng Huwander Herbal Oil, kanang Provin Antistid na magina, kanang Huwander Animal Vita, kanang Huwander Banaba Plus, kanang Vitron Drops, Vitron Syrup, Vitron Tablet, no? Ang ato ang Huwander Herbal Coffee, Huwander Cardio Care, o niya, kanang atong Huwander C Plus nga napunay syrup, o niya, naapag yoy kapsul. Okay, kanang mga sigig ka-expose sa init o ulan, kinahanglan mong yung gaga Huwander Vitamin C. Unang natay, Huwander C Plus. Unang pangalan sa itong produkto ha, Huwander C Plus. Testing is way gamita ka epektibo kay. Naisira pa na ha. Naisira ang Huwander C Plus, unya na po na siya ay kapsul. Mao nay makatabang para di mo daling magkabalatian, di mo daling subawan, hilantan. Kana moy atong gamiton mga pinalanggang tigpamina. Pero madto nako, ano man koy oras. Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran. Pinaagis tinuoray nga pagserbisyo sa iyang mga katauhan. Maing pagpaminaw Visayas ug Mindanao.
1: Radyo Magbating. Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, saman-saman, skin allergies og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulog ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Sana all.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services. Rock, rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Radyo Bagting. BBC Daklit Balita.
5: Maayong hapon kabagting og kabalkada sa aniya na ang Daklit Balita alas 12. Isalmo sa League of Organic Agriculture Municipalities, City and Provinces of the Philippines, National President o Kumalarang Mayor Ruel Balong Molina, sa ipahigayon nga sagip sa kaday isip pagpakita sa iyang padayon og ligon nga suporta sa mga bag-uma. Ang maong programa nagtumong nga mapaligon ang agrikultura pinaagi sa direktang pagpalit sa lokal nga pangamhanan sa mga produkto gikan sa mga mag-uuma nga makatabang aron masiguro ang maayong presyo sa ilang abot mas mapalambo pa ang ilang panginabuhian. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita alas 2 kini si Bagting 28 Kimberly Namuaga. Maing hapon kanatong tanan.
4: BBC Daklit Balita.
1: Radyo Bagting.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Lotto players, it's 2 p.m. once again, and that means game time na! Get ready dahil mamimigay kami ng instant cash prizes dito sa inyong paboritong TV program, ang PCSO Lottery Draw. Ito na ang unang batch ng Digit Games this Lucky Tuesday, May 12, 2026. Kaya naman, Lotto players, hawakan na mga tickets dahil baka kayo na ang susunod na Lotto winner. Good luck po sa inyong lahat! Tumutok lang sa IBC 13, D8 TV at sa ating mga official live streaming platforms on Facebook and YouTube. Dahil in just a few minutes, sabay-sabay nating aalamin ang winning numbers na inyong favorite Digit Games. Pero as we always remind everyone, only 18 years old and above are allowed to play and win in any of our games. At sa ating game players, maglaro lang po tayo ng ayon lang sa ating kakayanan. That is all, play smart, play safe, and play responsibly. To start off, i-welcome na po natin ang mga makakasama natin magpa-premyo. Good afternoon po sa ating Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Also, here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Also joining us are the representatives from PCSO and the Commission on Audit. Once again, magandang hapon po. And now, to assist us with our draws this afternoon, we have our PCSO Draw Coordinator. Magandang hapon po, sir. To ensure transparency and credibility of our lottery draws, we conduct pre-draw procedures every morning. For the highlights of the activity, let us all watch this.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Lotto fans, i-ready na ang mga tickets at aalamin na natin ang masiswerteng numbers ngayong 2 p.m. draw. Tara na, let's play Lotto!

0: 2D Lotto players, hawakan na ang lucky tickets ninyo. 4,000 pesos ang pwede nyong maiuwi basta mag-match ang two numbers nyo sa mapipiling 2D Lotto winning combination in exact order. You can also try the Rambolito System Play where you can take home 2,000 pesos. Reminder po sa lahat, only 18 years old and above can play and win in any of the PCSO games. Mga kalaro, there you have it, our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 8. And the second number is 4. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw is 8 and 4 in exact order. 3D Lotto players, kayo ang susunod na maglalaro after this break.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May grandeng consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: 3D Lotto players, here's another chance to win thousands of pesos. In this game, 4,500 pesos ang panalo. Pag nag-match ang three numbers ninyo sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Pag nag-rambolito system play, you can win 750 pesos or 1,500 pesos. Thrives daily ang papremyo, kaya kung ako sa inyo, hindi ko na palalampasin ang pagkakataong manalo ng libo-libong papremyo. And here's our 3D Lotto winning combination. The first number is 2. For the second number, we have 7. And the third number is 0. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw, we have 2, 7, and 0 in exact order.
1: Radyo Magbating. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, nagharaw og tambang ipanginom, nagsinog balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangkik og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisig yun. Siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Whoa, whoa, whoa, whoa.
4: 71 isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated. Nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthen Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Be like of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big

0: Radyo Magbating.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit turawan eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, patong hayahay ang gawa. Maglapag yung tuatang mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
4: Naman ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Kung madunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Di karon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
3: Ang seed panyawan plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
5: Andi ana ang gamhanan ug gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
6: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po no, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Natapos yung pagdumi, nakakatulong siya dun sa pagdumi natin. Talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy. Oh.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: Rádio Bagbaguinho.
1: Si Nanay Pene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangkay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takuig ipang bati, tanan, naghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisagun sa pagparagis na ka. Sisiyang yun, isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugon na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun, ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwan. Tapa.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyon ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Said kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.

0: Plus. Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Samsung Nexia 45, kining akong kilid, magsigig sakit, tangak magugko sa agdanan, sakit, gib kayo bangon. Unya, napatsik up ko, deto, naapog ko hugaw bitaw nga, huwag daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kang pamati ron. Salamat, Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw naay sakit o naay kailangan naay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis,

0: Mag-awel, regular ka ng dayon. Gaba ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong awel, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: Rock Radio, Magbating King.

0: Radyo Magbating Ting.
1: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects, o nya, mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom o Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
6: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
7: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
8: Santon Plus Gold!
9: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
3: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
3: Visionix, daghan na ang natabangan.
10: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 coffee mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalikon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
0: The secret of health.
2: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or premium D3 coffee mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
0: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
3: Kabagting o kabalkada, kumusta og mayong hapon kaninyong tanan? Aniya na ang BBC Daklit Balita alas 3. Nagtinabangay ang Department of Information and Communications Technology, JCI Greater Pagadian og Local Government Unit of Pagadian aron mapalig-on ang disaster resiliency sa Luzon Valley pinaagi sa ICT-enabled DRRM o Community Support Services ilawom sa Smart Village, Smart Islands Initiative. Nakip sa mga programa ang pag-turnover o radio-based disaster communication aron magamit sa disaster preparedness, early warning o emergency coordination sa komunidad. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 3. Ako si Bagting 29 Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.
2: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.

0: Rádio Bagbagim.
1: Sad Celebrity Beauty Soap.
2: Sad Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
1: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Ano oh.
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalipayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
9: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
10: Mio,
9: okay po si Tatay Mio.
10: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
9: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
10: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko, ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po, Kuya, ng pagbabago? Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
0: Radio Magbating.
11: Ang baho, ano yun?

0: Ting ting.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga ha-plaster ball. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Taas nga uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
5: Kagara ug tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, ako ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya mag capsule. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together.
8: Ang

0: Virginia.
1: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City, samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.
3: Rock, rock, radio, bag, bag, ding, ding.

0: Radyo Magbating.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jumar Santillan, doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sample Plus Gold, epektibo kaayo. Ako gidayo.

0: Bating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
6: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
7: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
3: Santon Plus Gold.
7: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usara ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian.
3: Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold.
6: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
3: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
3: Visionix, daghan na ang natabangan.
8: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Visionix, sulay ang kaepektibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 coffee mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
2: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or premium D3 coffee mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Radyo Bagting. BBC Daklit Balita.
5: Kabagdi-kabalkada may hapon, aniya na ang BBC Daglit Balita alas 4. Gipasigarbo karon sa Bureau of Protection na ang ilang bagong sistema mahitungod sa geotagging feature aron dali matutpamatultulan ang mga tawag sa emergency bisan gikan sa layong lugar. Padayon usab ang modernisasyon sa BFP pinaagi sa paggamit sa push-to-talk cellular radios sa body-worn cameras o dugang training sa dispatchers alang sa medical o basic life support. Magtukod usab o dugang fire stations o command centers ang BFP o mapalit pa o mga ambulans aron mas mapalambo pa ang ilang serbisyo ngadto sa publiko. BBC Daklit Balita alas 4. Ako si Bagting 17 Florence sa FEMA. Maayong hapon.
4: BBC Daklit Balita.
6: Radyo Bagting.
5: Sitinta isa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthen Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Leslie Barnes, Gerald Obedincio, og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities, og gymnastic winners, be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis, Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
7: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang kaayong salamat. Tagadigos day ko.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
9: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.

0: Diyos.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
3: Nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulog ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
6: Radyo magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod dapit ba, niya sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaay sa ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos dai ko.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C. Are you planning to
6: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
2: Hardware. Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: Radyo Bagbag.
1: Ting. Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
5: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo inom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.

0: pabuwi naman ang papremyo sa 5 PM draw magmumula sa dalawang numero. Super easy ang maglaro ng 2D Lotto. Simply mark your two numbers from 1 to 31 sa bawat subset ng 2D Lotto play slip. You win 4,000 pesos per 10 peso play kapag nag-match ang two numbers niyo sa winning combination in exact order. At sa Rambolito System Play naman, 2,000 pesos ang naghihintay na panalo. And there you have it, our 2D Lotto winning combination. The first number is 11. And the second number is 27. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 PM draw, we have 11 and 27 in exact order. Lucky 3 number combination naman ang susunod nating aalamin. Mamaya po yan after this latest update from PCSO.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero, habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes, kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers, at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: Digigame Players, eto na ang papremyo ng 3 numbers ninyo. 4,500 pesos ang instant cash prize kapag nag-match yan in exact order sa 3D Lotto winning combination. Pwede ring mag-Rambolito system play kung saan 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan. Sa mga Lotto winners, you have 1 year to claim your prizes. And here's our 3D Lotto winning combination. The first number is 5. The second number is 6. And the third number is 1. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 5, 6, and 1 in exact order. Congratulations, Lotto winners! 106 points.
1: Radio Magbating. Southland Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Southland Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Southland Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Di ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilana, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies og daghang panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Radio Magbating.

0: Shade Liniment, gigama sa Shade Pharma.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka nang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalit ka rin sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, sa kamayong adlaw kanyang dalan, welcome na usap nini itong tuluman nun karon sa mayong panglawas. At kini ka nato sa mayong kabubuton sa SED Marketing. Alang sa itong mga kaigsunan diya karon nga, doon na pa yung mga ginapanghambin diya ang mga problema sa lawas. Uy, timanay ka nun kaigsun. Nga na yan ay kaning atong mga produkto nga makatabang sa atong kalawasan. Ang mga produktong ginama sa SED Marketing, ang tighimo o tigapunapun sa mga produktong herbal nga napapatudaan gayon nga dunay mga daghang ikatanyag nga mga kaayuhan sa atong mga kalawasan. Sa atong mga kaigsunan diya karon nga napay mga problema sa lawas, no? Susama pa ng litan sa pag-angkon sa diabetes, pag-angkon sa pagtaas sa inyuhang alta presyon o kaning presyon sa dugo. Timani nga ang produktong herbal sa SED Marketing na makatabang gayon kaninyo. Na doon na kita itulog ang mga klase sa mga kapsula, mga igalag, isuon nga ngayon inyong pagkapilian. Ang ato ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, ang ato ang SED Kogon Herbal Capsule, apil usab kaning atong pang haplas nga nindot kayo, ang ato ang SED Liniment Oil, napod kita ay kape, mga igalag, isuon nga napamatudan nga nindot kayo nga mutabang sa atong kalawasan, ang ato ang SED Panyawan Coffee Mix. Sa mga kaigsunan nato diha karon nga nagapananggit lang ilahang mga kaunuran o kaning ilang mga kanutahan, kaning ginatawag natong joints, timan ni kanunay nga nindot kayo gamiton kaning atong SED Liniment Oil. Ang SED Liniment Oil, mga higala, igsuon, nag-aangkon ka na siya sa tulog ang mga sangkap nga napamatud ang makatabang, ang methyl salicylate, ang camphor o usab ang menthol. Pinaagi niini, mga higala, igsuon, wag tang ka ng mga pagpanakit ni mo sa mong kaunuran. Na yung mga kaigsunan nato nga mag-sinati o ginatawag natong inflammation sa mga joints, no, kanang mga pagpanghubag sa mga kanutahan nato. Posible ka na nga adunay mga problema nga nahitabo sa atong mga tissues. Posible baka mga igalang igsuon nga makasinati kitag pagpamula, pagpanakit, usab pagpanghubag sa ato ang mga kaunuran. Posible pun ka na mahitabo nga kung panalitan ikaw, aduna kay mga problema susama sa rayuma or matantala nga at yung problema sa ginatawag na itong arthritis, no? Posible na ito nga masinati kaya ginatawag na itong inflammation of the joints or pagpanghubag sa itong mga kanutahan. Aron matabangan ang ato ang mga lawas batok sa mga pagpanakit, ilabi na kaya ginatawag na itong inflammation of the joints, maayo kayo nga maghaplas sa ato ang SED Liniment Oil. Gumikan kay kung kanunayon ni mo paghaplas, mga higalag isuon, kanang imong apektado nga part sa imong lawas, matuhod ba na, matiil ba na, makamot, masiko, kay kaning atura bang joints, no? Sa duha ka bukog, for example, ang tunga-tunga niya na muna'y mahitabo nga dunay murag inflammation, no? Na'y pagpaghubag. Tungod siguro kay medyo nalipis na baka kaning mong cartilage diha or baka mga igalag isuon, aduna kay mga nahimong makapakos o inflammation, no? Like for example, natuis na imong tiil, natuis na imong tuhod, no? Na ay problema sa joints nga makapahubag niini. Haplasi lang ka na sa ato ang SED Liniment Oil, na. And of course, dilipod magkalimtan nga inighaplas ni mo para mas mabati ni mo ang hinanaling kaayuhan, mag-take pud ka, mag-inom pud ka, magtumar sa ato ang kapsula. Either kining atong SED Panyawan Plus or SED Panyawan Garlic. Kining mga klase sa mga kapsula, manggun mga igalagisuan, na doon na kanina siya igahom sa Panyawan. And nailahan naman yung kaning Panyawan, no? Nailahan naman kini, easy pain reliever, no? Makatabang sa pagtangtang sa pain. And of course, mas mapahupay pag yun kaayo kung atong haplasan sa SED Liniment Oil. By the way, mga igalagisuan, ang SED Liniment Oil, ginamaan ka na sa Seed Pharma. Muna siya ang ato ang manufacturer, nadiha ang atong laboratory, nadiha ang ato ang tighimo, no? Sa SED Liniment Oil. Unang, kung ikaw higalang igsuon, aduna kay mga ginatawag na itong pagpanakit sa imong kanutahan, aduna yung mga pagpanghubag ka ng imong joints, no? Nga murag paminaw ni mo na ay arthritis o baka na ay rayuma, haplasi ka na sa ito ang milagrosong klase sa haplas ng makatabang. Ang SED Liniment Oil, mga higalang igsuon, no? Pangitaon na ito sa mga butika, ha? Pangitaa gayon, katong tinuon ng makatabang, aduna ka na itatak nga SED. SCED. Muna siya ang spelling. SED Liniment Oil, distributed by SED Marketing, of course, ginamaan ka na sa Seed Pharma.

0: Said Celebrity Kajik Soap ug Said Celebrity Beauty Soap. Kasika sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Mga kapanyawan, si Leonora Santos, diabetes. May inom sa Said Panyawan Coffee Mix.
2: Ang sugar ko minsan 200 sa umaga. To something 180, nagre-range siya ganyan. Pero nito pong nagpapanyawan coffee na ako, ang baba po, 134. Minimaintain ko po yung panyawan coffee. Hindi na po tumataas ng ganong kataas. Ako po si Mrs. Leonora Santos. Dito po ako sa Pasig, Metro Manila. 69 years old.
1: Basta tatak, Said Marketing, tatak kining magaling!
3: Said Health Testimonies. Si Ginang Virgie Abuda, taga Cebu City, daghana ang gibati ng mga panakit sa kalawasan. Ug sa matag haplas niya sa Said Liniment, dali ra siyang maulian.
4: Mabati rin kong pamanhod o laylay sa akong mga PL batiis o usahay mang laylay para kong buko-buko magsakit. Mabukoy akong gamit ni haplas. Ay kaloy sa Diyos kay mawala mampudayon ra. Si ol-sol ng mga tiyan. Nalamaray.
5: Kung sa gamit ng mga produkto, ma'am?
4: Said Liniment. Misa unsaon pa sir, maura gini hantod-hantod ako ang gamiton kay maayog yun para na ako mauna gini sumpay sa uginabuhi
3: Said Liniment, epektibo, garantisado, makaayo. Said Liniment, mapalit sa mga butika.
6: Ang Said Marketing Incorporated nga tigama sa Said Panyawan Plus Capsule, Said Panyawan with Garlic Capsule, Said Kogon Capsule, Said Liniment Oil, Said Panyawan Coffee Mix, Said Celebrity Kojic Soap, Said Celebrity with Glota Soap.
7: Mudali ta usab kaninyo ning laing sugilanon.
6: Naggagamay kong kalibutan.
8: Kisamara ni mo ang akong naong sa kutsilyo!
9: Tuhod kay ni sobra ka na!
8: Linda Pita! Ako ang balaod! Ang usupak akong patsyon!
10: Ella, punta yung buhatan!
9: Puhi, ikupimbo! Nakita ko na ang nagpatay sa kong amahan! Patiyon ko siya!
10: Oh, siya ang kriminal?

0: Ella, yo comí ahí. La que no me curimó.
1: Bimbo, Bimbo, yo con caxa. Te vi la coa gay ni mo. Tawad kay. Nagkakamay na ang akong kaliputan.
0: Ella. Round and round I go in circles,
2: trying to be free. Nagkagamay kong kalibutan. Sugilanon nga gisuhat ni Cecil Danusos Cabrera. Ubos sa direksyon ni Alan Gulliet Nacorda. Spinner, Aldwin Nacorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated.

0: Ah, at last, nahumanagin ang birthday party ni Mona Lisa.
1: Na-enjoy og maayo nga atong anak, love.
0: Na-enjoy gud siya. Na-entertain sa mga bata.
1: Lahi si Mona Lisa, love. Imbis mga bata ang iyang imbitahon, mga dagko mo iyang mga bisita.
0: Ay, love. Gusto magka si Mona Lisa nga magpolitiko.
1: No way! Di ko masugot, love. Dili cute.
0: Kitsa maning nanawag ng alas 12 ng gabi.
1: Waday nga nga nakabutang, love.
0: Wa man.
1: Tubag lang ang love.
0: Hello?
2: Sir Bimbo, good evening. Sorry nga na-disturbo ko ikaw.
0: It's okay. Kinsa ni palihog?
2: Ako si Attorney Fernandez, ang abogado ni Mami Brenda nimo. Iya kong ipatos presuhan yesterday, then naghimo siya og last will and testament para sa iyang mga mahal sa kinabuhi.
0: Unsa, Attorney Fernandez?
2: Doon na siya yung mga hidden wealth. Ngawa makuha sa mga tirugyanan sa balaod. Og niyanan ako ang last will and testament kaya ang ipabuhat aron Sir Bimbo. Maybe next week, one hakus mansyon aron sa pagbasa niya ni para sa mga hintungdan. Nabagaroon sa mansyon, nagpuyo kini si Chris Tito, a.k.a. Titoy?
0: Yes, attorney. Niyabay ka po siya nagpuyo sa mansyon.
2: Aha. Kini si Estrella Lastimuza, a.k.a. Esther.
0: Dogay na nga, wa mi makahibaw. Hain si Ate Esther, attorney.
2: Pwede na to siyang ipapakita, Sir Bimbo. Or atong ipublish sa mga newspapers. Or i-post nato sa social media. Aron nga pahibawon siya nga nangita niya, Sir Bimbo.
0: Okay. Sige, Attorney Fernandez. Buhata ka na.
2: Diya pa'y daghangan nga niya sa last will and testament, Sir Bimbo. Please notify me kung naapabagini sila. Sama ni Fermin, Jessa, Eustiquio con Utik. Saman, niya pa ba kini sila, Sir Bimbo? Kung niya pa kini sila, please inform them nga kinahanglan nga mutambong silang tanan aron nga mangkon o makuha nila ang para nila. Gikan ni Madam Brenda.

Mayin na lang, nagimog mayong buhat si Brenda. Dagan ang malipay ni ini sa kipuhat niyang last will and testament. Pero wa ko malipay da. Wa man ko i-appel. Wa di ko i-appel. Wa ko ma-appel. Ayoke raw eh. Wa man siya makaila na ko. Kay wa man ko magpakita niya. O wa ko magpaila niya. Pero andam kong mutabang sa pagpangita sa mga tao sa Manila ni Australia. Australia di ay ka-estera. Pangitaon ti ka, Australia. Doon ay bakke sa may sapa, malipayon siya. Gamay ilong dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak, gak, gak.

0: Good morning, Sir Bimbo.
1: Good morning, Attorney.
0: Ako si Attorney Ronilo Fernandez, ang abogado ni Madam Brenda. Ni anak ko, gidaya ko na ang last will and testament. Onsa man, ni ano ba ang tanang mga ngan nga niya's last will ni Madam Brenda?
2: Ang AHOS adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang AHOS adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba. Send panyawan capsule with garlic. Ginama ka na sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatak kini nga magaling.
3: Mga kapanyawan, si Romeo Aldamia na disgrasya, nakaangkon og daghang samad nang haplas sa SED Limit Oil. Ang samad na ulian.
4: Naunsa din na SED?
5: Kuan ko sa motorbike, nimbalik kalit ang irumo ning natumba na pitso kog gabagnos. Oh. Pag-abot ako diris balay, ako dayon ko nag SED element. Sa samad diri, kaabot sa tulo kad law awa na. Grabe yun, bilib ko sa SED element. Romeo Aldamia, malalag bagong bayan. 59 ako.
3: Ang bagong formulation sa SED Marketing Oil, makatabang sa pagdali, paghiuli sa samad. Basta tatak SED Marketing, tatak magaling!
6: Ang sobra nga pagpabaya sa atong kahimsog mamahimong musampot sa mas delikado nga sitwasyon. Mao ka ng adunay SED Kogon. SED Kogon, adunay Kogon plant, banaba og makabuhay herb. Napamatudan sa daghang pagtulunan nga ang Kogon plant nagatanyag og daghang benepisyo. Apil pa ang banaba og panyawan kun makabuhay. Hinuusa nga mga natural nga mga sangkap nga maayo sa panglawas og dugang pagpaligon sa depensa. SED Kogon Herbal Capsule. Sa Kogon, lawas mas Kogon.
7: Anay, asrita pa yung nun, anay.
8: Say, anay.
7: Anay.
8: Ayaw na lang pangutaan na, God, Junior.
7: Didi may mo mangutaan, anay?
8: May mo, manggod, pero...
7: Pero unsa, anay? Pero unsa?
8: Ay, liwat ka, God, sa imong amahan, Junior. Ay.
7: Liwat day ko sa akong papa, anay. Kining magsigi o pangutaan.
8: Oh, kaya.
7: Nainumdum babi ako sa... So, kusa naong sa akong papa pirmi, nanay?
8: Oo, kami ngawa niya sa.
7: Minaw?
8: Ay, dong, pananglit. Nangit. Imong amahan, maunay mo at imanay mo, sugot ka?
7: Ikaw din, nanay. Sugot ka. Basig mo ila ka kay mingawon ka na ko. Sa.
8: Buhutan ka man, God, Junior. Liwat ra kag dagway ni Sir Permen, pero dako pud og kalainan ang inyong batasan.
7: Yes.
8: Ay, mingawon gyud ko nimo dong. Gamay ka pa, ako ni nag-atiman nimo. Gipa-eskwela ti ka pinaagi sa akong pagpaningkamot. Ug karon nga dako na ka. Nagtubo ka nga mahadlok kon sa Dios. Buutan kay ka dong.
7: Namat nay. Mga ganahan bitaw ko magpari ko nay. Aron, masangyaw na ko ang mga nindot nga pong gikan sa Ginoo.
8: Ay, ala, ni Ana di ay ta. Naabot na kita ining dapita. Nabalik na sad kita ining dapita dong, Junior. Para!

0: Kompleto na ba ang tanan?
1: Oh. Mayo kay
2: Attorney.
3: Si Jessa na lang ang wa pa din ni Attorney.
4: Sogdi na lang pagbasa ang last will, Attorney. Pasagdi na lang kung dili mo ani si Jessa.
1: Okay. Sogdan na ko ang pagbasa sa last will ni Madam Brenda.
5: Toy.
6: Skanted, no? Tukaya to. Kita uwa mo mandi mo balik. Mahalin yung dek. Kurbeda. Madawang kasi mong anak. Ayaw ko makahuwat na ako. Minyo, ang tako din mo. Pintan mo kanya.
2: Minyo ka na ako. Ninja ray mo, patay ni mo to. Ay.
6: Bida no?
2: Pa ko, ay. Wala ka makailaan akong kauban.
1: Estrella Lastimosa.
2: Torne.
1: Mangko ni mo ang usag ka ektarya og tunga ngayuta. Nga na sa Bantayan Island. Og aduna kay cash nga worth 2 million pesos.
2: Unsa?
6: Katulong minyo na itater. Kahiyo mo itang resort dito sa Bantayan Island. Bida, no? Bida.
1: Chris Tito.
2: Ikaw, Toy.
1: A.K.A. Titoy.
2: Ikaw, Toy.
1: Mag-angkon ka usab o usag ka sakyanan. Van nga puti.
6: Van rin ako, Toy. Parang usab na. Parang drama.
1: Nana. Aw. Na, wapa wadah ikum human. Wapa kum human.
6: Ege.
1: Kadehot ha, wapa kum human.
6: Untuk man, sir. Attorney.
1: Doon na kay 2 million pesos nga mahimong withdrawn ni Sir Bimbo o mahimong kang muuban niya sa bangko.
2: Atoy, minyo tatoy.
6: Minyo to. Chula tadaan, be.
2: Agay, million.
6: Sa kabahan niya, puti niya, million. 2 million pesos, Tore. Day, Ter, sa di pa ko kuya pan. Chula sa lang.
2: Ay, hala si Titay na kuya pan!

0: Vaya turné, pernah
1: Ampeng, turné, Ampeng. Kamu utan di Mendo-Mendo, ibu tanah.
0: Ya, ibu tanah. Kedoda lah, makanya 2 million.
1: Pastilan, patah tak warta, daiter. Tak 2 million tak, jula tak usabe.
0: Sapa dia, ay, naku yapan, kiriguro kapag jula. Ay, kanindot no, tag 2 million kayo ng tanan nga yung gipanghatagan.
2: Si Jessa, ngano ka hangwa man siya mo tunga?
3: Uy, kanindot sa sports car.
1: Sports car
3: ka na? Na?
0: Sports car? Mauday ng car nga sports?
4: Hello, everybody!
5: Ala no!
0: Ang ermitanya bruha ang sports car!
5: Laon ko libi.
0: Lakaw ato ka niya!
2: Hello? Oh! Jessa!
5: Jessa!
2: Jessa!
5: Astila, no?
2: Salamat ka ayaw ni mo ermitanyang bruha ha. Nagidani mo si Jessa din eh.
6: Di balipat ba yung gugmaayon niya ni ermita niyang bruha Ella? Kay okay na pagit kaayo ko ganang walang ko'y kabilin di ka ni... Madam Brenda,
0: dali dong. Oh, amen. Unya gaksa si Jisa.
6: Ate Esther.
0: Day, dako na siya, day.
6: Si Junior ni? Ate Esther?
0: Ang imong anak si Junior na Jisa.
6: Junior anak!
5: Junior, mama! Junior,
0: mama! Oh, Permen Junior mana siya. Permen, sir, Permen! Dahil si... Dahil naman, sir!
6: Gimingaw na kayo ni mo na!
7: Gimingaw na kayo ni mo, anak! Gimingaw na kayo!
2: Pamilo sa mong tanan, palihog. Ugma po huwan, muadto ta sa prisuhan. Surpresahon na to si Mami Brenda.
6: Oh.
2: Birthday ugma ni Mami Brenda.
5: Oh.
2: Masalamatan na to siya, okay?
5: Yeko! Okay, yeko! Okay. Yeko!
0: Sa yeko!
5: Okay, good!

0: Ready na mo tanan, ha? Nagpaingon ako ng mami din eh.
1: Okay.
0: Ipaibaw na siya sa lady guard ng jail.
1: Okay. Okay. Sige.
2: Kaya.
3: Ready, ha? Sabay ako, mga bisita.
4: Happy birthday!
5: Kamu? Ani aku mung tanan.
4: Happy birthday, Mami Brenda.
0: Happy birthday, Mam.
2: Selamat dam. Dam, happy birthday ni mudi apa dam?
5: Bimbo.
6: Happy birthday.
5: Happy birthday.
6: Happy birthday.
5: Permin. Jessa. Madam Brenda. Pasaylo ako sa akong...
3: Ay, kalimta na nato ang tanan.
4: Ay, ala,
3: kalimta na nato.
0: Oh, good, mami. Karoon kay birthday man mo. Nagpakita yung din sa presuhan. Nangayon yung pagtugot sa jail warden. O, oh, misugot siya nga. Anhimi mag-celebrate sa ika-78th birthday ni mo. Tanan ang mga pinereso din sa correctional. Makakaon. Kay... Daghan ka na pagkaon, oh, mami.
3: Bitaw, madam. Bitaw, daghan.
5: Salamat. Thank you, Iho Bimbo.
0: Welcome, mami. Welcome. Pero, dili na akong idea. Kang Ella, kini, ma'am. Sa imong daughter-in-law.
2: Daughter-in-law. Duter. Dali, duter.
1: Mami.
7: Gulyat ka, no ka?
8: Sakit akong kalawasan dyan. Tungod tingali ni sa daghan akong trabaho, ganiya.
7: Problema, bagod na. Dali, haplasan ko ikaw og SED Liniman Oil. Mauna milagrosong haplas nga hini mo sa SED Marketing. Muwagtang nispanuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, dysmenorrhea, paso, bisan katul-katul, kagid, kuto sa kabataan, tikangkang, ilikay pagita sa dengue kung mang haplas ka sa SED Liniman Oil.
8: Wow! Dali ka upaya ng akong ibati niyang yaplasan ko nimo og SED Liniment Oil. Tinuod yun nga milagrosong haplas. SED Liniment Oil, produkto sa SED Marketing Incorporated. Mapalit sa mga suking butika.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting.

0: Virginia.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
2: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
1: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tungod kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
3: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Mati City. Actually, dugay-dugay na ko nagtumaran kaya ako hypertensive person man ko, high blood ko. Sa diyang nakainom ko na ning bilabila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ako maintenance, na yung panahon nga po nga mutase ang level. Pero sa diyang nga nag-maintain ko aning Paragis Bilabila Herbal Capsule, sa pagkakaroon, wala na yung pulpitisyon, bagsak na akong blood pressure na nag-maintain siya. Digig ko na wala ko mabati ng kaluya.
4: Sa haplas yan, sa...
3: Dere ko sa liniment oil, kanang giganahan ko sa Paragis Bilabila Liniment Oil kay pati gani atong mga kuan ko katol-katol na naigo kong buni pastila duha ra kaplasan ako wala siya dihagit sa herbal capsule ko ning bilib ni kuan kay dagay mga food supplements karon nga mga panahon nga nang gawas wala man tayong nga nagkuan barato siya pero very effective para sa ako kay ako guys ang nabati nga giga sa buntag paingon og hapon labi na sa kanang coffee digig ka mubati og kaluya mogay na ko na naranasan gid ako na wala ning nga unsa nga kuan God's gift siguro ning klase ang manufacturer ani nga giyahan po sa Ginoo. Okay kayo ganyan nga mauan ng mga herbal.
1: Mogado ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag ganato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka

Ja, dann.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Dito kayo akong tiyan nga grabe ka tuduwad na ko sir. May gani kaya ato nga tayo mga kusid. Wapagin po nabli. Dahil pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
1: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: Bing.
1: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT, ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may... Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tuluka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Ay, Bombo Mama! Ah, muna sa inyong mga anak niya, mga kardiyaka, nag-edad sa 1 to 12 years old. Ipamemo Smart Syrup na, ha? Shout out, Lady Antonia, sa kong anak na grabing ki. Ay, salamat kay si Mung Sunata. Mabitaw na, oh. Ang kaning Memo Smart Syrup.
0: Radyo Magbating.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ni ana ang gamhanan o gay bulungan nga haplas herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line. Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7. Radyo
2: Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Radyo Bagting. Mga impormasyong panggalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
6: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
4: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
6: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon. Tara na, tayo po yung magkwentuhan namang muli. Dito po sa ating balado dunan, mga kaibigan. Atin dyan siyempre sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. San man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang palado doon. Kwentuhan na po tayo dito sa ating programa, tawag na 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatutunan, mga kaibigan. Kung may mga kwento po kayo na nais po ninyong ibahagi sa amin, ito na yung pagkakataon na yun, mga kaibigan. Itawag nyo na po 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatutunan. Tawag na po kayo, mga kaibigan, 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po sa ating kwentuhan, kwentuhang kalusugan, hatid ng ating po namang mga herbal na mga produktong gawa po naman sa Rice Brand. Tawag nyo na po yan.

Tawag na po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 ang numero na pwede po ninyong tawagan.

Tumawag po sa atin mo namang numero 0969-226-9623. At syempre pa mga kaibigan, sa mga kababayan po natin dyan po naman sa Mindanao, ngayon ay nag-uumapaw yung atin mo namang produkto dyan. Yung atin mo namang mga produkto, pati yung ating sabon. Na dapat po ay nasimulan nyo na pong gamitin. Eh, nandyan na rin po sa Mindanao. Kaya po naman sa ating mga kababayan dyan, hindi pa rin po nakakapag-gamit ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Nako, hanapin na po ninyo. Ipagtanong-tanong na po ninyo dyan sa mga butika dyan sa inyo. Dahil baka po ay maubusan po kayo. Dahil napakabilis lang po talaga ng ating po namang Rice Coffee Mix o Rice 4-in-1 Premium Glow Soup. Pati yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Naku, napakabilis pong maubos. Kaya bilisan po ninyo, ha? Maging sa iba pang mga lugar sa buong Pilipinas, maging sa Visayas at Luzon. Eh talaga naman pong sobrang dami na po ng ating mga kababayan na umiinom at gumagamit na po ng ating po namang produkto, mga kaibigan. Kung may mga katanungan po kayo na gusto po ninyong linawin sa pag-iinom po ng ating rice coffee, mas maigi po mga kaibigan na tumawag po kayo dito sa ating po namang programa para mas malinawan po tayo kung ano man po yung mga ginagawa po ninyo, kung ano man po yung mga hindi po ninyo naiintindihan, lalo na kung bago pa lang po kayo iinom ng ating rice coffee, mas maigi po mga kaibigan na maitawag nyo po muna yan dito sa ating programa. Nang sa ganun po ay maging tama po naman yung inyong po namang mabibiling produkto, mga kaibigan, at hindi kayo magkamali, hindi masayang yung pera po ninyo. Eto, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello? Hello po, magandang kalusugan po. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello po. Wala. Tawag po ninyo, ano po, at atin po naman pag-usapan yan, yung mga katanungan po ninyo patungkol po naman sa ating produkto. Meron man po kayong tanong, huwag po ninyong hahayaan na hindi po ninyo malinawan yung mga agam-agam at yung mga katanungan po sa inyong mga isipan.

para hindi po masayang yung pera po ninyo. Yun po yung ano natin ha, yung paalala po naman sa lahat ng mga gusto na pong uminom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang tanghali po. Magandang kalusugan din po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Jimmy po ng Sanag Siso Kisol.
0: Jimmy, tama?
1: Opo.
0: Okay, Jimmy. Okay po. Tatay Jimmy, taga saan po kayo?
1: Taga San Narciso po, Quezon.
0: San Narciso, Quezon. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Jimmy?
1: 61 po.
0: 61, okay. Tatay, kayo po umiinom na ng ating rice coffee?
1: Ako po, Kuya Boy, dati akong nagiinom ng rice coffee.
0: Okay, ano pong nangyari?
1: Pagkamata lang na tigil po muna yung aking pag-iinom.
0: Bakit po?
1: Ngayon po, Kuya Boy, may itatanong lang po ako.
0: Okay, go ahead po.
1: At nasubukan ko din naman po yung rice coffee mo.
0: Opo.
1: Rice coffee po na paninyo.
0: Opo.
1: May itatanong po ako gawa ng yung aking anak. Tignan po.
0: Ano po yun?
1: Tignan po.
0: Ano po?
1: Yung anak kong babae, tinubuan po ng goiter.
0: Goiter?
1: Kung makakatulong po yung... Kung makakatulong po yung rice coffee sa kanya.
0: Goiter yung tatay, goiter?
1: Opo.
0: Ilang taon na po siya?
1: 25 po.
0: Opo, tatay, malaki po yung may tutulong ng ating rice coffee. Sa katunayan po, napakarami na tayong mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee. Basta po, araw-araw lang po yung pag-iinom po nito. Dapat po araw-arawin. Nang sa gayon, makatulong po sa kanya. Kasi sabi nga po baga natin, hindi naman po ito magic na kapag uminom ka ngayon, okay na. So ito po ay kailangan tuloy-tuloy po yung pag-iinom po natin ng ating rice coffee. Dahil doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang rice coffee. Kung ito po ay tuloy-tuloy po natin ang pag-iinom po nito. Diba? Ang pagkakaroon po ng goiter ay dahil po sa kakulangan ng iodine sa katawan. Ang kakulangan po kasi sa iodine ay pangunahing sanhi po naman ang pagkakaroon ng goiter. Ang iodine po isang mahalagang mineral po yan na kinakailangan ng thyroid gland upang makagawa ng hormones. At karaniwang matatagpuan po yan sa mga pagkaing seafoods, yung seaweeds, mga produktong gatas at yung iodized salt. Gayunpaman, mahalagang panatilihin po yung balansing pagkonsumo dahil po ang labis na iodine naman ay maaaring magdulot naman ng goiter. So, ang iwasan po yung paninigarilyo, kung naninigarilyo, kailangan po natin na yung pagkain po ng mga seafoods, yung seaweeds na nakakain, nakukuha po sa mga halamang dagat. Mayaman po yan sa iodine at mga antioxidant na nakatutulong po para maiwasan po pagkakaroon ng bosyo o kaya goiter. At syempre, dahil po sa taglay po ng ating rice coffee na saganang nutrisyon, makakatulong po sa kanya yung araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1, kung ito po'y araw-araw po nating iinumin.
1: Opo.
0: Okay po. Ganun po yung dapat nating dapat po nating gawin araw-araw na painumin ng ating rice coffee at tapos tatay yung 2 hanggang 3 sachet sa isang araw yung pag-iinom ng ating rice coffee po tatay. Okay po?
1: Opo. Opo.
0: Opo.
1: Kuya Boy, tatanong ko. Salamat po.
0: Ano po yung tanong po ninyo?
1: Itatanong ko sa iyo kung makakatulong po sa kanya.
0: Ang pag-iinom ng rice coffee?
1: Opo.
0: Opo, tatay. Basta po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee po. Malaki po yung maitutulong po nito sa ating sa kanya na meron pong goiter. Actually, sa buong kalusugan po natin. Yun po yung ating po naman kung naririnig po ninyo yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating rice coffee. Ganun din po sa kanya. Basta tuloy-tuloy po at araw-araw po yung pag-iinom po nito. Okay po?
1: Mag-iinom. Mag-iinom siya din, gumaya din.
0: Opo, tsaka ikaw tatay, ipagpatuloy niyo po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Tuloy-tuloy niyo po. Okay po?
1: Opo, okay.
0: Okay po. Oh, balitaan niyo po ako kapag meron na pong pagbabago sa kanyang kalusugan, balitaan niyo po ako.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Okay.
0: Maraming salamat po, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless po. Jump.
1: Mag-iingat din po kayo, kuya.
0: Opo, jump po kayo nabilis sa...
1: Palawakin pa yung drama.
0: Salamat po sa inyo, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless po.
1: Opo. God bless.
0: Salamat, tatay. Bye-bye po, Tatay Jeannie.
1: Opo.
0: Salamat po sa inyo.

0969-226-9623 ang numero na pwede po ninyo tawagin. Tawag nyo na yan sa ating po namang palatuntunan.

tumawag po 0969-226-9623 ang numero yung tawag po ninyo mga kaibigan. At saka po yung ating ano, yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 mga kaibigan. Available na rin po yan sa inyo po namang mga lugar. Ano po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar. Available na po yan mga kaibigan. Kaya nga po, sabi ko, puntahan nyo na po yung mga lugar po dyan. Yung mga butika po sa lugar po ninyo mga kaibigan. Dahil baka po maubusan po kayo. Dapat po masimulan nyo na rin pong matikman yung tinatawag nating strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Nako, napakasarap po niyan mga kaibigan. Talagang nagiging tulong din sa atin po namang kalusugan. Tawag po 0969-226-9623 yung atin po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa atin po namang programa mga kaibigan. Lalong-lalo na yung mga bago pa lang ha, yung magsisimula pa lang ng pag-iinom ng ating rice coffee, dapat po eh. Kung hindi po kayo sigurado, itawag nyo po dito sa ating programa para hindi kayo magkamali. Kasi alam naman po natin mga kaibigan na marami pa pong mga kababayan po natin ang nasasayang yung pera. Yung mga ngayon pa lang, magsisimula pa lang mga kaibigan. Kasi ang unang pumapasok sa isip nila, kapag sinabing rice coffee, bigas, yung sinunog na bigas. Hindi po ito yun mga kaibigan. Ang atin po namang rice coffee, ang spelling po nito, R-I-S-E, rice. R-I-S-E, kung sa Tagalog po, bangon. Ibig sabihin, babangon tayo sa ating po namang karamdaman dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Bangon, hindi po extra rice. Tandaan nyo po yan ha, huwag kayong magkakamali dahil yun nga, yan po yung pinapaabot sa atin ng ating mga kababayan na nagkakamali. Kasi sabi nila, Kuya Boy, sabi, ang akala ko bigas yan yung sinunog na bigas. Hindi po mga kaibigan, kaya nga po sabi ko nga, itawag nyo muna po sa akin. Tawag niyo po muna dito sa ating programa para hindi po kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo. Napaka-importante po ng una, sa unang paghahanap natin ng ating rice coffee. Kasi kapag nakabili ka na ng tama na produkto natin, alam mo na kung ano yung dapat mong bilhin sa mga susunod. Diba? Yung pinakauna lang, yung pinakadelikado, ha? Dahil gusto natin na tama po yung makukuha po ninyo, mabibili po ninyo ng produkto po natin. Nang sa gayon ay hindi po kayo magkamali. Kasi pag nagkamali po kayo, sayang yung pera. Ang problema nito kung hindi nyo na pwedeng palitan. Yun po yung nakakapanghinayang po doon. Kaya mas maigi na di ba, itawag nyo muna po sa amin ang inyo po naman mga katanungan kapag hindi tayo sigurado. Siyempre pa, andyan din yung adi po namang sabon na ngayon pinagkakaguluhan na rin po mga kaibigan. Ako, napakabilis yan. Isa po sa mabilis na produkto po natin. Kaya po nagkakaubusan din sa ibang lugar dahil sa adi po namang sabon na talagang talagang napakaganda naman po talaga kasi yung adi po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.

sabi nga natin, kailangan na kailangan nyo pong masimula na din yung paggamit po naman ng atin po namang bagong-bagong sabon. Dahil po ito sa taglay po nitong mga extract, mga kaibigan, na meron pong kojic extract, may gluta extract, papaya, at saka carrot extract, mga kaibigan. Kaya talagang napakaganda po ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Naputol. Huwag kayong maiiya kung kayo po ay sabi ko nga, kung wala po kayong pantawag, kahit po isa may pantext po kayo, pwede po ninyong pwede pong mag-text kayo at kami po yung tatawag sa inyo, mga kaibigan. Text nyo lang po. At kami po yung tatawag sa inyo nang sa gayon ay malinawan po kayo. Muli, 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan, mga kaibigan.

O muli, dadandahanin natin para makuha ng iba. 0 9 6 9 2 2 6 9 6 2 3 yung ating po namang numero, mga kaibigan. Ulitin po natin, 0 9 6 9 2 2 6 9 6 2 3, mga kaibigan, yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

0: Tawag po 0969-226-9623 yung adi mo namang numero. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po. Hello? Hello? Hello? Ayan. Tawag lang po. 0969-226-9623. Katulad po ni Tatay Jeannie na tumawag sa atin, kailangan nyo po na itanong sa atin kung may mga katanungan po kayo. Huwag kayong maihiya sa inyong tong programang ito. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang hapon.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Ano pong pangalan? Ano pong pangalan?
1: Hindi po sa akin. Hindi pa sa akin yung city eh.
0: Kayo po, ano pong pangalan po ninyo?
1: Sally po.
0: Umiinom na po ba kayo ng rice coffee?
1: Hindi pa nakatry.
0: Opo. Alam niyo na po ba, napakinggan niyo na po sa radyo yung rice coffee?
1: Napakinggan ko rin yun.
0: Naririnig po ninyo.
1: Oo.
0: Opo. May ilang taon na po kayo?
1: 54 na po.
0: 54? Yeah. Opo. Kayo po ay naririnig nyo na po yung ating rice coffee. Ayaw nyo po bang simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Saan po mabibili yun?
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Mlang.
0: Mlang? Ano pong probinsya ng Mlang? North Cotabato?
1: Pagundapay.
0: North Cotabato?
1: Oo, Cotabato. Cotabato.
0: Diyan po mabibili diyan sa Octavio. Octavio Pharmacy, tapos Mutuelas Drugstore, diyan sa public market. Nandiyan po yung ating rice coffee.
1: I-try ko po yun.
0: Opo, kasi makakatulong po yun sa inyo po namang kalusugan. Kasi lahat po halos ng mga karamdaman natutulungan pong maalis, maibsan ng ating po namang rice coffee kung tuloy-tuloy po yung pag-iinom po natin ito. Okay po.
1: Opo.
0: Dapat po maging maganda yung kalusugan po ninyo. Dapat po umiinom kayo ng ating rice coffee para hindi tayo atakihin ng kung ano-ano pong uri ng karamdaman para po sumira ng ating kalusugan.
1: Okay
0: po.
1: Sir.
0: Okay po. Okay po. Balitaan nyo na lang po ako kung halimbawa po na ano, balitaan nyo na lang po ako halimbawa po na tawag dito na kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee, tawagan nyo na lang po ako. Okay?
1: Opo.
0: Okay po. Maraming salamat.
1: Maraming salamat din po.
0: God bless po. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Radio.
2: Ding. Oras, alas 7 y media.
3: Radio Magbang. Ding, ding. Radio Magbang. Ding, ding.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita?
4: pagpaprintar, printing services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Ano oh.
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabag-o ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauman sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical og plumbing supplies, hand tools og power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw. contractors' equipment like concrete mixers o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps, o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together. Adirico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niya tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adirico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light o daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw o proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian o magustuhan. Doawa lang ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan o sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adirico Computerized Optical Clinic, matinud-anon o kasaligan. Clear vision is our passion.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
6: Kito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong SED. Wapagid po nabli. Dahil pagpag-abli, mauto siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
5: Maayo gani kayo ni gamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
2: Sana all.

0: I-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
5: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
6: Sa matagpalit ni Dios sa
2: Target Line
6: Product Package o sa kabattle sa
2: Target Line
6: Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa
2: Target Line
6: Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: Congratulations sa mga bagong Certified Public Accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayong nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountants. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC. CCO Gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022 Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA uban pang mga kurso nga gitanyag Juris Doctor BS in Criminology Bachelor of Elementary Education BS in Business Administration Major in Financial Management BS in Information Technology Junior o Senior High School Curriculum Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue Tuburan District, Pagadian City samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28-2026 ang klase magsugod June 22-2026 contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update
8: PCC taking the lead in providing quality education
9: Rock, rock, radio, bag, bag, ping, ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Radyo Bagting.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghanang naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. Ang target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
3: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Virginia.
1: Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
2: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bilabila capsule o coffee. Kay ang finding nako itong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutisting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bilabila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
3: So, oh, ingon ana. Paragis bilabila.
2: Oh, paragis bilabila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din nauli anak ko, din pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
3: Bila edad din mo ron, ma'am?
2: Ako 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian adunay paragis bilabila herbal coffee o paragis bilabila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bilabila.
5: Paragis bilabila.
4: Paragis bilabila.
5: Radyo magbating.

0: Radyo Bagbagin.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Luzon, Visayas, and Mindanao, you have made it to the most awaited time of the day. Oras na para malaman ang lucky combinations this multi-million Tuesday night, May 12, 2026. Isang maswerteng gabi po sa lahat ng lot of players nationwide. Tripleng jackpot pa premyo na papartneran ng tatlong digit game prizes, ang back-to-back-to-back na pampag-good vibes natin. Kaya para sana all no more, we hope kompleto po ang tickets na hawak ninyo. At sa kasama ko sa paghahatid ng mga papremyo tonight, hello Jasmine, good evening.
1: Good evening din sa iyo, Tracy. And good evening din po sa lahat ng kasama natin dito sa PCSO Draw Court. Shoutout din po sa televiewers ng IBC 13 and D8 TV. Ngayon din sa ating online followers on Facebook and YouTube. I-flex na ang lucky numbers ninyo because who knows, baka yan na ang mananalo ngayong gabi. Sa mga nakabili ng tickets, good luck po sa inyo. At sa mga hindi pa nakasubok maglaro, try your luck na. Super affordable po ang tickets dahil for only 10 pesos, you can bag thousands of cash prizes sa Digit Games at multi-million prizes naman ang dala na ating jackpot-bearing games for only 25 pesos per combination.
0: Pero syempre, kahit affordable ang tickets, maglaro pa rin tayo within our budget. At huwag pong kalimutan na 18 years old and above lamang ang pwedeng sumali dito. As we always encourage everyone, let us play smart, play safe, and play responsibly.
1: Dito po sa PCSO, we are not only playing for fun, naglalaro din tayo para magkawang gawa. Sa pagbili niyo po ng lahat ng ticket, bahagi po ng inyong ibinabayad ay inilalaan ng PCSO for our charitable programs. Kaya naman, may chance na kayong manalo ng naglalaki ang papremyo, winner pa kayo sa kawang gawa at serbisyo publiko.
0: Alright, ready na ang mga papremyo at kompleto na ang Lotto Barkada natin dito sa studio. Joining us tonight are some of our Lotto players who will serve as our panel of judges. Present din ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang gabi po sa inyo.
1: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
0: ISO certified po ang ating lottery draw procedures at kasama dito ang pagsasagawa ng pre-draw activities. Ang highlights ng paghahanda kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Let's get it on, Pilipinas! Itodo na natin ang buhos na mga papremyo.
0: Kaya mga kalaro, ihanda na ang tickets ninyo at tara na! Let's play Lotto!

0: sa buhay na manong game, bagsakan agad natin ang multi-milyong pa-premyo. Walang nanalo ng jackpot sa ating Lotto 642 draw noong Sabado. So, tonight's jackpot prize is 10 million pesos net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Lotto 642. Lotto players, simula na ng buhos ng papremyo. 42 drawables numbered 1 to 42 ang hinahalo sa loob ng draw machine. And we will be waiting for 6 lucky numbers to complete our Lotto 642 winning combination. And the first number is 41. Sa mga nanalo sa Lotto, within 1 year pwedeng mag-claim ng inyong premyo. At sa pagkuha ng panalo, magdala lamang po ng 2 valid IDs and your physical ticket. The second number is 38. Huwag pong maniniwala sa mga nagsasabing mabibigyan kayo ng tip ng mananalong numero sa Lotto. Scam po yan! And our third number is 12. Sa mga makakakuha ng 4 winning numbers sa Lotto 642, 1 million pesos ang paghahati ang papremyo. You can watch our live draws on IBC 13, DATV, and our live streaming channels. The fourth number is 14. 1.1 million pesos naman ang paghahatian equally ng mga makakaswerte ng 5 winning numbers sa Lotto 642. And our fifth number is 37. One more lucky number to complete our Lotto 642 winning combination. Sana kayo na ang susunod na maging Lotto Millionario. And the sixth and final number is 25. Recapping tonight's official Lotto 642 winning numbers, we have 41, 38, 12, 14, 37, and 25 in any order for the jackpot prize of 10 million pesos net of the agent's prize commission. Let's level up the game with Super Million Thrills. We will play for the Super Lotto 649 after this break.
1: Pwede po ba akong tumaya sa Lotto?
2: Iho, bata ka pa. Di pwede.
1: Ah.
2: Edad 18 years old pataas lang ang pwedeng tumaya sa Lotto. Minors are not allowed.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at DATV.
0: Bago ang Super Milyong Papremyo, batiin muna natin ang isang lucky player na nanalo ng 25 million peso jackpot prize sa ating Super Lotto draw noong linggo. Ang winning ticket po ay binili sa Lotto outlet ni Egbert Jonathan Abutin sa Poblacion Norte in Paniqui, Tarlac. To our latest Lotto millionaire, congratulations po! Ang tanong, kayo na kaya ang susunod na makakasungkit ng Super Milyong Papremyo? Tonight's Super Jackpot prize is 25 million pesos net of the agent's prize commission. Once again, sir, please press that button and let's play Super Lotto 649. Lotto players, tutok na sa inyong mga ticket. This time, 49 drawables numbered 1 to 49 ang nasa loob ng draw machine. At 6 lucky balls pa rin ang iintay nating piliin for tonight's Super Million combination. And the first number is 24. Ingatan pong mabuti ang Lotto tickets. Huwag babasain at huwag paplansyahin ang mga yan. Tandaan, kailangang mabasa ng validating machine ang detalye ng winning ticket sa pag-claim ng premyo. The second number is 15. Exciting din ang consolation prizes sa Super Lotto. 50 pesos ang panalo kapag naswertehan ninyo ang tatlong nanalong numero. Our third number is 6. Sa mga makakakuha ng 4 Super Lotto winning numbers, 1.2 million pesos ang inyong paghahatian equally at para manalo, pwedeng ramble ang mga numero. Our fourth number is 44. 1.3 million pesos naman ang paghahatian among lucky players na makakaswerte ng 5 winning numbers. Ang Super Lotto ay tuwing Martes, Huwebes at Linggo. The fifth number is 40. Sa mga hindi pa nakakasubok, super easy lang maglaro ng Lotto. Magtanong lang ng game mechanics and schedule sa ating friendly Lotto tellers. And for the sixth and final number, we have 23. Muli po ang ating Super Lotto winning numbers ngayong gabi ay 24, 15, 6, 44, 40, and 23 in any order for the jackpot prize of 25 million pesos net of the agent's prize commission. Let's bring your excitement to its peak. Next in line ang biggest prize of the night. Maglalaro na po tayo para sa Ultra Million Jackpot sa aming pagbabalik.
4: Mahalaga ang bawat PCSO Lotto tickets. Ang pamemeke o pagretokin ito ay isang mabigat na krimen. Ayon sa batas, maaaring magmulta at makulong ang mauhuling na memeke ng Lotto tickets. Kaya huwag mandaya. Play smart. Play responsibly. A message from PCSO, IBC13, and DATV.
0: And we are back for the Ultra Million Jackpot. Wala pa ring jackpot winner last Sunday. And tonight's Ultra Jackpot prize is 75 million pesos, net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Ultra Lotto 658. Lotto players, Ultra Panalo time na. 58 drawables numbered 1 to 58 ang nasa loob ng draw machine. And seal machine lamang ang pipili ng 6 Ultra winning numbers. And our first number is 56. Sa jackpot bearing games ng Lotto, paghahatian equally ang jackpot prize kung dalawa o higit pang jackpot winners. Our second number is 16. Masaya ang manalo dito sa Ultra Lotto. Pag nakuha ang 3 winning numbers, panalo kayo ng 100 piso. Our third number is 28. Sa mga makakaswerte ng 4 Ultra winning numbers, paghahatian ninyo equally ang 1.4 million pesos. Our fourth number is 36. 1.5 million pesos naman ang paghahatian ng mga makakakuha ng 5 nanalong numero. Our fifth number is 50. Isang bola na lang at makukumpleto na ang Ultra Million combination. Number mo na kaya ang mapili. And the sixth and final number is 25. Once again, our Ultra Lotto winning numbers for tonight, we have 56, 16, 28, 36, 50, and 25 in any order for the jackpot prize of 75 million pesos net of the agent's prize commission. Mga kalaro, part 1 pa lang yan ng ratsyada ng mga papremyo.
5: Samahan nyo naman ako sa pasada ng digit prizes after this good news from PCSO.
6: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian na makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 Consolation Prizes, kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers. At sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on. Radyo

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting. Love it.
2: Andian na ang pinakabag-ong nga klase sa kape nga gisiguro ang saktong timplada, makahatag og kaayuhan sa kalawasan. Mao kini ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Makahatag og usa ka tasa nga lami nga way sama, kinutaw nga pag-amping sa kalawasan nga makigbatok sa balatian. Paragis Bilabila Herbal Coffee, puno sa mga sangkap sa herbal nga tinuod nga makatabang, gi-studyuhan ug napamatud-an. Basta kapeng klaro, dinhi na kita, sa sigurado lami ana, makatabang pa. Paragis Bilabila Herbal Coffee, gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanda pa.
3: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
4: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
3: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Herbal Coffee? Kabalo ka ba nga ang kape? Makapalagsik og dugang sa atong energy levels, makasuporta sa atong brain health, ug makatabang sa atong health performance. Sama na lang ni Ruelco Studio nga nilagsik ang panglawas sa sige niyang inom ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
6: Sir, mayong hapon nakita na ka sa Parba Pharmacy, sir, sa Aras Asan. Nag-wait, sir. Nakita ko nga magpalit ka og Paragis Bilabila Herbal Coffee. Yung sa mong ibati, sir?
7: Magpalit ko Paragis Bilabila kay nakatilaw kong sako ko ang bag. So, yun siya nga nindot ko kayo. Initry ko. Nagpalit ko sa Parba Pharmacy. Nagpalit ko Bilabila o sa kabaks muna. Then after, o sa kabaks, maminaw sa panglawas. Ngayon, mo panghihi. May magpanghiwan may batiyon ko. Sa lahat mga coffee, lahat mga batiyon, buto-buto na lugdug sa kalahin ng COVID. Pero yun sa Paragis Bilabila, na-feel din ako, ana, wala nang buto-buto sa lugdug. Tapos maayong magpula sa mga ayos ang pagpangihi. Huwag din ako nabantay sa Bilabila. Maayong ginsin kapi ha. Mandayaw na pagpangihi. Wala nang buto-buto sa lugdug. Amoy na ako na kuha, nabantay sa Paragis. Maayong ginsin siya sa ato panglawas.
8: Ruel Custodio, ang panuigon, 51 anyos.
3: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing, sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
9: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kon high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis, pag-abuso sa lawas, sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo, susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
10: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kaya taas akong dugo. Daghan ko mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kaya din din ako nakita, nakatry ko palit dito sa pharmacia sa Butuan, diha ko nagsugod o baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gyapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa una stable ang akong paggamit ginaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayug. pakinggan.
9: Ang Paragis Bila-Bila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo. Pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Alalat, my love. Mungutan ako nimo, mahal ko nimo, o dili?
12: Dili.
11: Puslan lang way nagmahal, may pamatay!
13: MN Production Center. Budalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbord o pipinika.
11: Nganong maoman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din ni almatibway ni kanan.
14: Pwede ko. No. Bada.
11: Bati asa ni mong naong huilag. May uy, masakang sa tadino.
14: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka ba jigaw?
11: Gikan ka ron. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
14: Dugo! Dugo!
11: Silan ko!
15: Imo na ko-check ko. Pero, bakas ni anak ko. Gato na agad ka.
11: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sige na lang!
15: Bunso!
11: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uka na, wailain kundili si Takla.
16: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
11: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
16: Jacob.

0: Bud-bud o bibingka. Magkatawang nga maghilat. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Uji Kumpo Rakasa. Bud-bud o bibingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply. Mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud bus pantu siya karon may nakayo.
5: Taas din sugar sa mga sawa sa
4: 11.7
5: karon.
4: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result.
5: Aning baba
4: baba na gikan mong kudiha.
5: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
4: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila capsule kadto ra gyud nga kini ipadayon jud yapon.
5: Unsa gani pangalan nato ma'am?
4: Evangeline Caniete.
5: Simong
4: bana Amado Caniete.
3: Likay yun nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis, sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Daghang itlog na, dagko pag yun. Nindot yun ang Wonder Animal Vita. Aminawa!
1: Atong tanan niya sa inyong higalas kanginan, Ray Arellano, asap ta, asap. Ang swildo ayaw pirmiha. Okay, great. It's shout-out time, okay? Shout-out nga doon sa ngatula ni Fritzy Avila diya sa San Roque Macro Southern Lady. Huwag yung ba si Josephine Manggumat, si Christine Lara o si Jacqueline Mangalo diya sa Tangkaan Padre Burgos. Huwag yung man ni Baya Beatriz Abillanosa, Armando Laurente, Janelle Pins, si Iki Rakasa diya sa Dubai. Gikan kini ni BSI, ang atong founder sa Bangag sa Ilong, wildlife ang writer-director Oji Kumpuk Rakasa. Unyal, ay shoutout usap ka ito ni Roland Marata diya sa Carmon Market, si Virgilio Briones, Candulawan, Talisay City. Okay man si Jinx Court diya sa Gantuangco. Unsan eh? Natabunan keng, di makita keng. Unsan eh siya? Gantuangco diya sa Luginsan. Alginsan Cebu. Okay, gikan ni Ricky Bangis Garing. Okay. Unya kang Pedro Pungasi si si Manang Tali. Si Linimor Gabriel Victor Liza gikan ni Pedro Pungasi. Okay. Buena mga igala atong mainumduman nga samtang naninda sila si Jigo ug Nonoy silang espesyal nga budbon. Nakita nila si Lalat nga naninda sa desa yang espesyal nga bibingka. Pero lagot gyapon kaayo si Lalat niya. Bisan pa og gihatdan niya peace offering. Uy, ano gisna gyapon ang beauty ni Jigo. Kaluway sa tong bida. Pero kalit lang nga midol ang bata nga si Gian ug iyang gihatagan og budbon kay nangayo man taon kini. Ug sa wadam ha, nagkita na sab sila si Takla din murag naigo sa puno ni Cupido ang kasing-kasing sa tumbida. Ano? Unya sila yung bayan sa milipang na pag-ayo ang negosyo nila ni Bugard o Girly. May bago na gining nindot ng motor. Wow, giga! Unya, samtang dito sab sa mansyon, kalit lang nga may babae nga namisita ni Don Arturo. Ingon ni Ning Netabo, may gala, niya rin nalang sumpay ng katong sugilanon. Budbon o bibingka!

0: Unsa? Ang ako na kanang dilayla ang nangitan ako. Pagdali, Hercules. Pasudla na yon siya. Ugdada sa akong atumangan. Insigida!
1: Matuman, Doturo. Matuman, Don Arturo Asakar. Kadiyo tagay, masahi antika.
0: Aywa! Kumakinahang lati mong masahi! Ang akong ingon nga pasudla ang bisita. Ugdada sa akong atumangan. Kihoror! Pagdali! Insigida!
1: Matuman, Doturo.
0: Kinsa maghaay nangita na ko. Si Delilah nagha ka na. Ang mahal ug pinangga kong Delilah. Ang bugtong hinungdan sa akong pagbalik ning dapita.
2: Don Arturo!
0: Abi ko kung ikaw man ay!
2: Maayo kay wa pa ka malimot na ko.
0: Di alagi ka.
2: O nasa tanan. Ipaila ko ang akong kaugalingon ni mo.
0: Mm-hmm.
2: Ako si Girlie Anthony Janina. Young and available.
0: Girlie Anthony? Ikonsanin mo si John Anthony?
2: Wa ko makailaan ha.
0: Aw!

0: Tatitaklak.
1: Hmm. Gipulaan ka nas pagduwa?
0: Kapoy man siya yan, uy.
1: Dali, Bikay. Trapuhan ti kasi mong singot.
0: Salamat, ate.
1: Uy, sapayan.
0: Oh, hala. Ang langgam tabian, ay.
1: May batok sa swing.
2: 1-0-6-1-0.
1: May abot man din, he? Bisag asargi dito siya maabot, no?
0: Ate, ngutana kiyan?
1: Hmm. Unsa man na?
0: Ani na tapunyo sa plaza, ate? Muraman ni drama Lovers in Plaza ato na by forever.
1: Aambot lang, Gianna. Wapa ko masayod. Gamay na malanggod ang atong kwarta. O ginahanglan nga makakita kong trabaho din, he. Aron makabaton tag-disenting kapuyan. O makakauntag katulo sa usa ka adlaw.
0: Trabaho? What?
1: O, Gianna.
3: Nagkaduwa ko sa inyong ipanagsultihan.
1: Oh.
3: Nangita ka trabaho? Nangita ka kapuyan?
1: Oh, miss.
4: Unsay sunod nga mahitabo?
5: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini og giubanan sa saktong diet og exercise.
6: Unsa man ang atong balitian nga sige magbalik-balik og palit sa tuang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Tana rawang ko andong kani ra gyud akong diabetes. Mm. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
6: Ikapila man mo si Imnon.
7: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
6: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
7: Dili ko kalakaw oy. Hmm? Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oh, diabetes. Kani oh, oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun ka ron. Eh parang, way problema.
6: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
7: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
6: Tagaasa?
7: Takan, upper lima to.
6: Unsa maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka ron.
7: Dapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian dyan ko.
5: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant. Kapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
8: Usay mo kasi natazir.
9: Patinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko, kay ako na ako nagtrabaho sa video network bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako, maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito masugatan, biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan.
5: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
9: Sa bila-bila haplas gid, kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gid sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood gid, akong nasinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gid ng kaayuhan sa akong panglawas, bila-bila gid, nga haplas gid, bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga, Dodong,
2: usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila, dili na ka ug mag-agwanta pa.
10: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
11: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
10: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tungod kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
12: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Makati City. Actually, dugi-dugi na ko nagtumaran eh, kaya ako hypertensive person man ko, high blood ko. Sa diyang nakainom ko na aning bilabila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ako'y maintenance, na ipanahon nga po nga mutase ang level. Pero sa diyang nga nagmintin ko aning Paragis Bilabila Herbal Capsule, sa pagkakaroon, wala na ipulpitisyon, bagsak na akong blood pressure na nagmintin siya, digig ko na wala ko mabati ng kaluya.
13: Sa haplas yan, sa...
12: Dere ko sa liniment oil, kanang ang giganaan ko sa Paragis Bilabila Liniment Oil kay pati gani ka itong mga kwan ako katul-katul naigo kong buni pastila duwara kaplasan ako wanawala siya dihagod sa herbal capsule ko ning bilip ni kwan kay nagkay mga food supplements karong mga panahon ng nanggawas wala man tayong nga nagkuan barato siya pero very effective para sa ako kay ako guys ang nabati nga giga sa buntag paingon ug hapon labi na sa kanang coffee digig ka mabati yung kaluya mugan ako na naranasan gan ako na wala ningon nga unsa nga kwan God's gift siguro ni nga klase ang manufacturer ani nga gigiyahan po sa Ginoo. Okay kayo ganyan ang mawawan ng mga herbals.
2: Mogado ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
14: Ang sumpay sa atong sugilanon.
3: Di man kakatapulan?
1: Ah, dili, miss.
3: Di kailang sanon?
1: Labaw ng dili.
3: Makamao ka sa mga buluhaton sa bay?
1: Kamao.
3: Kun mao, ako ang tubag sa imong problema.
1: Onsa?

0: dadagyan mo na ako. Ganahan, Chin. Nakaw-nakaw.
1: Layo pa ta, Miss Lalat.
0: Dool na lang.
2: Tana! Nakalala yan!
0: Ikaw matay ni Tukoy, uy. Sige. Unsay pinakadako nga nabuhat ining gobyernoha sa tibuok Pilipinas?
3: Baha! Kailaghana kayo og resort sa kadalanan.
0: Bangag
1: sa ilong.
3: Samtang kita naglangoy sa baha, sila sab nga mga kurap nga mga congressman naglangoy sa kwarta. Tungod sa edang Ghost Flood Control Project.
0: Bangag sa ilong!
3: Yan mo! Lakaw!
0: Hoy, Tukoy! Asa man ka?
3: Balikog po yun sa mas! Di ko rin sa Pilipinas! Lagang kurap ka mga nagkumplite ko! Bisagsakman di mapriso!
0: Bangag sa ilong!

0: pa ni May? Dili kay ni gamay o dili sab kay ni dako. Pero hamugaway na ang akong pagpuyo dinhi. Ilabi na kay nag-inusara na lang ko.
1: Maora na importante na ko sa pagkakaroon, Miss Lalat. Ang disenteng kapuyan. Wa ko mag-apa sa sweldo kay mangita lang kong lain trabaho.
0: Well, bakanti man ang pigas kwarto. Mong ato mo dito matog.
1: Salamat kaayo, Miss Lalat.
2: Ingon siyan. Salamat, ate.
0: Time para good. Igusto mo din yung batang abnormal?
1: Mahimo ba, Miss Lalat? Muhangyo lang ko ni mo.
0: Sure, yun sa man.
1: May pangan ang bata. Siya si Gian. Dili ko siya yung unsa, pero sama na sa akong igsoon ang akong pagtagad niya. Og labaw sa tanan, dili siya abnormal.
2: Tarong man utok siya, ti Lalat.
0: Di day ni turiring?
3: Si Nanay Sonia nakaangkon og lahi-lahing mga balatian nga niabot sa punto nga halos baldado na og nawad-an na gana sa kinabuhi.
4: Ako ay isang napagaling ng paragis. Dahil sa paragis, naramdaman ko talaga na isa akong mahalaga sa mundo. Kailangan nating lumaban sa sakit para tayo mabuhay. Para sa pamilya natin, alang-alang sa ating mga mahal sa buhay. Lumaban ako sa sakit. Halos wala na akong pag-asa. Pinamigay ko ng ibang gamit ko. Pinamigay ko ng ibang damit ko dahil mamamatay na nga ako. Talaga nung time na yon. Pero ano pa rin ang Panginoon sa akin na papagalingin niya talaga ako. Dahil sa paragis bilabilang ibinigay niya sa aking gamot.
3: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Paragis Bilabila. Si Melchor Alegre adunay gihambing nga diabetes ug nagpasalamat sa produkto sa Paragis Bilabila. Human ni tumar sulod sa tulo ka semana ug Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Ang akong ipamati, diabetes ko nga taas na, niabot og 400. Unya na isamad sa konti yung gamay na akong gikusi, mura hinungdan nga ning dako. Yung hubag, yadto ko sa birada kay nakadungog mga kusi lang advertise ka ng Paragis Bilabila. Akong itistingan, mga 3 weeks, why si Piat akong ginagi tumar. Kaloy si Ginoo, naulian ni Kuyos. Ang samad, naulian ni Uga. Kaya ay si Melchor Alegre, taga Bagatay, Claver.
3: Napamatud-an na sa kadaghanan nga mas epektibo gyud ang Paragis Bilabila Plus. Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing. Paragis Bilabila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Coffee?
5: Sa una, sa ula pa ko nag-testing o Bilabila Coffee, hingatugon, sugay ko, budlay, akong lawas, di ko ganaan maglihok-lihok kay makatarbaho ko gamay kapoy.
3: Makalagsik ni, makapapaskog ni.
5: Pero pagtik na ko o Bilabila Coffee, ay pagkalagsik sa akong lawas, di na ko katugon, tuloy-tuloy na akong tarbaho. Ako si Maripe Alquitas, taga Higakit, Surigao del Norte.
3: Paragis Bilabila Coffee, dili na ka, mag-agwanta pa.
6: Rock, Radio, Magbating, Ting.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa CBN sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 5.

0: kabanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Dinhilang sa lanong sa bagbagdingan. Ug-ania ang tigpalanong sa bagtingan.
1: 106.7 Radio Bagbagding.
0: Nagpaminaw kamo sa lanong sa bagtingan.
2: Maing buntag na itong tanan, mga kabagting o kabalkadas. Welcome din sa itong pagbanag-uban o sa ang lanog sa bagtingan. Babati din si Bian sa Radyo Bagting 756 sa dial sa inyong mga radyo. Lakip na sa 106.3 Bell FM. Mga naka-tune in karon ni mga oras sa mga kabagting o kabalkadas sa ito ang Facebook Live. Pwede niyong i-like, share and follow ang Radyo Bagting News. Unya kung ugaling ang inyong Radyo Bagting News nga inyohang na-like o na follow sa una, is wala naman to, sumuoni ang karon ginagamit na mo na siya bago. Okay? Radyo Bagting News, Radyo Bagting Entertainment, Bell FM News, o 106.3 Bell FM News, mo na mga pages nga mong gigamit, mga kabagting o kabalkadas. Ika man sa may buntag sa mga nagbiyahe, naglatas kadalanan, ampings kanunay kay kusog, yung kay mga pagulan nga sinatian kagabi eh. O salamat sa Ginoo kay gihapon nagpadayon ta o nakamata paghihapon ta ni mga oras. Diba? Sa kakusog sa ulan, apelyo kong natigso ginhinoon. Absan sa ulan eh. Naligo sa labing kuan, ibis taas-taas ng panahon nungatan nabasag ulan. Karoon nabasa na yung tag-ulan. Itaw, maing morning! Everyone, ognia na sa tas pagtunol sa mga balita o impormasyon mo ng standby na. Eh, naka-standby na sa mga itong magting reporters. O ang itong mga ITs, o lakip na sa mga itong mga technicians, diba yaw, o palpalan. Ako si Bagting, 16, Vanessa Cagas, Tumakmol. Anita sa ngayong sayran, niining buntaga.
0: BBC Headlines.
2: Ito maglangay, karon nga diin, ato ang mapadangat nga na kaninyo ang mga kasayuran. O gakini, ato ang pagasayran, gumikan kay... Localized thunderstorms padayong magpaulan sa nasud. May rason sa mga pagulan ha, samtang dalagita naghikog patay dito sa Tigbaw. Mag-uuma nga doon ay duha kaihap sa kasong statutory rape dakpan dito sa lungsod sa Tambolig. Nagampang headline sa mga balita, DILG Zamboanga del Sur nagpahigay ng eleksyon sa Provincial Child Representative aron hatagan o gahuma mga batanong leader. Ingon man usab, ang change of command ceremony sa 1st CMO Mahigalaon Batalyon gipahigayon kagahapon. Three key points nga angayang tamdan gipaambit ni Brigadier General Gayat. NGCP may pasabot kung unsa nga klase sa linya ang ilang ginumala sa power transmission. Matana tanay og nganong ni palong sa man NGCP o Zamzoreco. Samtang sa Picas Bahin, Tisda 9 og DTI Zamboanga del Norte nagpinirmahay alang sa halal kitchen training facility sa Dipolog. Nagampang headlines, kapin 55 gramos ng illegal nga droga na sakmit sa bypass operation. Kung asa kini itong sayran. Nagampang headlines sa mga balita, nurse nga gipusil sa Dipolog padayong giimbestigaran. 5:10 na sa buntag, mga kabagting o kabalkadas. Sala sige, plaster na. Unahon na itong kahimtang sa lakat sa panahon. Kay ang kahimtang sa panahon, may ato ang giya nining buntag. O magdala pa bagyapon tag mga payong. O siyempre, permente. Atong sayran ang report sa kahimtang sa lakat sa panahon ni Bagting. 17, Florenzo Fima.
0: BBC Weather Update.
3: Ipahimangnoan paghihapon ang publiko nga mag-amping sa kanunay, ilabi na nga sa matag karon og hunya, aduna paghihapon kalit nga mga pagbundag sa oras nga masinatian. Tumikan paghihapon na kini sa epekto ni localized thunderstorms. Madot pa sa pag-asa nga bisan pa man tuod nga adunay mga kainis lakas sa panahon nga masinatian gikan sa buntag lawas sa udto, apan ang ulan mobanos usab sa pagbundag panahon sa hapon o baka kagabion nga kini magdala pa usab og pagpanalugdog. Duna paghihapon mga kahigayunan nga makasinatig mga pagbaha o di baka pagdahili sa yuta ang mga katawhan nga nimuyo sa mga low-lying areas o gato makatawhan nga nimuyo prone sa landslide. Hinungdan nga angayan paghihapon nga magmaigmat sa kanunay aron nga magpabili na nga luwas batok sa mga bahad sa lakat sa panahon. Samtang ang kanhing nga bagyo nga si Kaloy nga karon ang himpit na lamang o nahimo na lamang nga usa ka low pressure area, kini ang nagkalayo na sa nasod. Gumikan guys kasamtangan na nanak lamang kayo sa Gilayo na nga 495 kilometros sa may sidlakang bahin sa Viraca, Tanduanes. O garong at lawa, wala laing nautalakas sa panahon nga na-monitor sa pag-asa gawas na lamang sa localized sa thunderstorm. Samtang sa pikas bahin, alas 3:11 kaginang kadlawon, 1.5 meter ang gilid mong tubig, unang taob. Ang hunas, unyang alas 9:39 ang takna sa buntag, 0.2 meter ang gilid mong tubig. Subling mutaw pag alas 3:29 ang takna sa hapon, 1.4 meter ang gilid mong tubig. O subling hunas pag alas 9:33 ang takna sa gabi, 0.2 meter ang gilid mong tubig. Lawaman mo subang adlaw, alas 5:28 karong buntag, samtang musalob kini pagkaalas alas 5:56 sa unyang hapon. Huwag ka na i-update sa lagat sa panahon. Bagting 17 Florence sa FEMA sa BLFM. Grad, siya bagting.
2: 106.3 Radio Bagbating. Ito inyong tamdan sa inyong pagdala sa inyong mga kapote, payong o guban pa mga kabagting o kabalkadas. Nunod usab sa kahimtang sa lagat sa panahon. Huwag kini ang angay na tong bantayan. Alas 5:13 na kita maglangay kay nakahanay na usab ang mga balita gikan sa Dipolog. Test the 9 og DTI sa Buanga del Norte nagpirmahanay alang sa Halal Kitchen Training Facility sa Maong Dapit. Ang kompletong detalye mga balita gikan sa BBC News Center. Ibagting 28 Kimberly Namuwag.
0: BBC Live Report.
4: Nagpirmahay ang TESDA o DTI Zamboanga del Norte ni adto Mayo 11, 2026 alang sa pagpalambo sa Halal Kitchen Training Facility sa Dipolog School of Fisheries sa Ulingan, Dipolog City. Ang maong panagtambayayong kabayan sa padayon nga kampanya ni TESDA Secretary Kiko Benitez alang sa mas inclusive ug industry responsive nga technical vocational education and training. Pinaagi sa proyekto matukod ang unang TESDA-administered training institution sa Rion nga adunay certified halal kitchen facility diin kini magsilbing training og production center alang sa mga trainees sa cookery og food processing. Ubos sa shared service facility project, naggumit ang DTI og kapin 826,000 na gagkantidad sa halal kitchen tools og equipment, samtang ang DSF mupundo og kapin 3.2 million pesos alang sa pagpalambo sa pasilidad og operational support. Tumong sa inisyatiba ang paghimo og halal compliant ng mga produkto og serbisyo sa pagkaon, gadili lamang alang sa Muslim community kundili usab para sa mga konsumidor nga nangita og limpyo, himsog og masustansyang pagkaon ug makahatag og dugang oportunidad sa mga trainees sa trabaho, negosyo ug partisipasyon sa nagtubo nga halal industry sa Zamboanga Peninsula. Bagting 98 Kimberly Namuwag sa Ball of M ug Radio Bagting. 106.3
2: Radio Bagting. Ito yung mga balita usab nga gikan sa BBC News Center. Ipalayan ka doon sa mga kabubuton usab sa nag-abag din ng atong tulumanon. Uban sa pagpahimang no sa National Telecommunications Commission kung Region 9, NTC Region 9, nagpasidaan sa publiko may tungod sa nagkadaghan paghihapon ng insidente sa scam, mga scam messages o malisyoso ng mga links nga nag-lapnag pinaagi sa mga text messaging o online platforms. Yung mga mensahe nga nagpakaroon ingnon nga gikan sa mga bangko, ahensya sa gobyerno o mga telecommunications companies aron makapangilad ipahimangnuan maghihangyo ang katawhan nga dili mag-click sa dili pamilyar nga mga links o dili maghatag og personal nga mga impormasyon or one-time password kun OTP. Og sigurohon nga ang pag-verify gayud sa tanang mga mensaheng madawat. Malihog i-report dayon ang bisan unsang gahadlok ang mga mensahe ngadto sa inyong mga service provider sa NTC Region 9. Magmatngon og magamping sa inyong personal nga impormasyon. Ini ang opisyal nga pahibalo gikan sa NTC Region 9 alang sa inyong kasayuran. 516 mga kabagtingog kabalkadas tabuktang ato sa mga nakalap usab nga mga balita gikan paghihapon sa BBC News Center. The ILG Zamboanga del Sur nagpahigayon sa eleksyon sa provincial child representative aron mahatagan og gahom mga batan-ong leader. Ang detalye sa report ni Balting 27 Daryl Ayaay.
0: BBC Live Report.
5: Isip suporta sa mga programa nga nagpasiugda sa partisipasyon sa mga bata o paghatag o gahom sa kabatanunan, ang DILG Zamboanga del Sur Provincial Office nakigabin sa gipahigayon nga Child Leaders Forum nga gipangunahan sa Provincial Social Welfare and Development Office niadtong Mayo 7, 2026 dito sa Balay Bisaya, PGC Dao, Pagadan City. Atol sa mga kalihukan, si OIC Provincial Director Dave M. Barot may nanguna sa eleksyon sa Child Representative para sa Provincial Council for the Protection of Children. Gisalmutan kini sa mga bagong lider o mga representante gikan sa 26 kalungsod ug syudad lakip na mga representante gikan sa sektor sa mga lumad kon IP o mga PWD. Kini nga kalihukan nagsilbing dalan aron mapaligyon ang kahibalo bahin sa mga katungod ug kaayuhan sa mga bata samtang nagdasig usab sa makahuluganon nga partisipasyon sa mga kabatanunan diha sa lokal nga pagdumala ug sa mga proseso sa paghimo ug desisyon. Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting
2: 106.0 Radio Magbating. Alas 5:17 na nindot magigay mga programa alang sa mga kabataanunan pero andun na lang yung mga kabataan nga diin sa iyo pagkaayo nga nakurap ang ilang hunahuna ba dunay pipila mga nalambigit na usap nga to sa mga ginagmay nga to nas dinagko nga mga di maayo ba sama sa mga nahitabo usap dito sa dito sa kauluhan no? Doon ay mga SK officials dito or mga batanon, mga leader. Lahit po din kaning gitaho sa itong kauban sa BBC News Center. So, nindot unta nga ma-inculcate nito sa mga hunahuna sa mga kabatanunan. Hindi masulod po silang hunahuna nga dili usab sila malambigit, dili makurap sa sayong sa linghod nga panahon. Ang ilang mga hunahuna aron nga mamahimo silang maayo nga mga leader sa umaabot mga kabagting o kabulkadas. Dili man tanan pero aduna gayoy pipila. Bata pa lang gali, maruis na. Doon ay uban po nga, okay lang pagka maruis ba, wais man na siya sa iningis. So, wise man na siya. Nabang doon ay kinaadman nga mahiba kabalo, doon ay kanabitang, kanabang, doon ay mga ligdong integridad. Pero ang uban, nakurap na yun, marabang computer nga nakurap na sudlan o virus mga kabagting o kabalkada. 519 din sa itong pagbanag-uban. Ako na kato nga mong kalihukan nga gikan sa DILG. Doon na po tayo nasaksihan kagapon nga change of command mga kabagting o kabalkadas. O kini nga change of command. Nagipahigayon o nahimo kini nga tawhay o malampuson mga kabagting o kabalkadas. Ang first CMO Mahigalaon Batalyon. Doon na naslay bagong tagdumala. And kagapon gipahigayon ang change of command ceremony. 3 key points nga angayang tamdan gipaambit ni Brigadier General Gayan. Ang detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyotlirazan.
0: BBC Live Report.
6: Malampusong gipahigayon ang change of command ceremony sa 1st Civil Military Operations sa Mahigalaon Battalion, Civil Military Operations Regiment Philippine Army. Din opisyal nga gipasa ang liderato gikan ni Lieutenant Colonel Alberto Ramirez isip outgoing commanding officer ngadto ni Lieutenant Colonel Ronald Dakawi isip bagong acting commanding officer. Gipangunahan ang maong seremonya ni Civil Military Operations Regiment Commander Brigadier General Marces Gayat nga mao presiding officer sa kalihukan. Sa iyang mensahe, iyang ipaambit ang tulo ka importanteng punto alang sa mga personnel o leader sa unit. Una, make your presence felt nga nagpasabot nga kinahanglang mahimong visible o responsive sa komunidad o katungdanan. Ikaduha, make the difference, pinagi sa pagkamahimong imaginative, creative o pag-initiate o mga CMOR programs nga makatabang sa katauhan. O ang ikatulo, mao ang make it happen, diin gidasig ang agresibong pagtrabaho uban ang sense of urgency aron epektibong matuman ang misyon o serbisyo alang sa nasud o komunidad. Bagting 29, Cyril Unyot Lirazon sa Bell FM o Radio Bagting
2: 106.6 Radio Bagting. Oras sa Sibian sa Radio Bagting o Bell FM, alas 5:21 na. 106.6
7: Radio Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
8: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
9: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hubong kontril, maghigda rin yung gobyerme kay ito na ko, mahuhupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako, Ted Panyawan with Magusin. Dahil na mga loka simana, pag nakabaklay-baklay na ako sugod. Ato, nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
10: Sample Plus Gold.
11: Ako si Jubilin, na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor, girisitahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
10: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibiyog yun, doon nag-ialibiyog siya. Tinoyon ni siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Said Kogon Herbal Capsule. Basta kogon. Lawas bas kogon.
13: Bay, nga naman na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
14: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakaton ko ani sa training akong gapilan.
13: Para asa na?
14: Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
13: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Mapil sad ko ana.
15: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
16: Ang

0: Virginia.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Experience the best accommodation from a hotel. The new
3: Pensione de Eliana.
2: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
4: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
5: Na magisilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
6: Wow!
5: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
4: Cellphone Plus Gold.
8: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold. 106.3 Radio Magbating
9: 106.3 Radio Magbating. Alas 5:28 na mga kabagting og mga kabagting og kabalkada sa dini paghihapon sa tumpag pinag-uban sa Radio Bagting 756 sa inyo.

0: Watch na dinhi sa tong pagbanag-uban. Kabagting o kabalkada sa niya pang dugang mga balita nga nakalap sa itong mga kaubanang reporters. Round 2 paghihapon kini kung tabuktang ato sa report ni Bagting 28. Kimberly na mawag kung nahinumduman pa ninyo itong nurse nga naimong biktima in towns pagpamusil. Diyos di Polog City nagpadayon paghihapon ng investigasyon ni ato mga kabagting o kabalkada. Ano mga follow-up reports ni Bagting 28 Kimberly na mawag.
1: BBC Live Report.
2: Padayon pagkaroon ng investigasyon sa kapulisan kabahin sa pagpamusil sa usa ka 48 anyos nga nurse nga nahitabo sa Barangay Torno, Dipolog City, Baguhay lang. Base sa report, ang biktima usa ka babae og nurse nga naka-assign sa North Hospital Torno, residente sa Barangay Sikayab, diin gipusil sa duha ka wala mailhing suspek. Sa follow-up investigation na sayran nga gioperahan ang biktima tungod sa mga samad nga iyang naangkon. Matud pa sa medical personnel, adunay usa ka bala nga nagpabiling naa sunod sa lawas sa biktima. Maong kinahanglan pa siyang operahan pag-usaba. Human sa operasyon, gidala ang biktima sa ICU alang sa dugang pag-atiman o obserbasyon. Samtang mibalik sa LGU Command Center ang mga personnel sa Dipolog City Police Station aron susihon ang posibleng CCTV footage nga makatabang sa kaso. Dito na sayran nga human sa pagpamusil, paspas nga mikalagayo ang sospeka og miliko paingon sa Martinez Village sa Barangay Torno. Sukway sa unang impormasyon nga miingon nga padulong kini sa Torno stoplight area. Aban ng kasamtangan, wala pa mailan ang madagpan ang mga responsable sa krimen. Giawag usab sa kapulisan ang publiko nga aduna impormasyon may kalabutan sa insidente nga makikoordinar dayon sa Dipolog City Police Station. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Ball of M o Radio Bagting.
3: 106.7
0: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5.41 na.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
5: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
6: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Sunfall Plus Gold.
8: Ako si Jumar Santillan. Duna ko'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sunfall Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Sunfall Plus Gold. Barato kang epektibo.
7: Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfall Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
11: Are you planning to build your dream home?
12: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines ug sprayers. Ug kung comfort ang hisgutan, available ang furnitures ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Das Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kanas usa sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home. Sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware.
3: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
13: Nay, tanda ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katungula pa ka gamit sa atong kape?
14: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa kong lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw, ano naman pagin mo? Niya makasaka ko, makalag sa... Oh, bukid duro, eh. Gani ay. Nag...
13: Ha, abukid sa kulian?
14: O kato ganing, ama nga mo rin na...
13: Abukid sa...
14: Ganing...
13: Sundan?
14: Oo. Niya, sa uwa pa ko nagamit, o magsaka gani ko, mag-listot
13: ko. Saka ka sa bukid, ikigo ka saka?
14: Sa tiya nga nag-mintin ko, ana, ay, ba't ko nahihayaan.
13: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
14: Makakat-kat ba?
13: Tanong mo yung
14: sa mga ngayon. Maglapag yung doot ang mga gulo yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguwang naman kayo ka. Ay, salamat.
13: Sige pa kanalim mo
14: lang. Siyon.
13: Lido.
14: Alberto.
13: Pilay mo idan.
14: Ay, kung ano ka, nobinta na ka.
3: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
16: Paragis Bila Bila.
15: Paragis Bila Bila.
17: Uy! Kain na!

0: Max Saver sulit po Song Girls All Day para ama puso gera.
1: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce. Or the cheeseburger meal with golden apple sundae. Now available at your nearest McDonald's.
2: 106.2 FM.
3: Alas 5:47 na mga kabagting o kabalkadas. Dini paghapon sa itong pagpanag-uban. Huwag naka-standby na nini mga orasa ang ato ang reporter ni atong mga gipang tuyok niyang mga gasoline station. Karon nga makuha ang mga presyo sa mga nagunang palaliton. Yung pinaka-importante. O nagunang palaliton man ang pagpatubil. O nga doon sa inyong mga sakyanan. Kaya di ba po nakadagan ang sakyanan o di na matubilan? Diba? Muna mag-inay siya ron. O ganyan, ito ang tanawon kung pila na gid ang presyo kung sa pinakataas nire ang kerosene pabilin pag ihapong mahal ang kerosene, no? Kaning gas man eh, diba? So, 115 pag ihapong ako nakitaan sa panihagan nire, balulang kasuban. Huwag asa na pita ning nagpabilin pag ihapong mahal ng kerosene. Naka-standby na si Bagting Bang T-shirt eh, Daryl Aya ay aron sa paghatag ka na to sa mga nagunang presyo. Eh, ang movement sa presyo sa gasolina every Martes. Yan kay Martes naman sa alasays na alangan mag-alasays. So, karon na lang nato i-report, ha? Ang mga kasayuran gikan ni Daryl Aya ay sa market report, may kalabdanan sa update sa produktong petrolyo.
2: BDC Market Report.
4: Yes, Bagting, this is Ice. Mayong buntag, ilabi na sa mga cooking take paminaw. Live kita din ay mismo sa may Balintawak gasoline station. Ni mga orasa to, ito na lang kasamtang ang presyo sa petrolyo, kundi na doon ay pagkunhod atong sayran. Una kita din sa Astro gasoline station sa Barangay Balangasan. Special gasoline, 80 daw ang matag litro. Diesel, 85 ang litro. Sa Petron Santa Lucia, diesel, 76.80 centavos kada litro. Turbo, 79.80 centavos kada litro. Extra, 81 kada litro. XTS, 82 centavos kada litro. Gero, 115.40 centavos kada litro. Sa Shell V-Power Barangay Gatas, Shell Fuel Save Diesel, 81 kada litro. Shell V-Power Diesel, 87.90 centavos kada litro. Shell Fuel Save Gasoline, 86.60 centavos kada litro. Shell V-Power Gasoline, 87.60 centavos matag litro. O sa Phoenix Balangasan, diesel 84 matag litro, super 78.50 centavos matag litro, o ang premium 79 matag litro. Mo katawa ko sa tangang presyo sa petrolyo. Ako si Bagting 27, Daryl Ikat Aya ay sa Belsef o Radyo Bagting.
2: 106.2 FM. Radyo Bagting.
3: Salamat sa mga updates. So, mo kadto ang mga presyo sa produktong petrolyo, mga kabagting o kabalkadas. Samtang sa pikasbahin, gikan sa BBC News Center, ang mga nakalap usab nga impormasyon labot sa gipahigayan ng mga kalihukan, ang kabagting o kabalkadas. O gusto na niining natambungan sa BBC News team, kining may kalabtanan sa NGCP nga mipasabot kung unsa nga klase sa linya ang ilang gidumala sa power transmission. Ang detalye sa report ni Bagting Bay 29 Cheryl Onyotli Razan.
2: BBC Live Report.
5: Mipasabot ang National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP Zamboanga Peninsula atol sa gipaygayong kapihan sa Rehiyon 9 kagahapong adlaw kabahin sa ilang responsibilidad isip transmission service provider na nagdumala sa paghatod og kasaligan og dekalidad nga supply sa kuryente sa nagkadayang lugar sa nasud. Sumala ni NGCP led specialist of government relations and regional affairs public relations Tio Timo Romel Ikaw nga ang NGCP o sa kapribadong ang kumpanya. Din tanang assets ni ini gipanag-iyahan sa gobyerno. Sila ang nagdumala sa transmission lines o dagkong linyas kuryente nga nagkonektar gikan sa mga planta o generation sector padulong sa mga distribution utilities o kooperatiba nga sama sa Samsorico 1 aron masiguro ang hapsay nga pag-apod-apod sa elektrisidad ngadto sa mga konsumidor. Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting
3: 106.0 Bagting. Ayan mga kabagting o kamulkana sa mga kalihukan o ingon man mga updates sa ato mga nagadayang mga ahensya sa gobyerno mga kabagting o kamulkanas. Mati na ninyo din sa ito ang pagsibya sa Radyo Bagting o Bell FM, ang lanog sa bagtingan. Of course, sa mga estudyante diha or di baka ginikanan nga gusto ng ilang mga estudyante nga mga bata pa is batanon pa makakatuna conducive for learning nya kanibitaw nga diindili lamang mahulma ang ilang akademikong bahin na panakit lakip na usab ang iris kanibitaw ng espirituhanong bahin sa pagkatun. Ogadiin, enroll now at CIMA PESI for school year 2026-2027. CMA Pagadian Educational Center Incorporated. Ang enrollment nila nagpadayon sa paggagaroon na sa school year 2026-2027. Give your child a safe, nurturing, and quality learning environment where young minds grow and hearts are inspired. Hindi ka mag-goal kay small class size lamang o diligid na ni magdili magpunsisok ba ni magyagaw. Kanya, fully air-conditioned ang mga classrooms. So, preparatory sa elementary, preparatory and elementary programs. O nga, dedicated ang mga o caring pagyod ang mga educators. Tentative ang opening classes pero kini magsugod June, probably June 8, 2026. Ang ilang opisina, aron nga makapa-enroll ka sa imuhang mga kaanakandi ha, open sila Monday to Friday gikan alas 8 sa buntag lapsa sa alas 5 ang takna sa hapon. Gamay ra kay minimal ra kay ang enrollment fee, 2k ra ang enrollment fee unya ang kinibitong small class size is 25 ra sila kabuok na matutukan gayud ang pagkat-on sa inyo mga kabataan. Gawas man yana sayon pud kay tultulon safe ang place gumikan kay dili siya sasaw sa gigagi-agi ang mga sakyanan. May sudlonon man ana sa Bonifacio Extension San Jose District Pagadian City dool sa basketball court sa San Jose pababaw na diha mga kabagting o kabulkada sa na may coral na gate so dili pa makagawas-gawas niyo mga kaanakan o kung gawas nga inyo na diyong kuhaon. Alas dugang kasayuran, you can text or call 09150951 835-7196. Again, 09151 835-7196. Mga kabagting o kabulkadas. Building minds, nurturing hearts, one family, one CIMA PESI. Ayan, good morning din ni Ma'am Virgie Bunbun diha. Good morning ni mo diha, ma'am. Og sa inyuhang mga kaubanan diha sa CIMA PESI. Alas 5:55 na dinhi sa tong pagbanag-uban. Og sa gihapon kining atong tulumanon giabaga na sab kini gipaluyuhan. Ito mga gusto nga healthy kanuna yung panlawas na ang Yes to Health Clinic and Pharmacy na kini mahimutang sa may atbang sa gate 11 na siya sa may gate 11 kay paano na siya Pulmonis Building na sa may gate 11 Santa Lucia Pagadian City. So kon o galing ikaw nangitas mga produkto susama sa mga coffee o uban pa mga kabagting o kabulkadas kay mamagin na inyuhang permenting gusto o diba ka kanang haplas or mga itawag na tog tea or mga sabon kadi ang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Herbal Soap o Santon Herbal Oil, Santon Plus Gold Santon Vitamin C o Premium D3 Soft Gel Capsule o Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus o Turbo for Men Enhancer and Clear Skin, Herbal Soap o Sis the Pain. Mga kabagting o kabulkadas. Alas 5:56 na din sa itong pagbanag-uban. O ganiin ang inyuhang mga gihatangan nga resulta mo. Magini, resulta na magini. Di man gini iglalis kay mo gini inyo permitting bangitaon ni mahala na lang din mahala na gaunsa na nag angkor di basta kay makahatag lagi resulta. Sige ato na lang ginang dawato nang matuoran mga kapagtingog og gabol kanes. Sa dugang pa nga mga impormasyon, makakilo nga shabu na sakmit sa Zamboanga City na kumpiskar sa mga kapulisan ang mukabat sa 34 million nga kantidad sa shabu sa tulo ka mga dealers nga na-entrap sa saka commercial mall sa Zamboanga City ni anang Martes sa hapon, Mayo 12. Nasa joint custody na sa Zamboanga City Police Office o sa Police Regional Office 9 ang tulo ka mga shabu dealers nga nadakpan sa nasangpit nga entrapment operation. Mukabat ngayon 5 kakilo ang timbang sa sabon nga nakumpiskar gikan sa tulog ka mga suspect nga nagkantidad og 34 million pesos sa taho ni adtong Miyerkules sa mga official sa PRO 9 or niining Miyerkules sa PRO 9 sa local executive sa Zamboanga City nga tinabangay sa pagpahiluna sa nasangpit ng entrapment operation ang Regional Drug Enforcement Unit 9, mga unit sa Zamboanga City Police Command o mga local executives sa lungsod. Nalakip na ang ilahang mayor nga si Kaimer Adan Ulaso. Ikan pa sa PRO 9 officials nga dako ang natampo sa nasangpit nga kalampusan nga entrapment operation sa mga confidential information sa mga residente sa Zamboanga City nga mo'y nagtugaan sa dinaggo nga pagbinaligyaay sa shabu sa tulo ka mga suspetsado. 106.7 Atay mga impormasyon gikan sa Zamboanga City mga kabagting og kabalkada sinisto nga pagpanaguban og diin ato nang hatagan og pagtagad ni ang inyo mga greetings mga kabagting og kabalkada no mga nagpadangat sa ilang mga mensahe nining buntaga. Thank you so much makanunayon ha Jing Jing Heroyla. Uy garon palagi ko nakabasa sa imong anjing og ingon man ingon siya kay watching from Capitol Bazaar Pagadian City og ingon man na Jerry yung timbang sir maing buntag di eskulabay tabi na Johnny Cuba diya sa barangay Don Jose Dina sa Zamboanga del Sur na po si Johnson Lamar watching from Binuay di Matalig sa Zamboanga del Sur og din agan sa Lambuhon si Kihor uy maing buntag sa mga si Kihor o sa mga si Kihor no natong taga si Kihor Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon di eskulo bless you Kulumulabe sa Zamboanga del Sur sa may purok malinawan. Okay, ngayon man, maing buntag hindi man watching here in Pagadian City from Aljun na Mukatkat. Good morning ni mo, Aljun. Oga ni Arnel Noval, maing buntag ni mo, diha, sir. Good morning, usab kayo ni Jeneline Espanyol Ibol. Okay, ngayon man, ni Nori Amor Prahis. So, good morning, madam. Bago ka ba sa imong message, madam? Parang naglailo ka ba? Nori Amor Prahis and Dondon Tormes, maing buntag diha sa may kamalig dumalinaw sa Mongga del Sur. Aga lakit na usaba sa mga dili na ko ka refresh do. Okay, wa na mi igong oras sa pagbadayon pa dinhi sa tuang tulumanon apan aduna tay pamit nga pulo nga nakaninyo dinhi sa tuang pagpanag-uman. Nasa Proverbs 3:6, in all your ways acknowledge him and he will make straight your paths. Kabagting og kabalkada. Agos bagting 16 Vanessa Kagas tumakmol dagang salamat og maing buntag ratong tanan. 106.7 Radio Magbating.
6: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
7: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
6: The angel of the Lord declared unto Mary,
7: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: Behold the handmaid of the Lord.
7: Be it done unto me according to your word.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: And the Word was made flesh
7: and dwelt among us.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
7: that we may be made worthy of the promises of Christ.
6: Let us pray.
7: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
6: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
7: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
6: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
7: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
6: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
7: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
6: Saint Cecilia,
7: pray for us.
6: Saint John Baptist de la Salle,
7: pray for us.
6: Leave Jesus in our hearts forever.
7: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
8: Ano
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon. Sample Plus Gold.
11: Ako dahi si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na ginom 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iikti na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold. Rock, rock, radio, rock.

Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbay.

Kabagdag kabalkada magbuntag ninyong tanan adlaw garon nga Miyerkules hapit sa 13 sa bulan na sa Mayo 2026. Welcome dire sa pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan yung mabati ni Sibian sa 106.3 Bell FM magingon man sa DXBZ 756 ang radyo bagting kabagdag kabalkada sa good morning. Kumusta ang tanan ato mga suking digpaminaw dire sa kabayan sa pagadian o galakip na usab kutob sa mabot sibya at pagpanaguban na usa kamayong buntag kaninyong tanan. Miyerkules karon sesyon dere sa tuang sangguniang panlunsod na no. Sa dapat kay mga mahimong tapiko karong buntaga. Alang sa tuang mga katawhan or kaayuhan sa tuang mga katawhan na dere sa dakbayan sa pagadian. Halas sige. Alas 6:09 na itong oras sa Kabagdig Balkada 0938-2077-614. Atongos buwan itong text line 0938-2077-614. Or diba ka sa katuang Facebook account mo, Facebook page, pwede po mo nga magkapadangat dito sa inyo hang mga mahitungod ang mga mahinungdanong pabagting or di ba ka mga katuyuan kabagtig kabalkanas siya. Ato sa good morning ato ang mga mag-uuma sa kanunay no nga nangalipay na in town sila kay tuloy-tuloy na ang mga pag-ulan nga masinatian. O ingon man usab sa kanunay sa mga mananagat in town amping ha sa paglawig sa kadagatan dili angay nga magkumpiyansa gawatan na sayod manggod. Nos dagas panahon kabagtig kabalkada samtang kamunya diha ba ana sa may mga samtang nasa lawod mukalit unya og hapak ang kusog ng balod muna nga mag-amping sa kanunay. O galakip daw sab sa mga drivers. So I'm sure malipayo na tong mga pipila ka mga baobao operator syudad sa Pagadian ang 1103 ka mga baobao operators nga nakadawat kay gahapon ana sa listahan ang ilang mga pangalan nga nakadawat or makadawat og cash assistance nga 5,000 pesos as a fuel subsidy. O gingon man, standan nga mga POJ, POB og POV. Good morning. Nga man sa ito itubiag maguntag ato ang transmitter boys sa karong buntaga. Good morning di sa Bayawa. Si Dimar og si Mirian Kinimon di sa Maymount Palpalan. Si Mirian Tampuga o diba ka si Kuya Marino Biguas. Good morning kaninyo. Alas ay sa 11 na itong oras sa Kabagtig Kabalkadas, kagahapong adlaw no, dito ta sa lungsod sa likod, ito ang kining usata sa mga nitambong sa gipahigayon nga public hearing and consultation no, mahitungod sa kinibang issue no, issue sa gipamutol nga kahoy sa lungsod sa likod og lakip na usab Kabagtig Kabalkadas ang giingong yuta no nga gidonate sa kanhing mayor nga mao si former mayor Mendoza nga kini ang gitituluhan ilalom sa kasamtangang mayor nga si Mayor Domingo Mirar Kabagtig Kabalkadas. So tuwang nakahigayon kagahapon ang news team kaabang sa bang-uban ng mga media personalities nga makahinabi no ang kasamtangang mayor og lakip na usab makuha pud ang habig sa vice mayor mga kabagtig.

0: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce. Or the cheeseburger meal with golden apple sundae. Now available at your nearest McDonald's.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Pangatlong patinig ko sa inyo, wala ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cope. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, eh, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Walang po. Ako maganda nga. Ako ako ah. Maganda nga.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katol ng katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Kabarangay, kabaluba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas bigon nga komunidad.
8: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Virginia.
1: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad bayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
2: 106.3 Laban sa katauhan, mudapig sa kamatuuran, pagtingin sa katatauhan.
3: Alas 6:33 datong oras sa Kabagdig Kabalkadas, balik na dinis sa pagpanaguban ang Bagtingan sa Katauhan ng Sibian paghihapon sa Radyo Bagting ug sa Bell FM. Padayon ta sa tuwang tulumanon na Kabagdig Kabalkadas sa itong programa sa kanunay, hatod ka nato sa Eliana Bayview College, The Builder Future Leaders. Nga nahimuta sa Blangasan Pagadian, na doon ay kursi kita niya, sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVT,

0: magpa-check up sa samot na sa mga kababayenan or labi na sa mga kababayenan, bisita alam ang Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang CNS o bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Obayubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila sa Dr. Gino Lubabancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran. Pwede mong mutawag or mutek. Cellphone number ng 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty. Ingon man, kabagdag kabalgadas, alang niya itong gusto mo trabaho abroad, isip mga domestic helper, ay napaglangan, apply na sa JPM 88 International Manpower Services Incorporated. Nga doon ay DMW license nga 675-LB-119-2025-R. Ang JPM 88 International Manpower Services Incorporated nahimutang sa Maypurok, Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Likod ni siya sa Santa Lucia Elementary School. Oh. Alang niya itong gusto nga mutrabaho sa abroad, sama sa mga nasod sa United Arab Emirates, sa Dubai, Saudi Arabia, Qatar ug sa Kuwait. 24 ngadto na sa 43 anyos. Babaye, first time or ex abroad, welcome. With or without a passport, as long as physically fit and willing to work abroad. Bisita na sa JPM 88 International Manpower Services Corporation. Gipahibalo alang nato mga interesado nga motrabaho sa abroad nga ang maong manpower services ang JPM 88. Nagduna kini sila free ang accommodation, free na ang pagkaon, free na usab ang transport from province to Manila. Libre na usab ang pagkuha ninyo og passport og lakip na usab ang medical. Alang sa dugang kasayuran, pwede mo nga inyuhang kontakon si Miss Jacqueline Cabahog. Sa iyang cellphone number nga 0927-362-1908 or diba ka sa 0962-211-6023. Atong usbon, napakuntaka lamang si Miss Jacqueline Cabahog. Alang na itong dunay plano nga mo trabaho sa abroad, maisip domestic helper sa mga nasod sa Kuwait, tingon man Qatar, Saudi Arabia o sa United Arab Emirates. 24 to 43 years old. Kontaka si Jacqueline Cabahog, cellphone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Or diba ka, bisitahan lamang ang ilang Facebook page, ang GPM 88 Angels Pagadian. Okay? Alang na itong gusto nga mutrabaho sa abroad. Alas 6:38 na itong oras, kabagtig kabalgadas. Madayon ito sa hilisgutanan, garong buntaga. Dito ang tulumanon. Ato'y pabati diya kaninyo. Una, ang pamahayag ni Lakewood Municipal Mayor Domingo Mirar. No? Mahitungod sa iyahang pagpaklaro sa isyo sa yuta, no? Diya sa Lakewood. Nga giingon nga iyahang gitatiluhan ilalom siyang pangalan. Niya ang tipik sa pamahayag sa ni Mayor Mirar.
1: Mulaban sa katawhan o dapig sa kamatuoran, pag-ibulan sa katatawhan.
2: 1997 na ay may gawas nga waiver ni Mayor Mendoza o kaningang tax declaration nga iyang gihatag sa sangguniang bayan. Now, di sangguniang bayan atong panahuna pass is resolution requesting me to follow up the titling of this lot. Now, karon 1997 pagka

0: January, February. Wala ko kay entertainer na kay dagan man kwato vice governor.
1: Vice governor.
0: Vice governor ko ni araw at huwag kayo na. So, wala na ko katiman. Wala ni ko kakita ng Weber ni Mayor Mendoza sa una. Karoon naman lang na ang gawas na eto, ako, dagan mo ko mga amigo di rin na. Nahipig ko. So, naiuban mingon nga. Sir, kanang luna adi ha, release na bakante bakante so karon na kanang mangiyawat ko tanga na atay property ba
1: correct
0: akong giaplayan so hinggawas ang titulo muna nga ang titulo aning yuta ako ha
1: apil na na yung munisipyo
0: apil na na yung munisipyo
1: kulang hektar sa'yo
0: 3.8 hektar kung gidonate na ni Mendoza na siya ay kaneng deed of donation. Wala man na. Na ay may gawas, Weber, nga, ning Web si Mendoza, aning Lunaa, na po'y tax declaration. Karon ang problema, kay katong iyang tax declaration, dili man to proof of ownership. Iyang gideklarar ang tanong mani. Pero wapo ko kay Balo, og unsay tanong nga iyang gideklara atong panahona.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtugalan sa katatawhan.
3: Mauto itipig sa pamahayag, kabagdigabalgadas ni Mayor Mirar, no, mahitungod sa isyo sa yuta, lagi kabagdigabalgadas, no, diha sa Lakewood sa poblasyon, nga kining gipinag-iyahan bitaw sa kining municipal site area Kabagtig-Kabulkadas. Nagipaklaro ni Mayor ang dunay waiver, no? Ang si former Mayor Mendoza nga diin na kini matudpapan sa iya nga kining pagsuta kaniadto is wala mo to hinungdan, no? Nga walay ownership ang katong tax declaration og lakip na sa pang waiver ni former Mayor Mendoza. Wala matutpa kini nagpasabot nga siya ang kining owner's proof of ownership or dili siya ang kining tag-iya sa nasangpit nga Luna Kabagtig Kabulkadas nga karon ang gi-fight no sa sangguniha nga bayan nga makuha ni pagbalik gikan kang Mayor Mirar aron nga ang lungsod na gayod ang managiya ni Kabagtig Kabulkadas. Na natuwasab nga paminawon ang tubag ni Vice Mayor Arnel Pano no kagahapon na Kabagtig Kabulkadas. Isip tubag usab niya sa nahimong pamahayag ni Mayor Mirar.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtugalan sa katatawhan.
4: Itong nangaging mga Lunes, na inida pagdangat diri nga problema na ning pirma sa mga tao nga diin, hagahangyo sa mo nga kung mahimo, maundang ang pagpumutol sa kahoy, gumikan kay ang nasa ubos, apiktado kay kung tumog sa dili diri, o maulan mang gulay, magdahunog gina dihang mga bato, manggali na kasagara dihang mga ligid. So mo itong isip mga sulugoon sa gobyerno, si Honorable Soge, giaksyonan. Gumikan, labi na sa itong Committee sa Environment, unsa gid ni. Amo ning gipalawman. Gipalawman na mo, giukay na mo, unsa gid ni. Kaya di pa ito basta-basta, rubili, tapataka lang po taog das magma, mapawal biya po ta. Mo ning gisusi na mo, gipalawman na mo, taman, unsa gid ni ka tinood. Mo itong, si Honorable Soge, uwa ko masipyat, si Honorable Soge, nag-request, kay diri sa likod public knowledge gini nga kining gitarukan sa munisipyo iya gid ni sa munisipyo sadto sila nga pagpangutana ni Honorable Soge nag-request mi dito sa GSO no
5: GSO og sa Assessor's Office
4: oh among gi nangutana mi di nangay mig file which is not nagawas ang maong kaninga property nga dili di iya sa lungsod iya di sa private kay Mayor nga natituluhan ni Mayor. Morning, gi-okay pangitana na mo, kay ngayon lagi, imagino ni mo, private property ni, kining gitarukan sa lungsod, kining gitarukan sa munisipyo, iya biya ni sa gobyerno. O atong sabton bitaw, ibutang ang project sa gobyerno nga minilyon, na ginay deed of donation. og dili man galing walay di Dublination, aduna gid nay kanang iya sa gobyerno ba? Iya sa lungsod. So morning property sa lungsod, morning gipalawman sa sangguniang bayan na tunong lang gid pud ni nga sa mua karon nga nay nilikramo gumikan sa pagpamutol sa maong kahoy, gipalawman namo dito mi among gikuha tanan ang mga file. Tanan sa history day giday ani nga suma sa interview ni Mayor, akong nakita karon baguhay lang. Base po sa papel nga among gigunitan, ingon ani dili sa sangguniang bayan. Kani nga yuta, gikan ni ang Clement Sorbia ni si Angel Mendoza. No, si Angel Mendoza, former mayor. Then naghatag siya Guiber nga i-donate niya dito sa lungsod sa likod. Pag-donate sa lungsod sa likod nga naa karon gigunitan sa sangguniang bayan, humana na ang sangguniang bayan og wa ko masipyat ang presiding officer ato among nakita si Honorable Agad. Karon labay ta murag napato sa talang dugo nung kahimtang. Nagpasa sila og resolution nga gihatagan nila og authority si Mayor nga mo-process sa maong papel para matituluhan kay lagi sa mga advice pud sa uban para madali ang pagpa-release sa titulo iagi og ngalan sa tao ay ha i-donate dito sa ngatos munisipyo. Tuod man napatuman. Nahatagan og resolusyon, napag-aos ang resolusyon, nga naa na mo karon diri sa sangguniang bayan, mao tong natituluhan sa ngalan ni Mayor. Within condition nga sa lima ka tuig, i-reconvene ang maong luna o kaning yutaa. Hantun na lang niya, abal na may apapila ka mga tuig, karon na tris ni niya magbalik. Nga diin, wa pa di ay ni mabalik sa munisipyo. Mao ni karon among gipanghawakan, gipangusgan na mo nga. Ipadalhan na mo si Mayor, nipasaog ang sangguniang bayan og resolusyon gigitagaan siya og ugwa ko masipyat 30 days nga i-reconvene ang maong luna. Wa man gihapon siya mihatag wag action kay matugtan niya sa korte na lang kunudo sa motubag. So gipadala na po na mo balik, gihangyo na po na mo nga gidimala na mo siya within 15 days kinahanglan mauli kay iya magugka lang sa munisipyo. So mo tong nahitabo nga karon nga medyo nalambigit na hinuon mi nga tudman. Ipiyalan man ta sa mga katawhan nga magdumala nini sa pagdala sa sangguniang bayan. Sadto sila nga natulong at sumala ni sa istorya sa atong mayor nga gusto ta mag-mayor na apoy akong kauban diri gusto mag-vice mayor dili siguro. Ang amo lang natulong lang gigit siguro ni nga din na ang bulog sa mga tao nga pila gatusan ka mapila to kagatos ang mga tao nagpirma nga kumahimo maundang ang pugtol sa kahoy ug kanang mauli na sa munisipyo ang maong luna. Lungsuranon sa likod, dili kay taingon nga mabalaka, siguro normal ni siguro nga sa ato ang among trabaho nga mangita ta og kanang kamatuoran para alang sa katawhan sa lungsod sa likod.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtuoran sa katawhan. Radio Magbating.
3: Sa mga ito, kabag ni Kabalgadas, no, ang nahimong pamahayag usam or tubag ni Vice Mayor Pano diyan sa lungsod sa Lakewood, no, kabahin na sa nahimong pamahayag usaban ni Mayor Mera nga siya gayod ang tag-iya sa yuta nga kinibitaw nga dira sa munisipyo sa Lakewood. Nga niabot sa 3.8 hectares, no? Ang matod pa ni Mayor Mirara. Apan, kini ang hugtanon nga gisupak ni Vice Mayor Pano, kauban usab ang mga SB members. O gaduna matod pa sila gikuptan nga mga dokumento nga magpamatuod nga ang nasampit nga luna or yuta kabagti kabulkadas is gidunar gayod ni former Mayor Angel Mendoza, no, diha sa Lakewood. Og sa tong nakuha kabagti kabulkadas nga kini bitaw nga ilahang resolution nga kini nag-ingon, no, sa resolution na number 97-142 giingon matod pa diri nakalati diri kabagti kabulkadas gihatagan og katungod si Honorable Domingo Vimirar, isip municipal mayor sa lungsod. Ito represent the municipal government of Lakewood, Zamboanga del Sur in applying the land titling of the municipal site, provided that after 5 years, the authorized official or the municipal mayor, Honorable Domingo V. Mirar, representing the municipal government, will execute and sign a deed of donation to the municipal government of Lakewood, Zamboanga del Sur. No? So, maunig matukabagti kabagadas matud pa nga pila na ka mga katuigan ang nanglabay, pero wala gayod na walay liho kining laka nga gihimo ang atuang kasamtangang mayor sa Lakewood aron nga ibalik ang yuta nga nakapangalan sa iyaha, apan na diri nakalatid nga after 5 years mupirma matud pa kini or maghimo og deed of donation nga dito na i-turn over sa lungsod sa Lakewood, no? So mao ni ang nakasulat. Subot pasabot nga kining yuta matud pa, no? Nga unang giingon nga gidonar ni Leita Mendoza isa dunay kamatuoran. Kay mismo pod ang mga residente sa Lakewood nakabalo man pod gabagti kabalkadas kung si kinsa ang nagdonate na ng yuta. O ingon man, no? Kinsa ang kinsa karon ang nakapangalan o kisay nakapangalan sa mga titulo. So muna nga ang atuang sanguniang bayan sa Lakewood matud pa nga gipadad-an na si kining ang buhatan ni Mayor og sulat, no? Requesting ipahatag na sa ipabalik na ang yuta sa kining LGU, pero dito lang matutpa sa korte si Mayor Mirar, mutubag kabagtig kabalkadas. So muna nga mubuhat na usab og dugang lakang ang atuang kining sangguniang bayan, kay aron nga ilang paningkamutan, no, nga ang para kang Juan matutpa, no? Buot pasabot, kung kana nga yuta gidunar para sa lungsod sa kining Lakewood, kinahanglan nga mabawi na gikan sa kang gikan kang Mayor Mirar og matugyan ang managiya niya na mao na gayod ang kining lungsod kabagtig kabulkadas, no? So mao na gayod ang mga katauhan sa laktod nga pagkasulti, di ba? So mangindahay ta, no, nga kini mahatagan og dinalian nga solusyon. Inibitaw nga dili na maabot ba sa point nga mag-isig pasakaay nagkaso, no? Kay matod pang mayor kining mirror kagahapon nga doon asab siya legal action nga buhaton tungod kay atong about atong pirma sa petition bahin sa pagpamutol sa kahoy nga doon na matod pa yung mga pangalan dito nga lahi ang ning pirma. Unya si ang atwa pong sanguniang bayan muhimo po daw kining dugang action mahitungod pod sa kining aron nga makuha og balik sa lungsod ang yuta nga nakapangalan karon ni kining Mayor Mirar kabagtig kabalkadas, no? So atong paabuton, no, kun unsa bay mahimo nga lakang niini, unsay mahimong resulta sa ilahang kining pagpahigayon og dugang pa nga mga pagpaningkamot, no? Kimatod pa ni Vice Mayor na paano kung dili tinuod nga gipanag-iyahan or gidunar ang nasangpit nga yuta sa nag-apledog ni former Mayor Mendoza, wala untay mga makita nga dokumento nga makapamatuod nga gidunit gayod, di ba? Dayon kuwata na sa iyop. Doon na usay dokumento nga ilang nautingkay nga ang nagbuhay sa nasangpit nga kining yuta kaniadto is ang LGU, no? Sa inana ba? So munig giingon nga kining issue, no, is masulbad lamang kini sa higayon nga bukas ang duha ka side, no? Kana bitaw anda maminaw, anda mo paambit, kanang walay sagot pamulitika ba? Kay kung si Mayor Mirar ang pasultihon, nagid ay kalabutan sa politika. Ngayon, doon na ay laraw nga ipasuspenso matod pa siya. Pero sa side po sa mga ni Vice Mayor Panog, sa mga SB members, gibuhat lamang nila ang ilahang trabaho tungod kay sila man ang gipiyalan sa mga katauhan. No? O ang mga katauhan na mismo ang ningtingog bahin ining yuta sa Lakewood nga gingong gidunar, no? Gipanagiyahan unta sa lungsod. Pero hangtod karon wala pa gihapon giuli kabagtig kabalkadas nga klaro man sa kasabutan, no? Nga after 5 years, kinahanglan nga muhimo o galaka mo execute o perma ang atuang mayor nga human siya gihatagan o kining pagtugot, no? Nga saya sa ipangalan, after 5 years, iuli na kininya gidto sa lungsod, no? So, muna nga mangindahay ta, no? Nga ang pangita, nga yuta sa mga katauhan nga gusto nila nga mabalik is ilahan ang makuha. Kay matod palagi po sa kining comment bitaw sa anak kabagtig kabalkadas ni Mendoza, ang iyahan nga comment kagahapon, ana man siya, nga my dad donated several lots in Lakewood and that Mirar even acknowledged the donation. Wala kaming balak bawiin but we wanted it to be under the name of Lakewood Municipality. So mo lang ng ilahang purpose, no? Nga instead nga ang titulo sa yuta nga ilang gidonate nga nakapangalan sa saka individual, mabutang na kini nga ang maong luna o yuta is gipanag-iyahan na sa Municipality of Lakewood. So muna kabagtig kabalkadas. So bueno, una ko yung oras. Salamat sa yung pagpaminaw. Hangtod na lamang umapong adlawa. Dari paghihapos sa tulman nun ang bagtingan sa katawahan. Mayo nga buntag ganyan tanan, alas 6:56.
2: Mulaban sa katawahan, mudapig sa kamaguran, pag-ibar sa katawahan. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
6: Kapoy kayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos, may angay man ko. O ano, maninda ko liha, may asaan sa bukat, na isulay mo li ba, mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah, kanang gikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
8: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
7: Thank you very much.
8: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, ganyan. Tama.
8: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
7: Oh, ano pang hinihintay mo?
9: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun niya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon. Cellphone Plus Gold.
11: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa kadlaw. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
12: Mapalit sa mga butika. Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood,

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
2: Gikan sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tingbalita.
1: Kabagting o kabagkadas, welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Adlaw karon nga Miyerkules, sa 13 ning bulan sa Mayo tuig 2026. Mabati kita pinaagi sa duha ka mga sibyan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation nga mao ang DXCA 106.3 Bell FM sa DXBZ Radyo Bagting 756. Live na live usab kita pinaagi sa itong mga official Facebook pages, Radyo Bagting News, Bell FM News, Radyo Bagting Entertainment. Pag-ip na usab sa itong mobile application nga Radyo Bagting.
2: BBC Headlines.
3: Uluhan sa balitang lokal, public consultation mahitungod sa gipamutol nga kahoy og issue sa yutang gidunar ni former Mayor Mendoza sa Lakewood, malampusong gipahigayon.
1: Maintenance lagunang taha sa NGCP aron magpabili ng estado sa supply sa kuryente sa Zamboanga Peninsula.
3: Uluhan sa balitang regional, pamilya og mga higala sa OFW nga namatay sa Maka, Saudi Arabia nanawagan og hustisya.
1: AFP ug PNP nagtigom alang sa luwas ug malinawon nga barm election sa Maguindanao del Sur.
3: Uluhan sa balitang nasyonal, DSWD ug PhilHealth nag-uban alang sa maayong panlawas sa inahan ug mga bata gikan sa unang 1,000 kaadlaw.
1: Presensya sa mga marin sa Senado dili na bag-o sigon sa AFP.
3: Uluhan sa balitang international, giingong pag-atake sa cargo ship sa Strait of Hormuz gikondina sa South Korea.
1: Gipadala nga proposal sa Iran ngadto sa US aron tapuson ang gubat ug tangdangon ang mga sanksyon gisupak ni Trump.
3: Uluhan sa balitang negosyo, foreign direct investment sa Pilipinas niubos sa nakalabayng bulan.
1: Sa balitang sports, sa Cavs na tabla ang Serie Batok Pistons.
3: Uluhan sa kahimsog sa panlawas, alte presyon padayon nga hulga sa milyong-milyong Pilipino.
1: Sa nasayod gaba corner, nasayod gaba kung unsay ngalan sa Rainbow kung gabi ina.
3: Sa luhan sa balitang showbiz, pinakaunang coronation ball sa MUPH, gipahigayon sa Paranaque City.
1: Ang mga uluhan sa mga balita nga ito nagkalap karong buntaga. Kami inyong Ting Balita.
3: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako usab si Bagting 28, Kimberly Namuaga. Ang BBC Bagting Balita alas 7, gibagan usab sa Paganian Junior College.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita!
4: Sa isna ang PGC.

0: Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration ang PGCI na himutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela sa system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC Scholarship sa Grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: BBC Martin. BBC Balitang Lokal.
2: Sa mga public consultation ang ipahigayon kagahapong adlaw ngadto sa mga katawhan sa Lakewood human isangat sa petisyon ngadto sa DNR. May tungod sa ilahang gibating kabalaka human gipamutol ang kahoy sa lugar nga makaapekto sa ilahang pamuyo. Ilabi na sa panahon nga ting-ulan ug ang pagtuki sa isyong adunay kalabutan sa gidunar nga yuta ni former Mayor Mendoza sa giingong gititolohan ilalom sa pangalan sa kasamtangang mayor. Sa maong kalihukan, gipasabot ni Mayor Domingo Merar ang kasamtangang sitwasyon ngadto sa mga konsekwente o gihatag kahupayan ang gibating mga kabalaka sa masulbad nga isyo ilabi na sa nakisinati na og mga pagbaha sa mga residente. Present usab sa gipahigayong public consultation ang mga representante gikan sa Department of Environment and Natural Resources alang sa pagmonitor sa proseso sa gipaklaro niini nga adunay permit to cut trees and ang mayor tungod kay ni comply kini sa mga riketos. Samtang interview sa media ngadto ka Mayor Domingo Merar, gipaklaro niini nga wala siya'y gisupak sa balaod may tungod sa pamutol sa kahoy. Ilabi na sa mga kun siya matud pa ang nagtanom niini og adunay pagtugot gikan sa DENR. Alang usab sa laing hilisgutanan, giingong wala pa matud niya kamatauran nga iyang gipamutol ang kun gipatituluhan ang yuta nga gidunar ni former Mayor Mendoza. Tungod kay ang giingong waiver og tax declaration, wala pa matud nagpasabot nga siya mao'y tag-iya sa yuta. Alayo niini, pugtanong gisupak ni Vice Mayor Arnel Pano ang nahimong pamahayag sa mayor og giingong aduna matud pa sila gikop ng mga dokumento sa pagpamatuon nga aduna yutang gidunar si former Mayor Mendoza. Nakapangalan ni Mayor Merar apan nakalatid sa kasabutan nga pag-abot sa 5 katuig itugyan kini ngadto sa LGU Lakewood hinungdan nga gipaningkamutan kini sa kasamtangang saguniang bayan sa kun mabalik sa lungsod ang yuta tungod kay alang lamang kini sa lungsod. Pipila katuig nga matud pa nilang nang labay apan nagmagahi sa pagsunod sa kasabutan ni Mayor Merar. Rason nga dili muhunong sa paghimo o mga saktong lakang ang saguniang bayan aron lamang makauha ang lungsod nga yuta. Sa katapusan, gibutyag ni Vice Mayor Pano nga dili ang ayang mabalaka ang mga katauhan sa lungsod sa Lakewood tungod kay ilaha matud pang buhaton ang mga mahitungod nga buhaton alang sa kayuhan sa tanang katauhan sa lungsod.
3: Lungsuranon sa likod, dili kay tay ingon nga mabalaka. Siguro normal ni siguro nga sa ato ang among trabaho nga mangita ta og kanang kamatuoran para alang sa katawhan sa lungsod sa likod.
2: Sa kadapu
4: po siyang detalye sa balitang lokal. Gibutyag ni NGCP Lead Specialist of Government Relations and Regional Affairs Public Relations. Timo Romel Ikaw nga nakugtahas ang NGCP sa supply sa kuryente sa rehiyon tungod sa nagpatuman sila og operations og maintenance sa grid particular na sa linya og mga towers. Aron ba siguro nga anaas sa optimal best ang estado sa supply sa kuryente sa rehiyon. Ang maintenance mao ang gadaadlaw nga operasyon sa matag power line ug kada tuig. Naka-plot out na sa ahensya ang maintenance sa mga linya ug substations sa Mindanao District 1. Naglangkob sa mga probinsya sa Zamboanga Peninsula, lagip na ang Misamis Occidental. Naibaluan nga sa tulo ka Philippine Power Setup, dunay tulo ka power players. Usa mao ang power generators nga nag-produce og kuryente ug dawaton sa NGCP isip transmission service provider sa kuryente. Ipasa ngadto sa power cooperative sama sa Samsorico nga mao ang nag-distribute sa kuryente ngadto sa matag paniwalay kon na panimalay o establishmento.
5: Is actually yung actual job ng NGCP, which is operations and maintenance of the grid, particularly sa ating mga linya at sa mga towers natin. So, by maintenance, ang sinasabi natin is yung daily operations na meron tayong mga tao nagpupunta sa field and they are doing the maintenance job. So, ang Philippine Power Setup po natin is composed of three major groups of power players. So, yung isang group is yung power generators. Mm-hmm. Yon ang nagpo-produce ng kuryente. On the other extreme end, we have the distribution utilities or yung tinatawag natin na power cooperatives. So, for example, dito sa Pagadian City and Zamboanga del Sur, we have Samsorico. And in between our power generators or power suppliers at sa distribution utilities or co-ops, nasa gitna po ang NGCP for that transmission function.
1: BBC BBC Marting Marting Balita BBC Balitang Rehiyonal.
2: Nagpadayon ang panawagan o gustisya sa kamatayon sa usa ka overseas Filipino worker nga tagalutayan Sultan Kudarat human siya napalgang patay sa Maka, Saudi Arabia, ilalom sa aligasyon sa posible nga pag-abuso. Ang biktima gila nga si Bay Hasmin Gilapos nga nagtrabaho sa gawas sa nasud ubos sa ahensya sa Confederal Project Manpower Services. Sumala sa mga suod kaniya, si Gilapos nakasulti pa siya sa physical nga mga giabuso sa iyang amo. Bisan pa di niini, nagpadayon siya sa pagtrabaho aron makatabang sa iyang pamilya sa Pilipinas. Apan wala madugay, mitungha ang balita nga nakitaan siyang patay sa Maka ug giingon sa iyang employer nga posible kuno nga nagpakamatay siya. Tungod sa panghitabo, gikasuko kini sa mga katawhan sa social media diin daghang OFWs, more content creators o mga netizen ang nanawagan og investigasyon aron masuta ang tinuod nga hinungdan sa iyang kamatayon.
4: Isip kabayan sa pagpangandam alang sa malinawon nga barm elections, nangiusa ang mga pwersa sa seguridad sa probinsya nga gilangguban sa Armed Forces of the Philippines ug Philippine National Police. Ang mga Provincial Joint Peace and Security Coordinating Committee gipahigayon sa headquarters sa Maguindanao del Sur Police Provincial Office sa Sheriff Aguaca sa maong tigom gihimo ang komprehensibong assessment sa kahimtang sa seguridad sa tibuok lanawigan ug giplanuhan ang mga lakang aron masiguro ang hapsay ug malinawon nga pagpadagan sa umaabot nga eleksyon. Sentro usab sa diskusyon ang mga kaso sa pagpamusil sa lugar, lagip na ang pinakabag-o nga grenade attack sa usa ka gasolinahan sa Sheriff Aguac.
1: BBC BBC Marting Marting Balita BBC Balitang Nasyonal.
2: Ang DSWD of PhilHealth nagpaligon sa ilang alyansa aron masiguro ang padayon nga medikal nga pag-atiman sa mga inahan nga Pilipino ug sa ilang mga anak gikan sa sabakan hangtod sa kahamtong. Kay baluan nga usa ka kon estratehikong meeting, personal nga gibisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang presidente ug CEO sa PhilHealth nga si Dr. Edwin M. Mercado. Ang focus sa ilang diskusyon mo ang koordinasyon sa programa sa duha ka ahensya para sa unang 1,000 kaadlaw. Sa usa ka bata kung batang critical nga panahon gikan sa pagmagdos sa inahan hangtod sa ikaduhang tuig sa bata. Kini nga panag-uban nagtumong sa pagpuno sa mga kakulangan sa mga konserbisyo sa panglawas pinaagi sa musunod. Gipalapdan nga maternal care package siguruhon sa PhilHealth nga ang mga magdos adunay igong benepisyo para sa mga check-up, luwas nga pagpanganak og postnatal care, nutrisyon og programa sa F1 kid. Ang DSWD mag-focus sa nutrisyon o giya sa mga pamilya aron masiguro ang himsog nga pundasyon para sa bata sa iyang unang usa ka libo ka adlaw. Pag-integrate sa pangunang pag-atiman, pag-konektar sa mga programa aron tabang dili mabalda gikan sa pagpanganak hangtod sa pagtubo sa anak. Gipasabot ni Secretary Gatchalian kini nga relasyon, importante aron masiguro ang mga benepisyaryo gikan sa DSWD direktang konektado sa mga serbisyo sa PhilHealth. Pinaagi niining paghinikong panaghiusa gilauman nga sayon para sa kabus nga pamilya ang pag-access sa dekalidad nga mga serbisyong medikal, mga moresulta sa ubos nga mga kaso sa malnutrisyon ug mas luwas nga komunidad para sa umaabot nga mga henerasyon.
4: Giklaro sa Armed Forces of the Philippines kun AFP nga wala silay kalabutan sa bisan unsang lakang sa pag-aresto kang Senador Roland Bato de la Rosa subay sa warrant of arrest nga gi-issue sa International Criminal Court kun ICC Bato kaniya. Ginitabo human ang pipila ka mga netizens nag-question sa presensya sa Philippine Marine Corps sa palibot sa Senado human sa mga panghitabo ni atong Lunes. Sa ka-press conference sa Camp Aguinaldo, ang tigpamaba sa AFP nga si Colonel Francel Margaret Padilla, miigon nga ilang gikumpirma nga tinuod nga adunay deployment sa mga Marines sa Senado apan ang ilang misyon mao ang perimeter security. Dugang niya nga sa tinuod lang duna sa mga Marine contingent nga gideploy sa Malacañang, Loneta ug bisan sa Department of Foreign Affairs. Bisan pa giinsister ni Padilla nga kini alang lamang sa pag-augment sa seguridad kung gikinahanglan apan wala sila direktang konektado sa Departamento sa Seguridad sa Senado.
1: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, BBC, Balita, Abroad.
2: Kondena sa Blue House sa South Korea sa labing kusgan nga pamahayag sa gingong pag-atake sa usa ka cargo ship nga gipanagiyahan sa Korean Shipper sa HMM Cove sa Strait of Hormuz. Din may resulta kini sa pagkasunog sa engine room sa barko. Sumala sa mga opisyal, ang vessel wala makalapas sa bisan unsang regulasyon sa paglawig sa tubig dol sa United Arab Emirates. O giingon nga kini nga usa dili maka pumakatarunganon pag-atake batok sa commercial nga barko. Giingon ni Wee Song Lak, National Security Advisor sa South Korean Presidential Office, nga dunay forensic analysis o gihimo sa kadaot sa barko sa pantalan o dubay ang tumong puntok man tubag ihatag sa dihang matino nga tinugnad sa pag-atake. Wala pa mahibalo kung adunay kalambigitan ang Iran sa insidente. Bisan pa man nga nagpadayon ang ilang pagbalibad sa responsibilidad. Sa laing bahin, miingon ang US President Donald Trump nga posibleng ang Iran maoy nag-atake sa barko ug nanawagan sa South Korea nga mutawang ang US kun US-led efforts aron mapanalipdan ang shipping sa maong ruta.
4: Nagpadala ang Iran ng proposal ngadto sa Estados Unidos pinaagi sa Pakistan nga nagtinguha sa pagwagtang sa giyera sa nagkalain-laing bahin sa Middle East. Sa ilang sugyot, insister sa Iran ang pagtangtang sa mga Office of Foreign Assets Control sanction sa pagbaligya sa Iranian oil sulod sa 30 kaadlaw ug ang paghunong sa naval blockade sa Amerika sa ilang mga pantalan. Sumala sa mga report, apil sa hangyo sa Iran ang pagdumala sa Strait of Hormuz kung matuman sa US ang pipila ka mga commitment. Apan pinaagi sa iyang Truth Social Platform, hugtanong gisupak ni US President Donald Trump ang counter proposal sa Iran. Matod ni Trump, totally unacceptable o hingpit nga dili madawat ang mga kondisyon nga gibutang sa Iran aron matapos ang giyera. Nagpasidano sa mga Iran nga dili kini mubugong sa pagbalos batok sa bisan unsang bagong pag-atake sa Amerika o dili motugot sa pagbutang og dugang nga foreign warships sa Strait of Hormuz. Sa siya ka pamahayag, ipaglaro ni Iranian President Masoud Pezeshkian nga dili sila muyuko sa kaaway ug ang pakigdayalog o negosasyon wala magpasabot og pag-surrender o pag-atras.
1: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
2: Sa pikas bahin, lubos ang Foreign Direct Investments o FDI sa Pilipinas niadtong Pebrero, sumala sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Base sa datos, mikunhod sa og 30.9% ang inflows nga to sa $590 million gikan sa $885 million sa samang bulan ni atong miaging tuig. Sigon sa BSP nga paghinay sa investment ni kon ni resulta sa kahadlok sa mga investor tungod sa tension sa Middle East o taas nga global interest rates. Matod ni economic analysis Jonathan Ravales, dili kini pasabot nga nawadan og pagsalig ang mga investor sa Pilipinas, apan naghulat lamang sila sa masiguro ang paglambo sa ekonomiya. Bisan sa pagunhod, adunay dutay nga pagsaka ang investment kun itandi ni atong Enero nga nagpasabot nga napadayon gihapon nga interest sa mga foreign investors. Kadaghanan ang investments gikan sa Japan, Estados Unidos o Singapore, napahingon sa kon manufacturing, financial services o real estate sectors. Nagpabilin usab ang target sa BSP nga moabot sa $7.5 billion nga net FDI karong tuiga.
1: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita!
2: Ang balitang negosyo, atod ka na ito sa AB Gadgets Pagadian, ang itaba ka mo o cellphone, laptop, CCTV, printer o guban pa. Ang AB Gadgets Pagadian, nag-offer silang pautang nga cellphone o guban pa, dala lamang ka mo valid ID o down payment sa dili madugay, maka-cellphone na ka. So, unsa pa man yung igihulat, ato na sa AB Gadgets Pagadian. Nimutang sa Barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian City. Alang sa kasayuran, message lamang ka mo silang FB accounts, AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian, adunay nagkadayang branches. AB Gadgets mo, cellphone mo, sagot ko.
1: BBC Sports Balita.
4: Nagmalabuso ng Cleveland Cavaliers batok sa Detroit Pistons sa score nga 112 batok sa 103 aron itablang ilang serye sa Eastern Conference semifinals sa 2-2. Ipanguluhan ni Donovan Mitchell ang Cavaliers pinagi sa iyang 43 kapuntos ug 5 ka-rebounds. Ganay mong yawi sa ilang gadaugan. Sa laing bahin, si Caris LeVert ang nanguna para sa Pistons. Adunay 24 kapuntos sa panwala kini nakapaigo aron punggan ang pagbangon sa Cavaliers. Gikan sa 0-2 deficit, nakabawi ang Cleveland og karon anaasa kon aduna na usab sila kay higayunan gawa kontrolar ang serye. Ang mga kadaugan naghatag og bagong kadasig sa Cavaliers samtang nagkadaon ang critical nga Game 5 sa NBA playoffs. Ang mga balita giabang usab ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde ang tag-iya sa Piton Gasol Station. Alang sa gusto mo palit o magpatubil o liquefied petroleum gas sa dunas sa Piton Gasol, naibutan sa Santiago near DBM. Ikadong branch naibutan sa the 3rd District Gatas near Shell Gasolin Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang branch naibutan doon sa SMC College. Doon nila ang branches sama sa Dumalinaw, Aurora o Tukuran.
1: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita!
2: Sumala sa WHO Hypertension Philippines 2023 profile, gibadabana nga kapin 14.5 million ka mga Pilipinong nag-edad o 30 hangtod 79 anyos nga dunay hypertension o alta presyon. Apan bisan taas ang maong numero, 37% lamang ang bugti sa 5.3 million ang kasamtangang may pailalom sa medikasyon. Nagpasabot kini nga 60% o 9.2 million ka Pilipino ang wala gyapon maprotektahi batok sa maong sakit. Sigon sa Department of Health nga sundon ang mga reseta o dili kini basta-basta undangon gawas kung adunay tambagikan sa doktor aron makontrolar ang blood pressure o malikayan ang komplikasyon sama sa stroke, sakit sa kasing-kasing o uban pang seryosong kondisyon.
4: Ang mga balita giabagan ng shop sa Campbell Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building. Ang Campbell Multi-Specialty gilang kuban sa 5 ka-specialist ng mga doktor, pinangunahan ni Dr. Shaw Ubay-Ubay, Dr. Jean Oliver Bangkuro, Dr. Vivina Bangkuro, Dr. V. Antoledo, Dr. Carlo Tago o Dr. Heidi Abalia. Sa pagkontak 0935-596-6752. Campbell Multi-Specialty.
1: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita!
6: Nasayon!
4: sayod ka ba nga bisan pag gabi dunay rainbow nga mahulma sa kapunaw-punawan ug kini gitawag nga moonbows dili nightbows. So mga nagduha-duha pagtuo ang bangaw sa kagabion may tabo lamang kun dunay dan-ag nga bulan ug dunay presensya sa taligsik ug ulan na. Kapag ulang nahuman panahon sa pagtikyop sa kahayag sa adlaw. So sa source nga bestlifeonline.com random happy facts nga kun basihan ang bangaw sa adlawan dili kayo kini daling ikita. Dumigan kay hayag man ang palibot apan ang imahe sa moonbow sa kagabion mo balandra sa kapunaw-punawan nga dali lamang mamatikdan sa mga mata sa katawhan na bisan og mitikyop na ang haring adlaw. Nasayod ka ba nga ang ilang moonbows mahimong masaksihan sa mga tinaw ug mga mata sa panahon sa lingin ug dul-an nagulakol ang bulan nga walay laing tinubdan sa kadanag ang anaas sa palibot. Inanglan lamang ang kapunaw-punawan walay salimbong sa dagom ug bugtong umog-umog lamang nga panahon sa gabon. Gabon mo ay mupatigbabaw. Nasayod ka ba nga talagsa na kining mahitabo apan sa mga duol sa waterfall sagad kining makita. Ang temperatura sa palibot kay medyo gabunon sa manalang sa Skoga Falls sa Iceland, Victoria Falls sa Zambia. Busa kung usa ka sa mga gusto mo saksi sa moonbows, karon pa lang pagtigong. Palunod na kay pamilite panunong sa mga nasod nga sagad makasinati ini. Ug dalang imong original ug nagrisukon nag-inusaran ka pikas ug hinigugma aron mas romantiko ang higayon samtang nagsudong sa moonbows. Ang balita sa nasayod gabahatan ka natin sa Iliana Bayview College, ganimutang sa Balangasan Pagalian, nag-inusarang privadong tulungan sa syudad nga dunay pinakaubos na tuition fee. Ang Iliana Bayview College nagtanyag og mga kurso sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, Vitibitad, og BALS. Kani ka makapili sa imong klase, buntagon na punan upang gabi, busa wala ni rason aron dili ka magkatungha. Ilabi na sa mga working students, Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
6: BBC Balita! Mga lumati, pati ang niana, ang balitang show!
2: Isang nang gikoronahan ang mga bagong queens sa Miss Universe Philippines atol sa pinakaunang coronation ball sa Parañaque City. Ang maong kalihukan mo ay opisyal nga nagpasa sa mga corona nga to sa mga kandidata may representar sa Pilipinas sa lain-laing international pageants. Lakip nga gikoronahan sila si Allison Hetland isip Miss Sopran National Philippines, Bella Esmael isip Miss Cosmo Philippines, Jen Rose Javier isip Miss Eco International Philippines og April Smith isip Miss Charm Philippines. Giyatagan usab og titulo sila Nicole Borromeo og Marian Arellano. Kainumduman nga si Bea Melan Wendorski mao'y unang gikoronahan isip Miss Universe Philippines 2026 niadtong Mayo 2 sa Pasay City.
4: So laing bahin maayo nga buntag may pagpaminaw sa tuang mga viewers and listeners sa pinaagi sa tuang official Facebook page Radyo Bagting News, Bell FM News o sa Radyo Bagting Entertainment. Tutob sa asa mo amo tayong programa karong buntaga, maayong buntag ka ninyong tanan. O sa mga naka-download sa itong official nga mobile application, no, i-search lang sa Google Play Store ang Radyo Bagting mobile app. Ano sa kanuna inyong ma-access ang atong mga programa o guban pang mga kasayuran nga ang inyong masayran diri sa itong CBN. Pagkatong naglangkob sa itong mga balita, karong buntaga, sa magkausap kami inyong Tig Balita.
2: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat, ayaay.
4: Bagting 28, Kimberly Namuag. Sa ganyan, mayang buntag Pagadian City, mayang buntag Zamboanga del Sur. Alas 7:30 sa buntag.
6: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita!
7: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta! Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Hini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling!
8: pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
9: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
10: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 bags lang po ng rosy po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
9: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
10: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung less coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
8: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
11: Santhol Plus Gold.
12: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginawa, nagasket akong ulo, tambag sa doktor nga dili na ko mukaon og mga kargado kay sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo ang Santhol Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usara na ko kasi man nga gamit, ayo ko ni balik sa pagka normal, wa na ko gibati ron.
11: Santhol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhol Plus Gold. Papalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
14: Ay, Bombo Mama! Muna sa inyo mga anak niya, mga kardiyaka na gidad sa 1 to... Ay, Bombo Mama!
15: Mga kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta! Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda na to karon, magtanong na ta alang sa mas himsog og mas migon nga komunidad.
16: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.
11: Santhol Plus Gold.
17: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santhol Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santhol Plus Gold.
11: Santhol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhol Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santhol Plus Gold.
18: Said Celebrity Beauty Soap.
19: Said Celebrity Beauty Soap.
20: Para sa mas nagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
21: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag Said Celebrity Beauty Soap na.
18: Said Celebrity Beauty Soap, kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
22: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
23: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos siing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal kaya nitawag si ating ngani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. mao na itong pagtik na ko ng duha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa binag-inayabal kapso ni Lugwa ang dako na bato.
0: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
23: Oo.
0: Uh-huh.
23: Nigawas gupiya, dabi ka dako. Tapos ako siyagi ka ng, ako ba siyagi ko na asin man dahil ito na nabuo?
0: Ah, asin. Okay.
23: Uh-huh.
0: Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
23: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
0: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
1: Oo. Uh-huh.
0: Oo. Uh-huh.
23: Teka, tikos man ako, maumay ko ano sa doktor.
0: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
23: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsa mang balatian at tunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
24: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paa ko, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Said kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon. Are you planning
25: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
26: Hardware. Rag Radio Magbating.
27: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
28: Asinso Pagadian, Mayor Sammy Cole.
29: Mga higala, kumustag, maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Red Rio ang makiguban kaninyo dinhi sa ang kaakuhan. Gihatod kaninyo sa tinuod nga architect dinhi sa dakbayan sa Pagadian sa Natad sa Mihuras. Og programang pangkalambuan ang kaakuhan. Gihatod kaninyo sa tinuod nga mahiyas sa pagkamapinanggaon og mabalakon nga amahan. A very fatherly mayor of Pagadian City. The National Vice President for Mindanao sa League of Cities of the Philippines. Top 12 Best Performing City Mayor sa tibuok Pilipinas. Bayani of the Year ang nakuha sa ato ang amahan sa siyudad sa Pagadian. Siyempre naman, the father of Pagadian City International College, PCIC. Ug daghanan kaayong mga awards ang nadawat sa dakbayan sa Pagadian tungod sa sinserong pagserbisyo ni Mayor Sammy Cole ngadto sa katawhan sa siyudad.
1: Yes.
29: Gusto ginamo ba nga makita ang among dagway nga guwapo. Siyempre dili ko maglangan, nalangan na kita, maupay pagsugod naglangan na, nalangan na ang gikagubtan sa tibuok kalibutan. Oh, way labot. kababayenan ambot og nganog yun ka. Dudes, Marson Dudes.
1: Yes, baga, higala, mauna ang sinserong serbisyo ni Mayor Samico dinhi sa Dakbayan sa Pagadian. Sinsero.
29: Sinsero.
1: Dinhi sa siyudad sa Pagadian para sa mga katawang Pagadianon, sa mga programa, proyektong pangkalambuan ni Mayor Samico para agtarag mga katawahan. Adunay kalabutan o pag-asinso sa Dakbayan. And of course, Dudes Marzon sa gihapon.
29: Yes, ang atong amahan sa siyudad sa Pagadian, Dudes. Waya hunong sa pagserbisyo. Gabi o adlaw. Baong ang mga sakop
1: pod. Buntag buto hapon.
29: O ang mga sakop pod, pwedeng magdaagbanig.
1: Hantong kadlawon.
29: Pwede na lang pong magdaagbanig o magdala o bed sa opisina. Anyway, inaana ang ato ang mayor sa Pagadian City nga dili gyud nila maapsan ang paglahutay nga sa serbisyong tinuray ngadto sa katawhan.
1: Yes, muna bang higala no ang programa ni Mayor Sabico dinhi sa Dakbayan sa Pagadian. And of course, pag-iabag usab sa itong First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko, pinaagi sa iyang suporta usab sa Women's Association, pinaagi sa Small Livelihood Program sa itong mga kababayenan nga naghatag og mga negosyong panginabuhian para usab makaabag sa ilahang mga pamilya sa tatag sa kapanimalay, matagkaroon og unya og ilabina masuportaan ang ilahang bana nga mao'y nang inabuhi. Mao na nga ang
2: asa maginang lugar
1: mao na ang Women's Association og tagaan usab og gagmay nga panginabuhian og suporta kana sa programa ni Mayor Samico nga social services program nga ang tanan mabulahan labi na ang mga kabayenan nga dili ra diha manggiyaka manggilibak sa mga silingan way manglaing trabaho nga sigig pangmarites pinaagi ang pinaagi sa SLP kung Small Livelihood Program adunay kabisihan adunay trabaho pinaagi sa ilahang mga negosyo nagkadaiyang negosyo para sa ingon ni ana makatabang sa pangadlaw-adlaw nga panginabuian sa panimalay labi na sa ilahang pamilya ang pagpahigayon kani Small Livelihood Program and of course budget kana sa kagamhanang lokal dinhi sa Dakbayan pinaagi usab na sa pagpadingkamot ni Mayor Samico nga ang tanan adunay kalambuan o adunay mga negosyong panginabuhian sa matag pamilya.
29: Yes, mao kana livelihood gyud ang maayong ihatag ngadto sa ato ang mga katawhan
1: or dili kay permente nonog
29: yes, ayuda. Ayuda unya kanang dili gyud maayo nang ayuda. Maayo lang nang ayuda dods o kana bitawng pinaka emergency panahon simbakulang ay gubat ang maharang ang kuan kanang mga pamalitunon dili kalusot sa mga lugar na ay mga bagyo, linog, mga sakuna, simbakulang no palayo lang gyud in taon pero dili na kinahanglan adlaw-adlaw ayudahan ka, gikinahanglan ang livelihood tungod kay ang tao kon sigihan imong hatag og isda magnganga na lang na siya pirmi kinahanglan kamao siya mokuha sa isda o mao nga mga gamit panagat ang ihatag para adunay sustainability o paglahutay kay di pud magsalig ang atong mga babagang duot sa katauhan kay lagi ang mga tapulan musamot og katapulan ang mga kugihan nang suko nagtaman-taman
1: musamot og kakugihan
29: samot og kakugihan kay doble naman pakaon pata sa tong kaugalingon sa tong pamilya napatay giayudahan agwi mao na diha
1: unya karon kay mingtaas atong bill sa kuryente og asa gikaning gitabangan na ito, bayad.
29: Ato aman nga gibayran ang mga gipang libre na karon sa kuryente. Mao maginay tinuod, purpose. Mao na kadtong mga walay bayad, mga purpose, wala na bayad. Ang mga nagbayad hinuon, nga mga kanang labaw sa 50 kilowatt, kita ay nagbayad. So mula pas manggitaan na dods, kinatay mga rice cooker, o guban pa, kaya di naman takapangahoy. Kay biya ka nang mutrabaho pa ka, nagdali-dali ka, alas 8 ka mo, atong mga empleyado, alas 8, unya, kapoy pa kaigikan sa pag-uli, madugay mang kagmata, so rice cooker ang imong gamiton. Unya kita, bisag asa lang talayat, bisag unsang orasa ta, napay magbutingol. Mao na diha. Dili na gid na siya magsilbi. So kanang kinahanglan nga ang hunahunahon sa gobyerno sama karon sa gihimo ni Mayor Samico nga hatagan og livelihood ang ato ang mga ilabi na kababayenan nga aduna pay grupo. Pero katong mga individual paning kamot lang mog inyo diha, pero gikinahanglan nga kun naay livelihood kasagaran man gud basta sa gobyerno ang livelihood ihatag ngadto gina sa usa ka organisasyon, sa usa ka labi na anang kanang sa atong mga mag-uuma, mga kahugpungan sa ato ang Department of Agriculture sa City Agriculture, sama anang mga 4-H club kanang sa basta kahugpungan sa ato ang mga kababayen ang kasagaran,
1: Women's Farmers Association, uban pa nga mga association nga pinaagis pag-abag ni Mayor Samico paghatag og dugang pundo. Mao na nga atong giawag usab ang nagkadayang association Dennis Dakbayan sa Pagadian nga tarungan ninyo og dala ang inyong mga negosyo pinaagi sa association tungod kay puhon og mamulambo ka na og mudako magdungag na pud usab og pundo ang panggobyerno ni ana unya ang budget ni ana mukabat sa 490,000 kapin kun kulang kada association nga dako kay nagtabang sa inyo ha. O na nga, og tarong lang pagdala sa inyong mga membro, ayaw din ninyo bahin-bahin na, ibali-bali para mas mudako pa na yung tindahan, para pohon mo na usab ang inyohang pag-asinso sa matag-usa ka mga membro sa kababayenan, ilabi na sa ilahang mga pamilya, pag-abag usab silang bana nga ning nabuhi, at least ang mga asawa usab, doon na usab gikalingawan, dili kay nagkamulog panglibak silinga ng marites ng while ng hinguto nagsig panglibak so dili na yung nana ha mao na ang
29: yes
1: programa ni Mayor Samico sa Social Services Program pinaagi sa tong CSWDO.
29: Yeah, mao na siya diha ang atong mga kababayenan gatagaan og livelihood. Unya nga ato ang mga kabanahan, mga kalalakinan, sigilag hubog-hubog. Sakto ba ko? So, katang kinahanglan nga mag kugi ang tibuok pamilya, ang inahan, ang amahan o musunod na pagkugi ang mga anak. So, ingon ana ang pag-umol sa pamilya, tungod lagi kay family is the basic unit sa society. Kung ang usa ka pamilya, guba, labaw guba ang imuhang komunidad, guba ang gani mong pamilya, maron unya makaingon kag tarong ang imuhang komunidad dili. So unahon gid ang pamilya, usa ang komunidad aron mulambo tanan kay kana bitang moyon kag nindot kaayo ka, maayo kaayo ka mutagad, nindot kaayo kag record sa imong komunidad, pero sa imuhang pamilya guba kay di ka kahibaw muda, ilabi na ang atong mga kabanahan. Mga asawa pod ang kita sa inyohang mga bana, basi gihurot po ninyo og irimit sa inyong bana, gihurot po ninyo palit sa tanang kolor sa lipstick. Kolor sa lipstick na ah, pero walay bugas. Mao na diha ang gikinahanglan kayo.
1: Nakuros pagwapa, unya resulta ang mga anak,
29: wala na kamuritsing.
1: Nagkakutoy ng mga tiyan,
29: huwag mga kaon. Katuwa po ang inahandi ay sa kanabidyukihan. Inom-inom. Kaubana, mahubog na, Dodds. Agbay-agbay na dayon.
1: Nanggimaoy, nanggisumbagay, pagabot sa balay, huwag mga ilongag, yung mga bata, pati tang pangaluya, ilabi na kaning mga membro sa Purpose. Pero na
29: Purpose na po!
1: Pero na uban ng membro sa Purpose nga mayo ilang pagdala exactly sa ilahang mga aladawat ngayon da, pero ano na ipipila po ng mga tulibagbag pagiging taon. Naluhay kayo ang mga kabataan nga pasagdaan na lang po. Nga gabot lang ni bana o gasawa nga mga plahubog, mga sugarol, ang apektado ni ana ang inyong mga anak.
29: Nga, mauna diha. Gikabuangan na kang Junjun, oh. Salamat kayo dong ha sa imuhang kanunay nga pagtubos sa uban. Anyway, ang ato ang kuan ba kinibitawng naghisgotag livelihood.
1: Yes.
29: So, natay livelihood, naay livelihood ang administrasyon ni Mayor Samico. Unya og mingon pud og ayuda or serbisyo nga kanang gihatod gyud door to door dito sa Panimalay na apod ang pinaagi sa ILSAM kining libreng serbisyo alang sa masa nga gibirahan ra bagyo ni nila sa PICAS tungod kay nasuya jud sila.
1: Yes, mao na.
29: Saba kay mo, ha? Natog pa, ba? Sayo pa biya ka istanan, no? Sayo pa kayo sa buntag, nagkalandrakas na on the air, unya napay na ngatog. So, pamangon og mata na mo, paminawa ninyo ang programa ni Mayor Samico.
1: Yes, ang libreng serbisyo alang sa masa sa 54 ka barangay nga gihatod ni Mayor Samico, unya mo ni ang instruction usab nga gipangunahan usab na ni First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko og ni City Councilor Asam Tayra ko og sa ilahang gwapang anak nga si Samantha Ilans ko nga maabot gyud sa kadabalayan pinaagi ang door to door, house to house katong mga pasyente nga maglisod da og lakaw, mga bedridden nga mga pasyente. Kuyog nato ang City Health Doctor og ang nurse og ang City Pharmacy tungod kay usa mang gini sa ipahigayon nga medical outreach house to house tanan nga mga mission labi na medical mission di gid mawala ato ang medical services dinhi sa dakbayan sa pagadian mo nang anaag atong doktor ana atong pharmacy ana ato ang nurse para ma konsulta na gyud unsay mga sakit sa atong mga lolo og lola unya katong maglisod da og lakaw maglisod og tindog ang sa gikinahanglan tagaan og wheelchair libre tagaan og sungkod nga kanang upat ka buktiil libre nya tagaan og kanang walker libre mao na ang pagpahigayon nga libreng serbisyo alang sa masa ni Mayor Samico nya epektibo kayo ni sa pagbalay-balay kay ang uban mangod magpahigayon og medical mission din ara sa ilahang
29: barangay hall
1: unya katong aduna sa mga ana sa mga balay-balay nya aduna ra mga balay sa kada barangayan nga lagyo kayo dili na ganahan mo adto kay kapuyo na unya wapoy moagak sa ilahang pasyente silang lula og lolo nga maglisod og lakaw mao na nga ang grupo sa ELSAM nga ipangunahan sa tuang doctor og nurse og ni Ma'am Ilang-Ilang Fernandez ko og ni former city councilor Sam Tayra ko sila na gid mismo kami na gid mismo moana sa inyong panimalay para ihatod ang serbisyong medical nga tinuoray sa matag kabalayan door-to-door nga serbisyo nya nato ni kalabay nga adlaw mananausab no og paghatag og libreng serbisyo medical ang barangay Lower Sibatag, Makasing, Dampalan, ang sa patong
29: katong mga nauna pa nga mga semana
1: pa nga mga barangay
29: sa unang sa unang adlaw gyud so daghan ang mga kabarangayan
1: yes,
29: ang nahatagan dayon giuna tong mga hilit nga mga hilit barangay do katong mga lagyo kayo nga mga barangays matawag natong far flung barangays dayon ay padulong na sa sentro kay kasagaran manggod sa ato ang mga kabarangayan nga tuwa sa lagyo maotoy kanang usahay ba maoy maulahi no sa mga impormasyon sa tanan nga mga kanang kaayuhan sumao nga nahukman sa administrasyon ni Mayor Samico nga unahon gyud to didto ang mga lagyo nga mga barangay nga ilang maavail ang ELSAM kon libreng serbisyo alang sa masa unya ingnon lampod niya ta og kanang dili ihaom ang pag house to house dili ihaom ang maong kanang kalihukan unsay dili ihaom perteng haoma. O, kanang inyo diha, sige na magpamantay. O niya, di pun may kabalos ninyo pang birada kay, waman sa mo'y gihimo. O, bisan pa pong naamoy gihimo, bahala mo sa buhay niyo. O, di pun may manghilabot. Kay, ano si mig panghilabot? Unsa makuha na mo'y manghilabot me? Nga, daghan pa kayong mga proyekto programa, nga angay isabwag sa katawhan, nga angay masairan sa katawhan, sa administrasyon ni Mayor Samico nga ilagbas kini sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur puhon ha kanang mayuntag puhon wa pa pud nayo siguro unya mga ratol na dayon mo o maingon lag mo kandidato maratol dayon mo wa pa gani ka file og certificate of candidacy kay dugay pa kaayo dugay pa bitaw nga perti pang dugaya mayon nga namulitik ka naman ni nga kanang mayura ni mo kandidato naman og gobernador nga layo pa man kayo ay kanusa pa man di ay mo deklara ingon ana man na siya utok mo gamita kalas po kay bugo so ana gina siya aron mahibawaan sa katawhan dayon atong ipalapnag sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur ang mga kahimuan sa Pagadian City bisan pa man makita kini sa duha ka mga mata sa katawhan sa tibuok lalawigan alang-alang magupat pod ka mata mo na siya diha
1: yes mo na manghigala no ang programa ni Mayor Samico nga pagusgan gyud ang basic services dinhi sa dakbayan sa Pagadian tungod kay ang syudad na nahimong richest component city sa Visayas and Mindanao tanan ta adunay pasidungog niya aduna pay kay kulangon kaning gusto ni mayor nga maadto gyud sa hilit mao nang gitawag nato nga house to house usa sa highlight sa tong pagpahigayon nga libreng serbisyo alang sa masa ug daw kay nagipikto sa ato ang mga katawhang constituents niya daghan usab nalipay ganin at adunay usa ka lola nga mihilak gyud din taon siya tungod kay giadto gyud siya ni First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko og ni former city councilor Sam Tairag ko pinagi usab na sa kamanduan ni Mayor Samico nga kumustahon gyud ang atong mga bedridden di lang kay bedridden adunay mga kabilinggan sa panglawas og tanang mga pasyente nga dili maglisod gyud ani sa sentrong bahin tungod usab sa kamahal sa Plitihon mo na ang city government ug pagadian mao na nagyud sa inyong kabalayan mga coordinator sa barangay mapulaman og ma-orange itarong gyud og lista o kinsa gito nang hinangan og tabang mga bedridden para manhaan gyud walay halong politika serbisyong tinuoray pinaagi na sa programa ni Mayor Samico din sa dakbayan sa pagadian.
29: Yes, mao na siya. Bisan pag mag-t-shirt mog pula dai na ay marka sa pikas. Entertain gyud gihapon mo kun moadto mo sa libreng serbisyo alang sa masa sa panahon sa schedule ninyo sa barangay ay magkabalaka. Nagpula mo walay ganang marka nga sa taga pikas. Bisan pag na ay marka diha sa probinsya nga puwa, wa gid nay problema. Adto mo. Unya na ay nagsapatos og ore.
1: Adto lagi.
29: Nay nagsapatos og orange. Wala pasudla sa guard. Kinsa man tong nagsapatos og orange diha nga wala pasudla sa guard dito sa kuanda o.
1: Purya kuan lang no.
29: Pastilanan iringa gyud.
1: Kuan ba kanang purya saway lang ba. Grabe na, over na gyud mag-excess na kayo ultimo ni magsanhi na orange. Moana sa Dao Provincial Hospital dili pasudlon kay kanang pailison unya mangutana tangaw ni nana sir mao mo gani
29: mao instruction oh then mangod. Okay lang na siguro nila nga pailison
1: ka kong t-shirt
29: pero kanang nagsapatos kag orange na di ka pasublo
1: oh kailangan lang magtiniil
29: oh magtiniil lang yun ka unya ang imo ang midjas orange
1: samot
29: unya kanang
1: balihon Tomas
29: midjas ni mo orange unya puwa ang imong shoes unsaon mo na siya mag-medyas ka na lang.
1: Sila no ka ng kwanbag.
29: Dili ba? Og orange ang imong medyas, puwa kag shoes. Ay, hubuon ni mo imong medyas. Pag shoes na lang, kay puwaman.
1: Kanang grabe na gid ka, tawag na to ni, nga, ipal, sanba, bagag na wong, tanang terminology, murag naan na siguro no, kanang, kwan na gid ba? Kadang, dili ang taka-explain sa, kaning mga dagway nga bulok sa politika kaning mga unaan ni bitaw nga ultimo color sa imong gisuot kinahanglan dili ka ingon anang kolora kay mao na mong kontra grabe na gyud wala bay murag walay freedom
29: sila mo igrabe ngano man lagi tong nagsinina diha og kuan kanang puwa de na ay na ay may marka nga
1: dire gani sa
29: I love me
1: dire gani sa city pharmacy
29: kuan
1: ngayo og tambal nagsuot anang mga sayina nga pula nga naay yung mga dagway pambalandra din ha nga perting pagka sa Ginoo pura saway lang ang taon ana napay mangalan dagko kayo back to back tagaan og tambal
29: ay naman ate magi mo tag t-shirt dods nga I love me rayon ka
1: na. I love ko I love ko
29: I love me ko usa I love ko
1: I love ko oh imo na ba no nga kuan
29: isto is kwela sa ti siguro tag PCIC ani kay aron kanang mamahimong tarong ni atong I love ko
1: no unsa naman atong pangutok grabe no utok sa politika bulok sa politika
29: pang eskwela mo PCIC pagadian City International College sakto panigbapiles no sakto bapiles ni bay COPC unsa ganinang COPC dods mo ana siya dods kanang certificate of program compliance COPC. Si Unia na ay mga kalungsuran example sa Kumalarang mao pa may pagsugod no
1: yes mao pa
29: pagsugod sa ilang community college
1: actually ato among gining mahisgutan kaning sa lungsod sa Kumalarang ng pangulohan ni Mayor Balong Molina daga ni Congressman Pohon murag na kuyawan na ang lungsod sa Kumalarang murag gibiyaan ba sa suporta sa tong probinsya dili gay murag gibiyaan gyud mo na nga si Mayor Balong aning kamot ang taon siya unsay mahatag niya serbisyo sa iyang mga kalungsuran mga katawhan sa lungsod sa Kumalarang unya pinaagi ni ana katungdaan nga munisipyo sa una may himoon og community college kung ako masayop then gi-question kini sa pikas nga mahimo kuno nga scam usa pa na ilang istorya ilad kuno. No, saan ba kailara? Gikaminusan mo sa utok ni Mayor Balong Molina? Sa kabalo nga maunay former...
29: So, ino na to, Dodds, nga wala pa si... Advisor? Kanang, ino na to, nga wala pa si COPC. Sige. bag-o pa man. So, i-comply pag yun na siya. Oo, i-comply na siya. Dayon, ang inyohang mga school bukol diha, naapugan ay si opisi tanan. Naman ko'y nadunggan, nga hapit na i-close ng uban, dayon, ang pinakadakong sweldo sa magtutudlo, 12,000, dugay pagid kaayo. Wala ko mag-ingon, nga asa ni Dapita, basta i-research lang na ninyo. Kaya na may nag-istorya, gidaan ni nga, gikan diha mismo, nga magtutudlo.
1: Yes.
29: So, ma'am, hawa ko ma'am, kaya i-close na ni hapit. Dayon ang pinakadakong sweldo, Jess, nga 12,000, o mao ba?
1: Kuan manggod, kani mga Jets sa Real Estate College, wala kay nila gitagag pagtagad, tanang mga gipang require sa CHED, wala kay nila gilihok, tungod kay pangangalan mga GH, si Real Yes, maoy usa sa mga ligasiya, nga nakapahimulos ang daghang mga kabatanunan nga nahimong professional teachers, tanang mga professional nga mga kurso nga graduate sa GH Reyes. Tungod kay dili man ilang apelyido, mao na nga gipasira ang mga GH Reyes sa kadalungsuran, gilisan og Sumbang del Sur Provincial College, which is ang Sumbang del Sur Provincial College mga higala o may kaigsuonan nga naminaw, gihimo gihapon na pinaagi gihapon sa ligasiya sa mga Reyes sa ilahang